0: sir.
1: Come on,
0: oh, yes, sir.
1: Are you in the Iri?
0: Are you in the Iri-o?
1: Are you in the Fonjuri?
0: Are you in the Fonjuri?
1: That is your shirt, Iri.
0: That is your shirt, Iri.
1: Oh.
0: Don't be a solemn one.
1: Are you in the Iri?
0: Are you in the Iri-o?
1: That is your shirt, Iri.
0: That is your shirt, Iri.
1: See, are you in the Mami Lada?
0: See, are you in the Mami Lada?
1: Iti mori e ma lo do ya yin
0: Jesu
1: e lo bi ya yin lere
0: iya to bi lomo
1: mama mi
0: mami mi o
1: ki le mo te so fun mi
0: abi eso olorun
1: lori ogun tin ja
0: ilogun ti mo ja kiri o
1: esa
0: o yesa
1: arabirin yi o ti pe
0: Yes, sir.
1: 62 years.
0: I said I your Lord.
1: Like Loma Layo.
0: Oh,
1: then tole. 62 years.
0: Colonuri. Cabesio.
1: Oh, then tole.
0: Yes.
1: Or come a fall, what if I
0: just
1: won't feel it?
0: I done why you.
1: And it's your feel a torito.
0: Yes, sir.
1: One feel a torico.
0: Cabesio.
1: Ha ha ha! Oh yes
0: sir.
1: Iya duro ti se se.
0: Yes sir.
1: Oga.
0: Yes sir.
1: Mo ni lo ba ya re.
0: Eh
1: eh. Bo ti dodo mama.
0: Eh o.
1: Mami.
0: Mami mi o.
1: Kini ma se?
0: Kabiyesi o.
1: Iya gba eti e.
0: Ilona abayo.
1: Iya o da lo.
0: Adani wa yo.
1: O pada sodo mi.
0: Yes sir.
1: O ni iya nso gba awon mo keke.
0: Kai.
1: O tun ba onja.
0: Yes sir.
1: Wi pe o npe o laje.
0: Yes sir.
1: Mo ni oga.
0: Yes sir.
1: Iya yi.
0: Eh o.
1: Se ra so te wo.
0: Kabiyesi o.
1: Iya yin o.
0: Kabiyesi o.
1: Oni tu asiri bo.
0: Mo
1: ba bu aso run
0: mi. Oh yes sir.
1: Aso woli mi.
0: Adani wa yo.
1: Mo ba gbe si lorun.
0: Ka bese lorun.
1: Mo ni e lo ba ya yin.
0: Eh eh.
1: Igbo dodo ya re.
0: Oh yes sir.
1: Pe mi gbe olufe.
0: Ka bese o.
1: Mo ti dodo ya.
0: Eh o.
1: Iya ri lo kan.
0: Yes sir.
1: Iya wi gbe.
0: Eh eh.
1: Iya gbe ojo sunmo.
0: Ka bese o.
1: Iya ti kunle.
0: Eh o.
1: Lato kan.
0: Yes sir.
1: Ki lo nke?
0: Ki lo de o.
1: O ni
0: yes sir.
1: Iranse Olorun.
0: Ka bese o.
1: O se wa je yin le wa.
0: Ka ya ya ya ya ya ya.
1: Iya ori oju omo re mo.
0: Eh o.
1: Oju mi lo ri.
0: Àwòrán yín lórí lára bọ̀.
1: Nítorí aṣọ tí mo gbé wò. Emi o ma so agba ti nbe lorun e.
0: Oruko Jesu.
1: To da iyanu re duro.
0: Oruko Jesu.
1: Ara ina fire. Eni kan ki gbe so gbe wo mi lewu iyanu leni.
0: Ewo mi lewu iyanu leni.
1: Ewo mi laso iyanu leni.
0: Ewo mi laso iyanu leni.
1: Bi mo se gbe aso yen si lorun.
0: Oh yes sir.
1: Ni iya yen wi pe.
0: Eh o.
1: Iranse Olorun. Ki lo wa se?
0: Ki lo de?
1: O se je yin le wa.
0: Ayo ayo.
1: Lo ba so pe.
0: Yes sir.
1: Iya mi.
0: Eh eh.
1: Inte fin fogun ja mi ni mo wa gba.
0: God bless you.
1: Lese kese.
0: Eh o.
1: Iya wi pe.
0: Yes sir.
1: Iranse Olorun.
0: Eh o.
1: Ma fun o.
0: God bless you.
1: Iya wole lo.
0: Yes sir.
1: Iya gori aja.
0: Eh o.
1: O gori aja.
0: Ayo ayo.
1: O le mu orogun yen jade.
0: Yes sir.
1: Orogun yen.
0: Yes sir.
1: O ti jona.
0: God bless you.
1: Lori.
0: Eh o.
1: Ati arin.
0: Yes sir.
1: O wa ku die.
0: Adani wa yo.
1: Owo isale.
0: O jona de sale.
1: O jona to.
0: God bless you.
1: Kill a lay.
0: Ah!
1: One call 25.
0: Yes!
1: See okay.
0: See okay.
1: One call 25.
0: Happy show.
1: See a ring.
0: See salad.
1: One call 25.
0: Yes!
1: See salad.
0: That's why you.
1: Oh, what you mean?
0: Hey!
1: Oh, just 75.
0: 75.
1: One New York Luffy, 75 years.
0: 75.
1: 75 years.
0: 75 good years.
1: No man think badua.
0: No man think badua.
1: Tobati badua, 75 years.
0: Oh, yes, sir.
1: See, you're wrong with your Jonathan.
0: Happy show.
1: Not only Loma Lay.
0: Get a yo. 75 years.
1: Hey! If you have 75 years, you can do
0: it. How about today?
1: If you want your bima.
0: God bless your Lord.
1: Say your bima. Yes, sir. If
0: you want to get that guy.
1: Money, if you want to talk about that.
0: God bless your Lord.
1: If you want your bima.
0: Yes, sir.
1: Oh, yes, sir.
0: Oh, very, I do a big bear.
1: Oh,
0: no more good.
1: I
0: hear you 20 years.
1: 20 years. No, very, I do a big bear.
0: God bless your Lord.
1: Oh, God.
0: Oh, yes, sir.
1: What's your best 62 years?
0: God bless you.
1: That is 42 years.
0: Yes, sir.
1: What if you 42 years, Badua?
0: Yes, sir.
1: What a good Badua 75 years.
0: 75.
1: You're wrong, don't you know?
0: I tell you, are you?
1: Yes, sir.
0: Oh, yes, sir.
1: Let's say, Kesse.
0: God bless you.
1: Oh, how many years?
0: Hey.
1: Oh, 33 years. 33 years.
0: 33 years.
1: 75.
0: Benny, sir.
1: What if Badua 42?
0: Okay, yes, sir.
1: Oh, 33 years.
0: 33 years.
1: Do you think Badua?
0: God bless you.
1: Kotolen kit, ontolen da.
0: Yes.
1: Kotolen bimalaya.
0: Yes.
1: Me, oh, man, tell you, fish you.
0: Oh, look at this.
1: Come on, you, Sammy.
0: Oh, look at this.
1: Oh, yeah, come on, buddy.
0: Ah,
1: Kaya Banta, Manutahi.
0: Oh, yes, sir.
1: Orogu Aliye.
0: Oh.
1: Ti won fi ogun aye re si.
0: Oruko Jesu.
1: Come on, Jonah. Gbogbo igba to ba tin ti omorogun yen.
0: Bani sir.
1: Bo inu omi ngbona.
0: Ao.
1: Ni ogun ya ma gbona si.
0: Yesu.
1: To ba tin ti omorogun yen.
0: Bani sir.
1: Bo inu omi ngbona.
0: Ao.
1: Ogun ya ma gbona si.
0: God bless you.
1: Mo kede.
0: Oruko Jesu.
1: Bogo re ti gbona to.
0: Ao.
1: Eni ni kondola.
0: Oruko Jesu.
1: O ye ko gbina la.
0: Amen.
1: Ogun ye se.
0: Amen.
1: O se.
0: Amen.
1: O se.
0: Amen.
1: O se.
0: Amen.
1: Iya gba ika.
0: Oh yes sir.
1: Ti me ni di oro re.
0: Oruko Jesu.
1: Araka.
0: Amen.
1: Iya je ika.
0: Oruko Jesu.
1: To wa ni di oro re. Aragua,
0: Amen.
1: Aragua,
0: Amen.
1: Aragua,
0: Amen.
1: Aragua,
0: Amen.
1: Oga,
0: oh yes,
1: Oga,
0: God be kabiyesi
1: oga
0: kabiyesi
1: mi o legbagbe o
0: oh yes sir
1: ojo buruku ni o de gborogun yen de
0: yes sir
1: esa
0: sir
1: in to ma na ni adua 55 years
0: be ni sa be ni o
1: to ti owo woli ba kan
0: yesu
1: ti to ni woli ba tele
0: yesu
1: esa
0: oh yes sir
1: to ba tele o oro nuwa
0: la
1: tenu woli
0: o tele o woli re
1: ogun yen de se
0: be ni be ni
1: o magba
0: oh yes sir
1: ti ase o ti enu woli re jade esa
0: oh yes sir
1: mama esa kese
0: kabiyesi o
1: mo de so fun ya
0: yes sir
1: mo ni mama
0: mami o
1: orogun yen da
0: eh
1: mo se mude
0: yes sir
1: a de ti a ke borogun
0: kabiyesi o
1: agesi wewe
0: wewe
1: agbe ile
0: yes sir
1: akosinu ile
0: yes
1: ninu koto
0: kabiyesi o
1: adanu sun
0: adanu waye
1: ada petrol
0: yes sir
1: odidi 10 liter
0: eh o
1: si orogun
0: yes sir
1: ko jona o
0: kai
1: 10 liter petrol
0: 10 liter
1: egbe ni fun mi
0: kabiyesi olorun
1: ti mba ti paro
0: liter mewa
1: ki olorun pada leyin mi bayi bayi ki orun ma gbo temi mo
0: adani waye o
1: 10 liters
0: 10 liters
1: la fi jo orogun yi
0: kabiyesi o
1: adasi
0: yes sir
1: ko jona
0: kabiyesi o
1: esa
0: oh yes sir
1: sori iya yo lowo lowo ma
0: kabiyesi olorun o
1: last card to wa lowo
0: oh yes sir
1: ni mo ni ko fi omo to lo
0: yes
1: mo ba emi mo fun lowo 10 liters
0: yes
1: igba ti 10 liters tan
0: yes sir
1: lo wa pe mi ninu office
0: kabiyesi
1: daddy
0: ao
1: 10 liters ma ti tan
0: kabiyesi o
1: eyin eya sami o
0: oh yes
1: mo kede
0: oruko jesu
1: ki laye fi baye re je
0: oruko jesu
1: ki ni won fi pari ogun re o ye ko lana ase pari ise aye
0: oruko jesu
1: ase pari ise aye ko ma gbinu
0: amen
1: kase
0: oh yes sir
1: mo ni kan lo ba mu wa aso re
0: yes sir
1: to kokko wo
0: to wo sorun
1: nigba to kokko lodo ya re
0: amen sir
1: lo ba mu wa
0: ju pelu ewa o
1: wa wa pada lodo ya re
0: kabiyesi o
1: lo mu iro ya re kan wa
0: so
1: wa lo mu iro ya ye wa
0: ayeraye o
1: ati aso yen
0: kabiyesi o
1: a wa da ororo si
0: yes sir
1: a ko sara igi
0: ayeraye o
1: yes sir
0: yes sir
1: ni giba jona
0: kabiyesi o se
1: o ti jona ni yen o
0: olorun se o ni o ma se
1: yes sir
0: oh yes sir
1: leyin osu merin iya 62 years
0: yes sir
1: akoko
0: eh o
1: itoda
0: kabiyesi o se
1: o didi osu merin ko ri itomo
0: adani waye o
1: igba to ma lo se test
0: yes sir
1: to n da bi pon re
0: yes sir
1: iya 62
0: eh
1: o ma ti loyun
0: kabiyesi o
1: o ma loyun
0: hallelujah
1: mo kende
0: oh yes sir
1: mo ti wu ko gbe aye re pe to
0: o ko jesu
1: ogun yen se
0: amen
1: ogun yen se Oluwa mo bi o
0: kabiyesi olorun o
1: eri iya ti mo so leni
0: yesu
1: to ba je iro ni
0: yesu
1: o gbudo gbu adu awon eniyan
0: yi adani waye olorun
1: o sugbon
0: kabiyesi o
1: to ba je n to se
0: o yesu
1: ni to to
0: yesu
1: ninu ipe mi ni
0: yesu
1: ti iya yen
0: yesu
1: to de di olomo leni
0: kabiyesi olorun o
1: iya bi ibeji
0: hallelujah
1: ibeji lo bi
0: o se yesu
1: igba ti iya bi ibeji
0: yesu
1: oyun elekeji
0: kabiyesi o
1: iya tun bi ibeji
0: hallelujah
1: ati igba yen
0: ao
1: iya o loyun mo
0: o to ge o
1: yes sir
0: yes sir
1: iyo loyun mo
0: kabiyesi o ma se
1: iya ni daddy mo si fe bi si
0: ah
1: adi eji kini
0: ah
1: mama se nkan se yin
0: yes
1: e dupe
0: kabiyesi o
1: e loyun kini
0: eh o
1: ibeji
0: e bi were
1: e tu loyun keji
0: yes sir
1: ibeji
0: were lo ja o
1: eh
0: kabiyesi o
1: oluwa
0: oh yes sir
1: ti eri ba je otito
0: yes
1: gbogbo eni sami o
0: yes
1: e ba n fun won ni eri o
0: amen
1: eni gbagbo
0: oh yes sir
1: eni gbagbo e ba fun won ni eri
0: amen
1: mo de gbo nkan o
0: kabiyesi o
1: oga
0: oh yes sir
1: mo gbo ohun oluwa
0: ayeraye olorun
1: oluwa wi pe
0: yes sir
1: gbogbo eniyan e di oro yi mu
0: e di mu
1: e ma tete
0: kabiyesi o
1: oluwa ni
0: yes sir
1: e wonu eri to gbo yi
0: yes sir
1: ohun woli o hari
0: be ni o
1: ohun mi o hari
0: be ni o
1: o wa le ni
0: yes sir
1: agbara ni mo fi soro
0: oh yes sir
1: oluwa wi pe
0: kabiyesi o
1: wonu eri yes sir
0: oh yes sir
1: ohun mi to wa
0: kabiyesi o
1: fun edidi kan ni o
0: wa ni dibi o
1: wa ni dibi
0: yes
1: wonu eri
0: yen o wonu e o
1: lo se ni ore
0: adani waye o
1: gbogbo eti to gbo yi
0: oh yes sir
1: adani waye wi pe
0: kabiyesi o
1: osu mesan
0: yes sir
1: lo mo nlo ninu
0: be ni baba mi
1: lo se ni 900 naira
0: yes
1: bi mo ti soro yi
0: oga 900 naira
1: afi to ma gbagbo
0: lo se o
1: oluwa mo tu oro yi so
0: kabiyesi olorun o
1: ti eri ti mo so yi
0: yes sir
1: to ba je eke o gbudo gbo adu awon eye ko de pada leyin mi
0: kabiyesi olorun
1: titi aye sugbon to ba je otito
0: ba je ota ni o
1: gbogbo eni to ru ebo yi
0: oruko jesu
1: 900 naira
0: oh yes sir
1: e si lekun eri fun won
0: yes
1: aye ti ne ti eri lenu won
0: bani o
1: sugbon
0: Oh yes sir.
1: Ayi o je ko su eri.
0: Adaniwa yo.
1: Baba mi o.
0: God bless you.
1: Si ele ba je eri.
0: God bless you.
1: Otito.
0: Oh yes sir.
1: Baba mi o.
0: God bless Olorun.
1: Ma ti pe ya yen.
0: Oh yes sir.
1: Pe ko wa ti sengu ota. Lati Ibadan.
0: Oh yes sir.
1: Ko wa su eri yen.
0: Ko wa su eri yen.
1: Baba mi o.
0: Yes sir.
1: Ki se pa wa su eri o.
0: Oh yes sir.
1: A ko awon ibeji mejeji wa.
0: Hallelujah.
1: Mo gbo won Oluwa Jehovah.
0: God bless you.
1: Eni kani ni.
0: Oh yes sir.
1: Atomode.
0: Atomode o.
1: Atagba.
0: Atagbalagba.
1: To ba ru ebo itori omo re.
0: Oh yes sir.
1: Wo wo to fe sele.
0: God bless you.
1: Eri elerin lo ngbo.
0: Bani o.
1: O so ti eri.
0: Lara o.
1: Mo ni ko seli.
0: Oh yes sir.
1: O ti pe to ti ru ebo.
0: Yes.
1: Ru ebo eleyi o.
0: Yes.
1: Nitori eri.
0: Adaniwa yo.
1: Ti ngbo yi o.
0: God bless Olorun.
1: Egbe.
0: Oh yes sir.
1: Ni fun eni to wi.
0: Wow.
1: Nigba ti Oluwa ko wi.
0: Yes.
1: To ba ni.
0: Wow.
1: To lo ni.
0: Yes.
1: O ti deja.
0: Ayeraya.
1: Ese si emi mimo.
0: Ko ni dariji o.
1: Ko ni dariji.
0: Ko ni dariji o.
1: To ba ti ni.
0: Oh yes sir.
1: Tete lo ru ebo yi.
0: Ase o.
1: Iba je ni POS.
0: Bene sir.
1: Iba je ni transfer.
0: Bene o.
1: Awon to ba koko se leyin.
0: Oh yes sir.
1: Ki o si to jale.
0: God bless Olorun.
1: Baba mi wi pe.
0: Yes sir.
1: Ma soro won.
0: Yes sir.
1: The topic la dugbo.
0: Yes.
1: Baba mi lo wi be.
0: Oh yes sir.
1: Ase orun de tele.
0: Bene o.
1: E fun won ni GTB.
0: GTB.
1: GTB.
0: GTB.
1: 11 12 13 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 o ma ni agbara e mura tan ni sa a ma fi 2 hours se pade a fi 7 hours se counseling o ma ni agbara wa gbo ibi ta ti ma pade ni on the 11 ninu osu kejo o ma ni agbara mo ti pada si sangwater ojo Wednesday yi to n gbo mi eyin ni mo ma fi duro ti Wednesday lati se counseling fun yin ni sangwater hey nitori na eyin ara sango e ti ni ori ofe bayo e ma bo ni ma event center lago mejo aro Wednesday counseling wa bo Olorun pade nu aye woli re ni aro Wednesday to ngbo mi ni ma fi se counseling ni sangwater to ba tete de number to 1200 ni sa just number 1 to 200 ni mo fe attend si yo dara fun o ma event center ojo Thursday ni crossover bere crossover night
0: hallelujah
1: oru ojo Thursday
0: bere sa
1: ma miss ye
0: baba miss yo
1: a ma se oru Thursday
0: bere o
1: ati oru Friday a fe re koja sinu osu kejo
0: abi Olorun o
1: osu mi baba mi
0: oh yes sir
1: Samuel ojo
0: bere o
1: Adebayo
0: Adebayo
1: authority
0: authority
1: o ma ni agbara
0: alagbara o
1: a osu kejo yi
0: bere sa
1: ogun aye re ma se wole
0: ah mejo
1: Crossover night. On the 30.
0: Tenisha.
1: On your Thursday.
0: Ew.
1: On the 30. And 31st.
0: And 31st.
1: 30.
0: 30.
1: And 31st.
0: And 31st.
1: Ni sangwater.
0: Sangwater.
1: Oluwa na mi si o.
0: Oh yes sir.
1: Gbogbo sangwater.
0: Sangwater.
1: Ni ale Thursday.
0: Tenisha.
1: Mu agbeyo kan dani.
0: Agbeyo kan ni o.
1: Ale Thursday.
0: Ma mu bo ale Thursday.
1: Ale Thursday.
0: Ale Thursday ni o.
1: Agbeyo kan.
0: Agbeyo kan.
1: Agbeyo kan.
0: Agbeyo kan.
1: Mu dani.
0: Ma mu bo.
1: To ba de.
0: Oh yes sir.
1: Emi a fun eni woro sugar.
0: Bless you.
1: Ma tun fun eni iyo.
0: Ah o.
1: Ma tun fun eni oyin.
0: O se Jesus.
1: Agbon eyo kan.
0: Agbon eyo kan so.
1: Mo ti so ba se ma se.
0: Ba ni sir.
1: Fun awon eniyan.
0: Ah o.
1: Wa to ba de bi.
0: Yes sir.
1: Wa gbo fun re.
0: God bless you.
1: O ni edidi.
0: Jesus.
1: Ta fe fi agbon yen se.
0: Oh yes sir.
1: Eh sir.
0: Sir.
1: Enikan ni se jije ni. Rara.

ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lo ni ojo anu gbogbo le edide nle gbogbo eyan omo Lord is another morning devotion gege bi mo se mo wi ojo meta kan be ninu ose ti eyan gbodo fi se awewa pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Oh, emi ni mo la gbogbo enu le ti mo kiyin to logun to logun. Emi mo kiyin teleso teleso. Today is 29/07/2026. Ojo meta kan be ninu ose. Ti eniyan ko gbodo fi se awewa. Enikan ni e sawo. Alakoko lojo Sunday. Bibeli ni ran ti ojo isimi. Eya simi mo. Ojo elekeji. Oni ojo Wednesday bi eleyi. Ti aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ru loni bayi ojo irubo aye gbagbo pe to ba ru ebo yo fi yo da bo ba gbadua yo down tori pe ni agbekale bibeli oni lojo anu ati ojo jimo loyi se ra won ojo meteta yi ojo agbara ni won ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe idi ni pe be mi se mo so adua meta kan be ninu irin ajo aye re to gbodo mo mo gba ni wo ojo anu bayi enikan ni kilo adua yen adua lakoko ni adua ope bibeli so wi pe olorun tin be olorun feran olope gan o oni eyin mi psalm 67 oni nigbati e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin mo mi so le jajo yin ninu adua meta ti olorun ki ko jajo dupe lowo e se ro ni oje ojo to unique is meji ta ni o unique ni even in Wema emi mo ni ke wo glove ke si gbe cream yin dani kan ra so sinu bag e enikan mi o ni cream anointing on re nko tabadi agbon yo si se sa e mo bo ni bi pepe e jajo dupe lowo baba mi baba re engineer e wo ba won omo Olorun se kunle e wo ba won baba na se dobale bi pepe won a dupe ti wa daddy e dobale mommy e kunle e jajo so pa dupe wa mo tase nibi to ba wa pastor missis temitayo e ba wa gbo ni soke.

0: asa. Mama ini bi mo se ade e koni pa mo nipa ti won ba duo ti aye eyan won ni je nkan kon seso mo sun o mo me kan re
1: igba ti wa ji pe iya to se o sa fun mi to ku emo ni mama ka kiri lo ta ni mama ma gbo sa lo ba ta lu mama
0: bo lo so ngan se ri
1: ah baba o da sa joni ah ori mi wa je se o sa mo
0: e sa joni
1: ah mo wa di eru panti jo sile abati iso abati iso dun fosha ta se gugu a marun pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe oke eja ti fi ele sugbon mo kan mo kunrin kan olorun fi se angel
0: geli yin
1: won lo ma ntu generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo wa ni boso me ko lo sani mi o ni mo mi e sha ma po mi kan mo won to ko si mi lori njo yen mo ba ko gugu awon mo ile mi mo ni o ya we are going to church number wo mi pe church. How many money we are going to church? We will go ashe lo nyaba won se program here. After that program, that the moment it is finished with this Osha.
0: Are you Osha baje?
1: Are you Osha baje baba? Mi aye won baje. Because kini koko won gan. Baba mi Olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi. Oni ise mo ri gbogbo nkan ti mo ko jo e oni they will stand in judgment against you.
0: Me mo bo yo lo sa o. Ki lo nbo ta ba ku nbi ki lo tun lo fori bale fun. Why do you talk? Egyptians are not God in my life. You have seen them today. You will see them no more. Egyptians are not God in your life.
2: Naya la mono sataka haya. What? And you're more long. Pepe yemi okpa malawe. Se, mubonti mo nko lato ya na Monday ati Jetta ati Tuesday. Se, mo robo tin lo ye. O tin get in ta anse. Hello, mura mama. E ja pade. E wo glove yin. Olufe. E gbe cream yin dani e je ki so tele si. Ikan lo to nbo yi. Ikan lo nbo yi. Antin ba ti ku nbi nisin lori radio. O dekun le paraphrase. Le ti pade mi lori Facebook, YouTube, and TikTok. O dekun le. Man ba e do long kankan chat yo. Iye ni kankan o. An ba wo la se se bube yon mo long. La ti wo ro de. Wo man to bagi. Eleve so kale nwema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe ye opon mo sa ninu isemejeji ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni ago merin alakoko waye ni new auditorium wa elekeje o waye ni second old auditorium ulumiku amenasa
1: iya mi won wo mi ore pon le wa lele mama juliana aluku lati
0: mama Juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
1: no ba ni well ya you become be
0: won e de won so yo e so bi
1: an won ni mo me you become pe ki mi ri ja lo ma ni ki mi ja lo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
0: ba mi na gbede mi gbe mi gbede
1: mo ni ibo ni be won ni lona Ibadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin na tun se nbe
0: o sa mi tun ni
1: eh iba ti je church gan baba mi mi ti fe gbo mo
0: inshallah
1: mo ni kin o nse nbe church woni mi o ti lo mo ni kin o nse nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko sala baro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe bi ju ile na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na tun wa ni problem o tu se o se lu gan mi o rere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo to mo tin lo si church local church sugbon mo mo ni lo kan mi pe mo need the anointing to ju ti local environment ti mo
0: cha in tell me o mo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le wo ni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mu wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le ma yi and opo yin le ti bo lai mo
1: amen
2: now awon emi kan be to je po le kon kanu le ini ton je mo je kenikan ko bi omo ra won ti won ni ki lo n wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo gba ini ti won so lawon o mi wi le tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa olufe a pade church la aro yi enikan ni woli be ni mo so fun o aro yi o le die ninu isimejeji amgbara di fun 77 mi ni a bere ajo se to te ni
1: so bi mo se mo sa yo gba yin grandma mi so fun omo mama wa sibi
0: enwa ewa fun ra yin
1: mo wa fun ara mi mo de bi ni aro 6 am mo joko le ba pe pe kan to pari service pe awon to oju oluwa
0: wa fun omo
1: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyu ma bota
0: en jade fun mejeji
1: ijo yen ba ni ka do bale
0: mo ni e do bale nbi
1: ba do bale si kon nbe yen awon yan ti saju mi mo do bale le obirin kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan oni onko oni onko se mo pe daje ko ku sona ni le omo gege bi
0: won ti wi tele ladodo awon ebo
1: bawo ti ma si wa si program te ba ti pe wa sita e ba ti ni ore 5000 ma wa jade ma bota mama mbo oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi sugbon jo ti esi koko fun mi lomo na
0: fun mi lomo na
1: fun mi lomo ya je aye ni fun mi lomo oluwa so fun mi only your age I don't respect it it's not my problem
0: ai pe omo odun re o si n tokan mi to ra won so fun olohun omo ti dagba olohun ni kin lokan mi pelu ojo ori e atojo ori ati water lord down mama ma sun ekun kankan o mi o fe mo yo omo odun ori re ko kan mi
1: ba mi ta ba ti ni ijo ta mama jo nigbati nkan ta fe yen to ba ti be to ba ti te wa lowo
0: e ma ni e jijo te jonjo olomo e jijo gbe ya
1: gbogbo awon to ba wa n to si mi rogo ton ba le jo tori mo mama mama
0: e mo dale ru ni
1: mama judi ni mama jo ni tori mo gbagbo wi pe if you no happen for here me I just go die
0: awon wo leni ti ori iyanu e ka wole awon ti oro aye won kala mama ni awon ti start tan pe ti o ba isele nbi mo nlo ku ni when bo lotun ti wa be sele bi mo bo yo le se ami bi kuku bi yiye iyanu e o sele be sit down
1: bi mo se wa se ti ni e I couldn't tell anybody bi olorun si wa ba mi se
0: uyun duo
1: ni dati to wa di omo wu mi
0: o do mo wu mi se won bun yin lomo yin ni abe loyun re ni
1: aloyun e ni
0: e loyun e e si bi nkan
1: aloyun e ade bi baba mi
0: na imi lo tun gbo yi kenke luke olufe mi so nkan kan mo nlo church e mu ore yin eyin olufe gbogbo eyin omo olohun mu ore anu bo se 2000 gbogbo eyan bo se 1000 kan so bi oluwa saanu emi na in lo gbo yi gege bi ore in ti jesu le so aye eyan daniyen eje mi o ma lo church mo n lori facebook ni isin o ye ja lo gbogbo eyan wa glove a tun gba a fe ba awon agbara gbebeje e saye ise lesson mesin o jo gbagbe nipa isin to ba mo sin mo bo lodo christi ati nsumo 77 mi bo awon ti ori yanu la awon ti oro aye won kala olorun gbogbo eni to ba fi ore lele laaro gbogbo eni to ba san ida mewa saanu won pelu majemu ipe lori mi in the name of Jesus account number church lele 19 66 36 38 73 eje n to pe 19 66 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade elekeji ni 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 first bank in here olorun yo gba fun yin and comfort life mission you know be daddy first bank in here nkan ni woli awon omo lojo bi lokan awon ti mark birthday won loni atawon ni wedding anniversary e sare kun le kin so tele e se bibeli laaka iwe obadaya ni o chapter 1 pere loni a si mu mo jonah ni merin oje marun po ti sori ofe loni oju anu obadaya ati we jonah gbogbo eyan omo olohun te mark birthday ekunle eyin te mark wedding anniversary oye ekunle gbogbo eyan pata e pade mi lori youtube nisin ati facebook nkan ti dara mi laaro eyin omo olohun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin
2: eyin te mark wedding anniversary yen kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwe ni ti o ra anu gba laye ka ka omo won. In Jesus' name, you are blessed. Oh, happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.

awon kan mo wa ni aye ti won de ni ri kankan mu won gbe nkan kale omo tan bi ko si ere kankan iya kan ku awon me wa lo si boje e omo meta mi o mo di ti egbon awon omo yen fi se be o su ko awon aburo re lo si boji mama

0: ni mami ebi npa wa awon yo mo pe awon mo ti lo boji o ni mami ebi npa wa ki la fe je bayi emi atawon aburo mi a je onijeta a je lana a je loni ki lo de oni tori baba awon ti fe yawo mi be se kutan ni baba awon ti gbe yawo mi wole yawo mi tan fe yen o fi aje awon ni kani I olota e ni iwo to wa ninu boji yen so ni busa kombi o wa pe ha gbogbo awon mo ti mo fi aye mi se wa lale lori ebi wa pa ile ra re bayi si oko mi ti fe elomi nigba mo ti lo iyen to gbe wa le ko wa sanu omo mi ikara yo wa ni oju oku lorun lati sukun bi ko le boso di aye ko wa toju omo e bo ko se se mo lo mo pray ma je ka pa e ma deru enu bayi o tori ko se do toju awon me to ba ku ma soju e ma seyin irona pa fun e te owo e mejeje enikan ni o kuku e lojo kojo ona ni olorun e lo mu olorun lore e mu olorun ni baba e sumo e ma je ki esin da yin duro bo ba si je pe won ni ajo sosito lo na to joko sibe to ni soji lo o lo soji o lo gbadura to ba ku o ma sin e won ni adupe fun ranse yi o ti waye o ti jagun o ti segun o ti lo ni e e ma ka sukun lori e ibi to pari reje re sinu ibi to fi adagba re ro si awon omo re okoja be ani ma sun olufe simile aye olugbala re o da bo niye o ba da yepe bo e o si re ni body ti o ton bayi nbo le lo oku omo ni bo le mo fi mi le bi awon lo le won nu iwo lo ku en to kun ti e gbedamu to ba wu e ko je kan fi kankan mu e mo le ko lo le gbadura kan ni mo ma so pe mi ife kan ri mi ni adura to ba ri mi ladura won o yo mi legbe ogboni egbe ogboni ti mo wa egbe olowo osi ti mo wa to ba ri mi pe mo wa bi adura prophet n ba ni ki n wa do to ara ni mi o fa wa ṣugbọn ti ba ni ki wa sadura yin nisin awon egbe ogboni mi ma ri mi ta ba ri mi nisin won o yo mi ko ni olupena olupena ko olupade ni ti o ba ku won fe lomi je no we soke wa e lo ju itiju yin sori atan mo tiju kankan mo opo awon olori esin mi lo le babalawo eyin wa wa bi adura e wa ntiju elomi tan ba fe pe jade nisin ka soran fun nisin o le ni dadi e ma fi di omi o ejo o tori awon egbe wa egbe kile se no we soke awon egbe aje to ba sami meta kio ipi to wa yen isoro e ma wole sibe si ami lele ogun e ma wole sibe
1: en kan le daddy ayo ba mi lo soro ikan lara awon omo yin lati ilu ilorin mo wa lara awon te gbadura fun ni osu to koja nipa irin ajo ti mo fe rin awon ni kin jerry si agbara olorun ipe oluwa ti se last week ni mo wo oma koda mo ti emi ati yawo mi ati rira ba so mo de ni ati ba gbara ti ba ti wa active online ma je ke gbo e se gan mo dupe sa fami royan yo ma po si loruko jesu e ni subu ara e ni subu emi e se pupo mo dupe sa keni nice day sa

jini ogede jise la rajone sapa bi ajisa pa to se ble bi ko oju be ma gbojo wo se se menko ori gbogbo ti won ba ju wi ti won ba ju so la gbe daraya la tori gbogbo ile wa nigeria ti ti de koro kondu ile africa se mo nile okere eyan loke ko nile irre wo ya up liverpool never walk alone eyin ti liverpool e ma kede ku feranje ko e ku fe yin memo kinde ma ki gbogbo eyan lolufe liverpool wo ye ti gbo be je ti gbo pepe Rawa Babalu Lapa Waju, O Jenny Amadu Metali Logo, 23 years of age, Oma Biborile de Farase, Latino Koi Babalu Paris Saint Germain, PSG, Enyo Bradi Babu Kola. Wani agbabalu yen o ti gba lori ojeun oro elenu sanu niyan rival agreement la ti darapo mo Liverpool oja oro wo o ti de ti ipo agbabalu Paris Saint Germain PSG eyan lori oro agbabalu yen gogogo lowo yi gege bi royin se wa nzo agbabalu yi te mo luko ni ko agbabalu Liverpool lowo yi eyan Anthony Rola won ti lefo ni lati se pade papo eyi to je wi pe igbese tede ti waye eyan lori awon osise ko agbabalu mejeje lori boya boya boya gogogo loro se ma je iyan lati le mu pe ki jiroro ko waye lori yo What a JJ, keep on his agenda. What a babble, he ma what on you. Oh, what on any be a gopher million euro? 120 million euro. Only Paris Saint Germain. A little change a coja with one beautiful. You told you a lady. You called Babble Liverpool. You change a key one in lock up. You want that babble. You got the gun. Lojin fa ku de lo wa ta wa ye o ye agbabolu ye o wa lanfani lati wa sinu iko agbabolu Liverpool ne papa sere afi je wa ri ta ba nsoro ne pa agbabolu yi eyan Bradley Bakula eno modun motale logo 23 years of age o je agbabolu lapa waju yen o je agbabolu ti muje muje re to kada da muje muje niyan semble ko o ti ko pari biribi lati bi odun meta to ti darapo mo iko agbabolu Paris Saint Germain eyan latodun 2023 eyan ninu osu kejo lati nu iko agbabolu lipili han pelu iye owo to je milionu lona 550 euro 45 million euro niyan lori adehun olodun marun gba na apapo igba mejilelogojo eyan 152 o lo ti lanfani lati gbe bolu fun Paris Saint Germain o kede ti lanfani lati gbe bolu wonu awon nigba mokodini ogoji eyan 39 go pa kono o la mi oniran lowo metadini ogoji eyan 37 lase eyan laarin odun meta to ti darapo mo iko agbabolu Paris Saint Germain se fe gbo ni sa agbabolu akoko re eyan 2023-2024 o gba bolu marun wonu awon laami oniran lowo mesan eyan ninu farahan mejilelogoji eyan 42 la appearance ngba to di sa agbabolu 2024-2025 o gba bolu mokanlelogun wonu awon pelu mi oniran lowo 16 ninu farahan mokanlelogota eyan 61 appearance sa igbabolu to koja 2025-2026 o gba bolu metala wonu awon pelu mi oniran lowo 12 ninu farahan mokandini 50 eyan 49 appearance da ba wa nsoro eyan nipa awon adebeye eleti rawa agbabolu na to ti lanfani lati gba ninu iko agbabolu Paris Saint Germain la ra ore won lati ri idije ligue 1 lori lede france eyan idije gbokuta lori lede france meto toto
o lo ti lanfani lati gba ba kuna o tun gba ya de veye France Super Cup eyan nigba meta niyan UEFA Champions League meji lo ti lanfani lati gba ba kuna lo lanfani lati gba UEFA Super Cup kan di fran meji lo lanfani lati gba te mo FIFA Intercontinental Cup eyo kan lo gba ta ba ro gbogbo e papo o jade fi eye meji la ele ti ro wa gba bolu yen to ti lanfani lati gba eyan ninu iko gba bolu Paris Saint Germain o da lowo yi o si ni adon to tobi odun meji eyan pelu iko gba bolu Paris Saint Germain eyin ti Liverpool se ma le gba gba bolu ye sha e ma gbagbe pe iko gba bolu Arsenal awon na fe ganu si o o da lori owo yen e ja kira wa wi pa atukojuma lojuma tuni ye mo je kinyin dele alara mo kinyin dele ajero mo kinyin dele owo orogun aga re pe ko ojumo lo dele yi o eto lagbospo lati ikoni dayamo ikoni to ta won yo ngoraye to duro kokoroko duro kakaraka ti o gacha se nbe loke tete tabile ele ta won aye ngbagboraye ne bi le ti le gbo gbogbo ti won ba tun wi ton ba tun so eyan lagbore daraya to joju lowo ti yato si genje o jeje gogogo niyan o ye leti pe rode ti pe a jeje yoro o kede tujoju belewu belewu to ma wa tara lojumo to ma loni abi ko ne tara wo si wo bi omo aya mi o kin so ma se stop chebe ya jo kabara bo jegere o le lanfani ati da to fe le yoro ya Assembly biko chekere tori yan se fo palu jagun jagun se fo bamu o ya yaga yigi yigi yaga yaga yigi oye o ya ja sare ma gbe body ni koko ejeje e tori pe awon sabe mi e ma won ma ajo mi won ti tu duro kokoro duro kakaraka papa bi ati sapa ton ta je ma je kini yen eyan lojumo to ma la ro tun ni gagagan niyan o ya wara ka si ni momo fula ni dagba iyan fufu lele ni momo ko sora sawa mo te mo barbecue eyan gogogo lawo mo gboroje ayo deja yo la loko mi westford mr legacy kale awo teni joshua eyan meweda eyin temi le wa panu pamapo teni lesun mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya le de yo ba ti opon bele ajo lowo pa lopo ri be o ye pa papa o ti gbe body e la body mole o da gbogbo ile wa nigeria o be gogogo no ti lanfani lati ko bi jo bi so kini yen eyan bole la rato ni gogogo ni yo e tori pe kini won wi kini won tun so lapa be yen gogogo e je mu lati nu ipa gbe bolu ti bede ni sora eyan ni pile do gogogo ni yo nenu idije league agbokuta ti le wa nigeria laye ona awon na ti lanfani o lati sise loju awon agbabolu kan ele to ja wi pe lowo ta wa yi won ma lanfani lati ma lo dola eyan ninu iko iko agbabolu ele to je ti bendan isora eyan ni pile do gogogo niyan la ro awon agbabolu ele ti won chiso loju re eyan lojo otana lati ri amaso basoge to je asole eyan goalkeeper ko pa agbabolu super eagles ti le wa nigeria gege bi won se jabo di mimo ori le de tanzania eyan ninu ipa agbabolu chigida star won be lalaye yen o ti gbera pada wa o eyan sinu iko gbo bolu bendan isora to si jo wi pe sai gbo bolu 2026-2027 yo ma ba wo feran jeba eyin meko eyan lapa be yan gagaga patana na jagode memo won ni cheri jonathan meriga won lawon kede ti gbe to lagbeye pada wa ta porongodo pelu ade won lodun kan dondo niyan gege bi iroyin ele ti won fi to mi leti o da npe lapa o te do mi bi pa pa lojumo to ma la ro tuni o le mi lanfani lati ma gbe sumayin temi beta o ye gbe baba e je gbe body kuro lapa be yen
gbogbo za tere tere o tu di bore o di no iko gbabolu fro ego city la wa nigeria eyan under 20 ke njoro yen ma we pe won lafani lati ma ko pa lowo ti awa yin nenu idije wa fun bi under 20 championship eyan lori lede cote d'ivoire ri todu le to si je wi pe won lafani lati se dada eyan laya ajeta te won foju gba won latori lede gana They want fi won sabi ya niyan o se won mu won chiko se won se be gberu won latehin lowo ta wa yin eni to je oluko ni iko gbobolu fly eagles ile wa abdomi kaiba o ti je godi mema o ni se modi sabi lanfani lati chacheye ta lakan fi sepo eyan ninu fe se won se ta fi jawo olubori ami ayo meji se yoko eyan poko ya fenu iko gbobolu black Blast satellite, eyan tori lede gada yan oni ko se lori awon tactics ele to gbogbon gburaye ta lanfani lati lo lowo kala gasigale oni yan gagagan loro fi mu yes fun wa oni je fe gbo ife se won se mi ele ti yo tu waye ele to ma ri bebe yato si bebe ne tori pa ti gboje fe gbe agbagbe plate sagbato oni e ma gbagbe awa si ni defending champion gege bo se soro salaye la pa be yan Only me be so many to me, only for a doggy. Oh, yeah, papa, jump body. Lost what I don't teach a book. Are you all the lovers of Banilla? What Nigeria? And never, I want to be not tell you. Ite ye si oro eleya meya ele ta won kan lo nse sitare rawa gbabolu nenu iko gbabolu super falcons ile wa eyan extra lokoroko won ni ko oro ye oye ko ri be bo ti le wo kiri omo won ni pe opa won mori le de moroko won ni won lo de ye si eyan rawa gbabolu latari isele kan ele to sele logun ose ta lo tan yen ye lo sele ki lo apo lapa We are tea, Bucky, Coco, Bessin, Yelity, can not get it. Eba le lafani lati mo awon koni eyan ni le tura ele ti awon agbabolu yan de si lori le de moroko ne won lo ja awon agbabolu yi lole sugbon ori ba won se ne tori pe won pada ri eni to ja won lole yen to ko won lowo lo owo extra lokoroko o lo si lafani lati poju ninu owo ti won ji eyan ni le tura yen gege bi oro se wa je ko di mimo awon olapa lori le de moroko wọ́n ni wọ́n ti mẹ́niyàn kódà wọ́n ti gbé lọ sílẹ̀ ẹjọ́ wọ́n sì ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún àmọ́ débọ̀ ṣùgbọ́n lójú ọ̀pá ayélujára ẹ mọ̀ pé ní àná lára ń ta àwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè morocco náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ kòbákùgbé ìyẹn sí ẹ̀sà òkúròkú àjọ nfl wọn lélẹ kò jẹ ìtẹwọgbà bó tilẹ wo kiri ọmọ wọn jẹ jẹ nìyẹn lápá abẹ yẹn mo gbé bọdì kúrò lápá abẹ rírí gbogbo ẹsẹ tìrìtìrì ó dandan balógun ikọ agbábọọlù super eagles ti ilẹ wa nàìjíríà ẹyẹn wífẹni dídì nílò dọlà nínú ikọ agbábọọlù bekista wọn ti jókòó di mímọ látọdọ ẹni tó jẹ sporting director ikọ agbábọọlù bekista lórílẹèdè turkey gẹgẹgẹ nìyẹn ẹyẹn ọdà ozent ó ti jókòó di mímọ ó ní kò sí ikọ agbábọọlù kankan ilé tó mú ọfíṣà bidi wa ẹyẹn fúnpa lógun ikọ agbábọọlù super eagles ilẹ wa wífẹni dídì lórí bó ṣe jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń wòye ní kòkó ìjẹ̀jẹ̀ wípé agbábọ́ọ̀lù yìí òun làwọn agbábọ́ọ̀lù kan lórílẹ̀‐èdè saudi arabia pé wọ́n fẹ́ gbé e nígbà tí sporting director ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù bekista tí ó láǹfààní láti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé ń gboráyé òun ní ká má parọ́ ká má ṣèké kò tí ì sí agbábọ́ọ̀lù kankan kò tí ì sí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kankan ilé tó sì wà ọ̀fíṣíálì ni pé wọ́n fẹ́ gbé o ó ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mímí láǹfààní láti jáyé tèmí bẹ́ta ó yọ fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ rọ̀wọ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀dọ́ léje tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ wa nàìjíríà ìyẹn santo santo bonife tó lọ darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lítán lórí ìyẹn lórílẹ̀‐èdè gẹ̀ẹ́sì nínú ìdíje efl ọmọ yẹn ti láǹfààní láti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé òun ní inú mẹ́dọ̀ ayọ̀ mẹ́kọ́ gẹ́gẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àyálò ni mo lọ fi darapọ̀ mọ́ wọn láti inú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ipswich ó lámọ́dé bọ̀ ṣùgbọ́n mo máa kópa tó jọjú ẹ̀yẹ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù leighton orient gẹ́gẹ́ bí tari ẹ̀rọ̀wọ́ agbábọ́ọ̀lù ọmọ bíbí ilẹ̀ wa nàìjíríà tó jẹ́ ọ̀dọ́ lóúnjẹ santo bonife bó ṣe sọ̀rọ̀ ṣàlàyé tó tó mi lọ́wọ́ èmi ná gẹ̀gẹ̀ ọ̀rọ̀ sí yín létí lọ́wọ́ kan làgàsíkalẹ̀ ó dá mo ti gbé
nobody kuro lapa be yen o dodo tolu lo pa rokodare lowo to wa yi omo ye ti se idanwo o ti se ayewo ilera re eyan ninu ipa gbogbolu aya lori lede mabelage niyan ile to tumo si pe lowo to wa yi o gbe eto igbese eyan pun tolu lo pa rokodare lati lo daropo mo ipa gbogbolu aya gege bi aya lo gbogbo lo ti pari pepepe o je je niyan ma ni igbese eleti o ti je beta o de je gbe body o dinu idije wafco 2026 simply because eku oke bi eku ai eye oke bi eye o eyan fun ipa gba bolu super falcon city lewa nigeria la dojo tana super falcon waiting the apple waiting the shall we won lo se na wish abi na bi ladin kilo jele kilo de malawi wa wiye wa lalu lojo tana o nitori pe ami ayo meta si meji o ni ko gba bolu malawi ele to je wi pe igba koko niyan se won ma para han se won para han ne ni dije wa ko won gbe sumo wa paki paki lo ba gberu wa lateyen won da pa kere ya won da bo wandi meji se yo meji meta si meji o ni won fi cheke ni yan oda meta se yo kan ni ibaje ope lope Body 99 minutes. Oni tari, oni kanu, uche kanu to lampane. Lati shekini ya to babolu wana wan. Ofori kone, lodi meye ni meta si meji. Lo wata wawa yi, yi kwa babolu rile de Tanzania. Awa la lo pada kuju, chesi waro rile de Tanzania yi. Awa da bebe lara, eye lo jota na gagaga. Neturi kwe. Ana yo mefa sodo o ni won fi boju ipa gbogbo lo orile de ori orile de iji

0: ti bu toro
1: ayin
0: ayin ni
1: Ewo lo se record la ro.
0: O yi gba ti mo bo la re. Titi dabi, aya won eyan yole, aya won mommy sorry, aya won mommy mi fe so pe won lazy, ko pada ke mo ri won fin. Titi dabi, aya won lewe ni won je ki gbo e ba ro keke. Mo wa bere pe daku public holiday wa lo ni ni. A charge ni pada tu.
1: E Olorun.
0: Aya won lewe lo ma je ki gbo e ma ro keke la go meje sa go mejo.
1: O la siri kankan.
0: Ah!
1: O ni ashe.
0: Yes ma. Yes sir. Ah.
1: Won pa siri si e lowo den tu
0: ri ya. O wa bi public holiday.
1: Iro ni o.
0: By connection. Ni mo fi ri bread ra.
1: Eh.
0: By connection.
1: Ma give details.
0: Bakery mo lo.
1: Iro mo wo.
0: Eni o ba je o lati ko yi ko de da go mo kola. Awon mo lewe o si lewe.
1: Ah. Oh no. Ah.
0: So, o mi do la yi ko ja. E ma binu ma. Pastor Oni is a
1: bell. Yeah, you
0: don't Pastor Oni is song come. How do you get your one yoga? Omi dola yin kamo nje.
1: Ego ojumo to go ojumo mo ni gbogbo aye ka yin te tin gbo wa lojumo to ni be ba fe fi asiri si yan lowo wo suwo bi e wo na daada o. Ala re waju oye wole lo ko temi e ko guna tu pale royin o mo to sogun ba.
0: Eja jomo yo. O da daily post Bembi Vanguard Bembi Nigerian Tribune Bembi Channels ma de be. Bako na leadership n be niwaju mi nbi the punch n be niwaju mi nbi Abibili ati bebe lo be ba lo school.
1: Ada bo wa je pe Abibili n be ninu iwe royin wo lomo odo ti eni ko sa mo. E jo wa lo so e. Vendo e go ye ka check ye. The Nation be loro temi bi Vanguard Bembi leadership Bembi Daily Post Daily Trust gbogbo won parapata ni won ba mi waso de lojumo to ni omi. O ye gbe body.
0: O ye je ngbe yin ni wa yin Daily Post jade lojumo to ni. Are Bola me Tinubu lana ojo isegun o ti se be se pade pelu are ti won dibo yan. Ni o are titun fun egbe awon agbe choro lorilede Nigeria. Iye a Abileko Oyinkosola Badejo Okusoya iyen ni ile igbe ore ninu Abuja nibi ti o ti se ipade ye lati ri awon ti won je amofin agba iyun lorilede ye ati awon agbejoro miran be lo eleyi ti won wa nibi ipade awon nibe ohun ni are Bola me Tinubu lo ti ki arabirin akoko ti yo kokko je are igbe awon agbejoro lorilede ye eyin first woman ti won kokko yan sipo are ni egbe awon agbejoro Nigerian Bar Association o lo ma ku orire o ni aseyori ye ohun ni aseyori gbogbo awon agbejoro patapata paapa julo awon agbejoro lobirin lorilede Nigeria ninu we lo Daily Post ni ro yan le tense se
1: so omi ise ni omo alase je owode omo alase la o di wo ninu weroyin the nation to jade lojumo to ni are Bola Abed Tinubu olori oko bambam nile wa Nigeria jaga bobo gan mo lodo de kini wa ya suroki baba mo ti pase o fun iko lajo esu alabo lati ri daju pe gbogbo awon obileje do bi tin so lerun leyin ti won ni won se akolu kan ni ipinle Kaduna o won ni ki won mu won bale loko kejeje be ni ku won do la gbogbo awon eyi ti won be lakata awon are Bola Abed Tinubu mo ti fi de gbengbe aselede o fun ajo mo gorilede wa Nigeria ile ise olopa te mo iko lajo eso alabo toko lati jawe so bi ojuse won ki won si ta mara tata parada ki won sise ki won mu okan akin ki won gbe kini on wo bi ewo lati sise tata kon ni ipinle Kaduna o lati ri daju pe gbogbo awon obileje do bi tin so lerun leyin ti won ni alaya herimo olohun kike leyin ti won se akolu se abule naridon ni ijoba ibile ni ward kamaru ni joba ibile kauru ni ipinle ohun be ni ki won si do la gbogbo awon to ma nbe lakata irufe awon eyan be ki won si ri daju pe alafia to lorin to nituma kini ohun o ma pada o sawon agbegbe ti kini ohun to fowo ba are lo ma fi de gbengbe ase na lede o fi ogbagboro ohun gbalẹ ni ojo isegun lasiko to nbu enu atelo akolu alagbara eyi ti won lo waye o ni ojo aje ni agbegbe ohun leyin to ran awon olugbe ileto na ti won to ogbon niye lo sorun arimabo kolohun ko mo sanu mo ni agba keroyin gba ni won ni ninu awon to fori sogba isele la lori ohun la mo ti ri awon obirin te ma won ogo were ti won si dana sun opolopo ile agba kan tun ni o kolohun o sanu wa ni the nation lo tu gbele yi o ogbenu ton ni gboro aye omi
0: ba fowo to ba mo wi Aito.
1: Yes, Ken.
0: Asi fito si. Afi famora o.
1: All right.
0: Gege bi minister for o lui lui lewa labuja. Unye samwike. O ti shebe. O ti ki gomino ipile rivasi. Si minala yifu bara. Ma wole ma rara. Si eka e to shedu tire. Inyo kampu re. Oni sheri o shedu te woye. Ki ma sheshe. Nikba to mba wone yo isoro. Inyo la jaje. Lafta ti wati la wo. Giti bo after.
1: Oh wow, okay. Oh wow, okay.
0: Se won ti lo boju wo awon akose ise opopona eleyi to lo lowo iyen nilu Abuja o je kodi mimo o ni igbese to dara o wu ni fubara agbe iyen latari bi o se pada wa sinu iko oselu ti wike nigba to nje odi mimo nigba ti won bilere yi pe unje yi tumo si wipe ija ti pari laarin fubara ati wike o wu ni wike ba fo mo ro wipe sheri politics is not a sin o ni ka soselu ki ma sese o wa da o wa tesiwaju o o ni ipari ija to wa laarin wike ati fubara ye yo tun mu igboro ba isatileyin fun isejoba re bole me tinobo iyun lasiko eto di gbogbogbo odun 2027 iya bili ki se ka wole e se won pada
1: ija ma titan
0: Nigerian Tribune lo gbohun orin oke be
1: ma fo bo ba ngbo ma fo o o di wo ninu wero yin Nigerian Tribune to jule o le mi na da wo ga o omi ile ejo ko temi lorun mo ti wogile kini ohun o iyen ase wi pe ki won yo oruko egbe oselu ADC kuro lara awon oruko yi ti won se iforuko sirere ati awon egbe oselu miran ti won lo bi merin ototo iwe royin Nigeria Tribune fi lede gbangbangba lojumo to ni o bo tin sala yoro lorin kini win o ni egbe wo e fi wo eyewo bo tin lo lawon mo ntele o loko kejeji kini ohun ko mo baje mi ma won lowo ile ejo ko temi lorun leyin to fi lu Abuja se bujoko ni o mo ti fowo si ro kini ohun danu gba iyen idajo eyi ti ile ejo giga to je ti ijoba apapo leyin to ti saju gbe jele ka wi fun ajo ile to idibo apapo ile wa Nigeria ti ape kure re nje INEC lati ri daju pe won yo oruko egbe oselu African Democratic Congress ADC atawon egbe oselu merin ototo kan ki won yo kuro lara awon oruko eyi ti won ti saju fi oruko won sile o ninu idajo eyi ti iko elenu meta o ni ile ejo giga ko temi lorun ohun leyi ti won gbe jale ka leyi ti won nibe gangan ni won mo ti salaye oro lorin kini win won ni kini ohun ni o mo kudie ka to ati wi pe o je ohun ti ko bojumu lati yo egbe oselu African Democratic Congress ati awon egbe oselu merin ototo kuro ninu awon egbe oselu eyi ti won ti saju foruko won le loni so ki o gba balance ri abi Nigeria Tribune lo seri e laaro tuni omi Yes, Ken.
0: Eje kemi o se be woju opo channel si lo lara tene. Se ri eni to je igbe keji are ile Nigeria telere Atiku Abubakar o ti je ko di mimo. O ni se ri ibo awon eniyan. Ohun lo ye ko gbegbe oroke. Lasiko eto idibo odun 2027 like ise eto idajo ile ejo nigba to soro. Leyin igba ti ile ejo ko temi lorun ti won wogile idajo ile ejo giga apapo. Eleyi ti o pe fun wi pe ki won wogile awon egbe oselu kan to fi mo egbe oselu ADC kuro ninu akojopo awon egbe oselu to nbe lorilede Nigeria ile ejo ko temi lorun pelu idajo ti won ti wa daye o ti won si wi pe won o ni yo egbe oselu ADC mo ati awon egbe oselu yoku eyi to tun si wi pe awon egbe oselu ye won le tesiwajo lati ma gbaradi fun eto idibo gbogbogbo odun 2027 lai kominu lori awon eto idajo ile ejo atejade eleyi to fi lede ti ofisi re iyun nilu Abuja lojo isegun ti sana ode oni atiku o se be gbe oriyin fun eto idajo ile ejo ko temi lorun eleyi to duro lori otito ati idajo ire oju opo channels ni royan le tente si laara otoni
1: opere gege kini won wi kini won so ni gboro aye omi bo ba ngbo wo ske ye wo ni o tele odi wo ninu wero daily post to jade lojumo otoni o won fi lede wi pe eni ti se alaga fun ajo le to dibo apapo lewa Nigeria ti kuro re nje na ke ni o ma ti pe fun ati leyin to gbopon bi awerin latodo awon ori ade orun ileke saju eto idibo si ipo gomina ti o waye o ni ipinle osun eni ti se alaga bambam fu ajo eleto idibo apapo ile wa Nigeria aneki ojogbon Joash Amukwitan leyin to mu gege ati taga dada ni to si nko itan re lowo o ti parowa be lo pe fun asti lenye awon ori ade orun ileke lati ri pe alafia to lorin to nituma kini ohun o mo waye o lasiko eto edibo si gbogomina ti o waye ni ipile osun ni osu kejo be lo je ko di mo wi pe eto ohun ni yo mo kese jari o ti o si nini konun ko wo ninu ojogbon amukwitan to ko itan re lowo ni o paro wo hun o lasiko abewo baba ke pe yi to se si onirinsa ti ilu ile ife oba adeyeye eni itan oguwusi ojaja keji nilu ile ife ni ojo isegun ibe gangan lo mo ti lanfani lati fi ogba gboro gbalẹ o ko mi nu be lo ko mi ode o lori bi nkan ti ri lagbon oselu ni ipile ohun lasiko ta wa yi o be lo paro wa se awon ori ade orun ileke gbogbo lati jojare ki won ba won oloselu soro te ma egbejegbe egbe oselu o lati ri daju pe awon ipolongo yi ti won ma se kini ohun ko mo ni gbondo orun roso arukuso ifanfa tabi fiagan ninu leyi ti o wa ma da lasiko sile ti o si mo ko awon eyan sinu inu fu ayafo oni ko mo se faye gba irufe ipolongo be dipo be ki won fi aye gba alaafia woske yewo agba bala si de daily post lo seri e laaro tuni omi
0: mi o tun se wa sinu iwe iroyin leadership to jade lojumo tene ijoba apapo orilede Nigeria won ti ro ijoba ile South Africa won ni e wa won ri e fi yaje won awon ti won se akolo sawon omo ile Nigeria ati awon omo ile adulawo yoku eleyi ti won gbe lorilede South Africa se ri ibere yi lo waye leyin ipade kan eleyi ti won jujo joko se nilu Abuja minister fora ile okere lorilede Nigeria a soju sola enikan laye ohun ni o se be se pade pelu eni ti o je minister foro ile okere lorilede South Africa Roland Lamola ohun lo wa sorilede Nigeria lati wa je ise kan eleyi ti a lorilede South Africa Cyril Ramaphosa eleyi ti o gberan nigba ti won se ipade ye o je ko di mimo o ni are Ramaphosa o se be o tari iranse kan si are Bola Ahmed Tinubu o wa je di mimo o ni kesi ma wo are timo ohun ni orilede Nigeria ati ile South Africa je latodun pipe ta won si ni ajosepo to lorin to ma si nbele ba friendship wa je emi ki mo so o e soju ile South Africa orilede Nigeria ni se be ti n so lọwọ ọrọ ibode fún minister fọrọ ilẹ òkèrè lórílẹèdè yìí ó ní ẹ má wọrí àjọṣepọ wa ò lè bàjẹ ṣe bẹẹ kúkú gbàgbé wípé ìjàdù a ò fẹ àwọn ọmọ ilẹ òkèrè lórílẹèdè wa mọ ló ń ṣe bẹẹ tẹ iwájú lórílẹèdè South Africa inú wẹrẹ leadership ni mo ti rí ìròyìn ọhún láàárọ tòní.
1: ọdẹ pẹlú èyí tọ wa náwó gan tó sàn pariwo má fọ má fọ má fọ ẹ àjọ wà ní we dé tògẹdà abilẹ fún àti
0: òrùpọ mẹbọ ń sọ àwọn jẹnsì àni we gada de.
1: All
0: right. We gather.
1: Let mama Jensi.
0: We get together. Yeah.
1: Let mama Jensi. Nah. Hey, boy. Yara le jasari lota jati mbelo ribati ya oneta. Baba tek pada di. Atukwa le runyi. Oshin tesi wajiba atiko wole. Hey, lembe wo.
0: Eku kale.
2: Yeah, be good for your body. Yeah, you, yeah.
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
4: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.

0: Aka ilai omo nilu yi atupale lo do de ohun tin lunu.
1: Ah ah. Ogbalu ni.
0: Ah te wo ogbalu ni.
1: Mo gbo.
0: E ka bo jaye.
1: Mo lo con school.
0: Eh?
1: Awon mo lo fodun merin ko.
0: Olo kolu.
1: Eh, bo se n gbolu.
0: Eh.
1: So lo wa oke ni.
0: E ka mo pada lati e ka ipolowo oja wa yin na gbe polowo oja yin wa ke fi gugu ara saje bi ise se. E ja tesi waju bo tin lo. Lajo ma ganu si loko kejeji. E ja jo ma gbenu si gbenu se lojumo to ni o di wo. Ninu wero in daily trust to jade lojumo to ni bo bangbo wo ske.
1: Yewo
0: ofere gege ipile sanfara ya o. Kori o so mi lo, so mi bo layo atalafia won ni ile ise olopa ni ipile sanfara. Won ma ti fi gboro ofin gbe awon afurasi meji ototo kan be ni won ka awon ta ibo ti won pe ni 55 rounds of AK-47 bajina tu ajisoku na English gbe ma ni o won ni ile ise olopa ni ipule sanfara ni won mo ti fi lede o pe awon ti fi gboro ofin gbe awon afurasi meji ototo leyi ti won ka ibon AK-47 ajisoku na bajina tu English mo won lowo o won ni ise akanse ohun lo mo waye o lasiko ti awon iko lajo lajo eso alabo leyi ti won sise takutakun ni ojo ona anka bank gega leyi tumbe ni joba ibile anka ni ipile ohun o won ni awon afurasi ohun ni won fi kele ofin gbe won o ni owuro kutukutu ojo aje tin se ojo Monday lasiko ti won se ayewo awon oko leyi to rin loju popo ta mo si stop and search operation leyi ti won ni iko lajo lajo eso alabo ohun ninu won lati ri awon osise ile ise olopa awon nbe nbe te mo awon osise abo ara eni labo lu ta mo si NSCDC te mo won de ibile o awon na nbe nbe lasiko ti won wa gbon oko mun yebe yebe ibe ni won matiri ibon AK-47 ajisunkun na bajina tu ohun ninu ora dudu agba kan iroyin gba ni bara olorin bari un to ya won lenu o mo gbo agba kan bo ba ti jara ole sa ni o mo gbo ye mo to gbenu to gbenu to gba ni gboro aye o mi daily trust lo gbe o agba kan iroyin gba
1: o se be ki n ganu sini iwe iroyin the punch to jade lojumo to ni ijoba ipinle oyo re won ti tewo gba awon oko oju ofurufu aba si bi ohun eto abo gege bi won se je kodi mima ipe awon oko oju ofurufu ye ohun ni won tewo gba ni papako ofurufu ti samuel ladoke akitola airport o nbe nilu ibadan lana ode oni se ri awon oko oju ofurufu aba si bi ohun yi ohun ni
0: ile o
1: le rohun mi
0: ile ile ma bo mi won ma bo ma po
1: ohun ni
0: won ma to po
1: yo ma se ranwo fun awon ajo eleto abo lati le ma mojuto gbogbo ti ibutoro to nbe ni ipinle oyo won ni igbese ye yo tu baje ki eto abo ko tubo ma ra jaja iyen ni ipinle oyo ati agbegbe re eni to je commissioner fun awe to lo ati eto ladi loye dotu oye lade o je kodi mimo o ni agbe kale won ko ju ofurufu ye o ni yo mu ki eto abo ko bo ara jaja iyen ni ipinle oyo inu ro in the punch ni ga yan wa la ro toni en tu jo
0: o ya jo mo
1: ni owo tite omo ile nigeria ko to je akeko ni ile uk omo odun mokandi ni ogun 19 years Oluwa to bi laba akini ola ni won poruko re ati arakunrin miran ti won ni ki awon mejeji se be ki won lo faso penpe roko aba iyen ni ile uk fun odun meji din ni ogun ile ejo ni won je bi esun idigun jale ati ibari loruko je awon mejeji yi ni won se be ni won wu iwa labi yi won wa je odi mimo won ni se ri akini ola to je omo ile nigeria ni o ngbe ni agbegbe ti won pe ni slippers place ni ilu london ti won si ni ki ohun lo fi aso penpe roko aba fun odun meje gbako nigbati enikeji bichi vangu eni ogun odun ti won ni ko hun lo fi aso penpe roko aba fun odun mokola ki won si tun ma mojuto ki won ma topase re fun odun meta miran won ni awon mejeji yi ni won se be lo se akolu si awon eniyan ti won lo sibi weje wemu ta mo si odi ariya ni agbegbe kan iyen ni orilede ohun iyen ni November 21 odun 2025 odun to koja inu ro di punch ni ro wa la re tin yin
0: oda eyin so ti mu dele e bo ba ti ri to ba ti fe mo ha je un sare fun oni imoran ni o mo lo ode o ni ode esi so ra ode esi o lo meji la ro lo meji lo so
1: mo ke bi wo mo agba ni wo o le a ba ti wi be o ti ri be o mo agba ni o
0: ma bi no yare
1: mo ni bible ati quran ki le mi a mo
0: o si nkan mi temi nkan gbojule
1: lode esi
0: leyin olorun ati fo olorun
1: o wa nu quran ati bible
0: ki lo wi
1: mo ra si je a lo sabala
0: e ja wa lo abala to kan lori eteta pe ni abala lami to alayo lanfani lati so fun yin pe lami to awon ti wa ni kale iyen comrade olanri waju
1: isowo
0: fun fun le yensu ni won bade laaro to ni omi egbe wa wole anbo eyan ara li

ẹjẹ ma ṣe bẹ ki ma kan si alejo wa awon na ni nurse olawale ajayi e ba ki awon ile sa oju opo yen se bakan nurse olawale se latodo yin abodo wa oju opo yen lo bakan hoda ambo

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus

0: yonla ohun ijona ni ki alaboyun ki o bi wa reso layo leyin osu mesan idini yi ti ojulowo ile iwosan abiye maternity hospital to ti wa lati bi adota odun seyin sese agbekale eto iwosan ilera ofe fa won alaboyun ati awon tin woju olorun lati osu kejo august si september osu kesan ni eto ilera ofe na yo ma waye ni gbogbo ojo saturday laarin agogo mewo owuro si agogo mejo so pere ti awon akose mose dokita yo ti ma da won alaboyun ati awon tin woju olorun lo lofe abiye maternity hospital present 2 months free Saturday at Natal and Infertility Clinic in the month of August and September between the hall of 10 a.m. to 2 p.m. A toilet of Fena Niyoma Waye Logba Lewosa Abiye Maternity Hospital beside Community Primary School from Akwara State. Wala Yele Kurere Ebe 0704-011-7817 at Abiye Maternity Hospital. Your journey to motherhood matters.
1: E karo pada so bi eto e ba wa dasi agbon ti eto ilera ni Canada Monday ti 8.7 FM e lo mi o na letin gbo yi fun awa obirin eyi ti mo se pe ani lati se itoju ara wa daada SG no si awon kan ti o le mu ki obirin ko ni ipalara oti siga igbesi aye ti o ni alafia awo obirin lati yago fun to bi pe awon to sodo si eto ilera wa obirin o lagbara gan o kanka gan te ba wo ye aisan to nbo obirin finra te ba ka to ba je 100 tokunrin o le je 20 e ri bi pe oda wo obirin na ni gbugbu e be wo tun ni keyan oloyun ko ma tun mo po won oloyun kinu ma wa kan ko wa ni o da e po san da mi lam ki doctor ni asiko ibimo yin ti to e pe won le kon kego omo wa e ri bi pe iyen tun lo fa o si n sele ni tori mo ri obirin kan lori itakun ayelujara lose to koja ti o nlo loju ona koda o ranti ni o n se idago lo loju ona ni hospital ohun ti nbo yi ore ohun so pe kini kan se ohun awon si lo hospital igba tawon do hospital ton doctor lo ti fe bimo bawo le yan se ma loyun ti o ni se kini kan ohun lo se ohun de kin wa ma biere pe emi o gbe yi ri o unje o sese ki obirin o loyun osu mesan ko si ma mo pe ohun loyun osu mesan ohun na le se pe o nsele sugbo ko wo po bakan na mo si ti reyan to so pe to n ba loyun ko won o to mo ma n to 4 to 6 months ko won o to mo ni wahala ti e o le po o wa ijiya osu merin lo ku fun o ijiya osu merin lo ku fun o n go bi o ta bi osu merin lo ni sugbon bo ti wa dun to yi ohun na mo tun ti bere won ni ohun na ni ipalara te because eni to se pe osu merin mefa lo to mo pe ohun loyun bawo lo se fe lo folic acid bawo lo se fe lo epo eja bawo lo se fe mo pe o ye ko ohun ma jeja lasiko yi o ye ko ohun o sora fun e wahala lasiko yi oni o se iru won bo sa ipon saba ma nbi awon mo ti won ma ni ipalara sugbe lo mi wa eleda wa leyin e ko ni sin ti o si omo epin pin sugbon iroyun be won ni 50-50% chance ni wipe omo na yo se kini yo duro digbi bi o ti ye ki gbogbo omo ori beyan baba wa gbadura ki ma mo pe mo loyun e je ko wo adura ti o ma gba daada 0913656952 loju opo yen sugbon tori akoko wa loni a ni le reju bayi lo lori eto e ba wa dase tori atun ni e ka miran ti atun fe ya lori eto yi ko ja bo ti je e je ka mi so pe a n toju ara wa daada a n jeun bo ti ye ka jeun a n mumi bo ti ye ka mumi tori pe alaafia wa gangan na le awon iso wa nilo tawa na o fi se ya awon omo wa doju ale se baba awon omo wa doju ale a ni lati toju ilera koko lala jojo ara lo fa bo si beyan ba n lo moto moto na o ma takule kokan te gbe lo le mechanic beyan n lo okada okada o yonu e gbe lo le mechanic seyin gan fun rayin te wa nse wahala yen nje yin na nlo le mechanic tin se odo dokita lati lo ma ye ago ara yin wo abodijo to ba je pe engine moto yin knock abi won ni engine ye e tun se mo afi a ma scrap moto yin ni ka gbogbo e ara wa to wa di un ti won scrap e je atoju ara wa daada omidan la yin ka ajani ajibade lori ko temi e je lo sabala to kan anbo

0: machine kaabo
1: awon yoruba lo so pe ilera loro
0: eda to ba wa lalaafia lo le eyan fanda
1: e wa janfani wo so lai logun
0: imero technology ti so so won waju
1: ero gbalode ti won po ko re ni therapy 90 machine
0: ni wa ko wa lu de babi lati le okere
1: eyi ti won fi saye wara loka ojo kan therapy 90
0: eyi ke ya esan ara te ba ni
1: e sa ti gbese lori ero therapy 90 machine
0: logan ni o mo satusi agwara yin
1: gbogbo awon cell ara to ti ku
0: ni o so dotun
1: awon vein to ti di ni o fo mo saka
0: te je o si ma lo si gbogbo ibi to ye ko lo lagu ara
1: anfani wa fe yin te ba fe sayewo l'office wa
0: pelu owo ti o gara
1: abeji fe ra ero therapy 90 machine
0: tesi ma lo funra yin
1: abi
0: eyin fe ja lagbata
1: ka si wa l'office wa to wa ni number 3
0: ororo
1: akomapo moye plaza
0: off taiwoke ilori
1: e tun le kan si wa ni ajase eporo
0: kwara express area behind bob shege photo
1: of a garage ilori
0: atu wa ni number 72 stadium road
1: beside stadium complex rear gate ilori
0: e pe sori number yi
1: 09039254939
0: tabi
1: 08035805688
0: ati 08132309593
2: Taye banyi kama baye yini o ibi taye baye sini kenya ma baye to egbo mi dada bi mo se nbayin soro lasiko yi ibi ki bi te ba ti lanfani ati gbogbo won enu mi nkan to ni tumo to se pataki kan ni mo wa fun yin olohun mo fe aisan diwa mole olohun mo fi se ara wa diwa ti nkan mejeji ba ti kolu eda meji ni jejeje te da nwa kaki eda fe je nkan be yan ba jeje kuje ati je n to fe je yo dinira bi nira ba wa wole kilo fa ailera ni ma fa nira ki ailera yen ma fa inira e wa gbo mi awon kan ti lo ninu imo ijile to ti po gidigidi gan awon mo ti wa nile nigeria awon na ti ba won towo bo won towo bo won gbe wale won ni ko le se wa lanfani oni mo se so fun pe ni asiko yi e gbodo fi sere kini mo mu wa fun yin nkan yo gidigidi gan ni an pe mustini an pe ni therapy 90 machine sheri therapy 90 machine yi imo igbalode meji lo papo soju kan akoko ni pemf Pulse electromagnetic field. Elekeji ni Terra Art with technology. Sheri, akini ni wangpe ni bese le ko gba wosan. Bo bati bese le bayi, lese kese. Ni bugwa wabi toje pe wanti lo. Ibi toje pe wanti ku. Awan ishara toje pe. E jo babelo, bo sheko babelo. Awan ses toje ku. Lese kese wabere se ma gbira. Owa wankuri rini o. Ese mkuri rini o. Ifopa wangani o. Sugar ati o geji. Abokpoju. Abikoto. Therapy 90 machine. On gagani wangpe ni sagbade wesa. I want to want

0: fún yin laoko ta wa yin ti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o o se se keyin okun na ma bere pe ti yin ko eyin sa duro na awon obirin gangan la ni afojusun to da fun ju bayi ma wo pe ohun te n gbo yi o mu idunun o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagbagba ni ba ba wo sakojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gbako ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi wa wa wo pe bo lati fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale leyi ta ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August yun ni ojo kini ninu osu kejo ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi a tori pe odun keta ajo firago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun keta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan woju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o awon gaga fura won won tin nawo simo le bi won nawo sara won nawo si community iwo to wa jobirin to ngbo lasiko iwo gangan duro ko gbo nti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re yo babo won lenu onikanla ati gbo pon enu olofa nla ati gbo mota mo ko awon alejo awon obi bi okun e to je pe ipa won lawujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni nto bade e be mi bale e gbadun wa e je ma gbe won wole loko kan ejeji amodo eni ti kokko lo virago queen won be nbi be ba ti gbo queen e ti mo pe nto da ni je be de eyan fe mo to ra mo e ku dede asiko yi o
1: e ku dede asiko yi o eyin ti e n gbo wa nile loko oruko temi ni iyafin Rashidat Bukola Akeosola
2: Eku dede asiko yi o gbogbo eyan ara ile oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project
1: mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi oruko temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo je Virago Voice fun eto Virago Project
0: o ti da bayi lale tuni o le ti gbo awon asoju ile ise Virago awon gangan le ti gboko won loko kejeji ke won mu wa fun wa e ja ma le kini ohun le leyo kokan ke inu o le lanfani ati mu orire yin nbe odun keta firago eti an pariwo re firago queen e bo bi o kini ohun to sokun fa dasile firago gangan
1: ese won lotu kin to so nkan ti o se okun fa virago kila npe ni virago virago je eto fun awon obirin awon obirin wo obirin takun takun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalbarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la npe ni virago ki wa ni idi ti a fi da virago kale ni pe opolopo obirin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awo obirin la nse wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori ara wa at the end of the day nothing to show o si nkankan so idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
0: e seun gan on le ti gbo won o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada se elekeji ninu bere ejin ta wata se ninu mi ba ba wo ta ka le mi eje eta erin kini nkan ohun to le je aseyori eyi te le fi ta kan gba te le fi wura pe aseyori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
1: adupe fun olorun oba wi pe lati bi odun meta ti a ti da virago kale a ti ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti roi pe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ohun na ni rara o a ti se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbo bukata ni rorun lalai ni se pe won woju enikan kankan to gbo bukata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon omo lewe awon ton wa ni lewe girama a se idanileko to ko eye

0: ti le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba rin ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan kikan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so aran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba nse alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so be ati be lo ta si ti dawo dada ta nse fun awon obirin wa duro
1: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo eja tun ta ko so ki lo si odo eni o je virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni o je virago queen won ti fi oko kan won ti fi pe ye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe je mi no tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odun keta virago yi
2: gege bi akagbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact ayaba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirisi eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo le mi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko nibe e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pa han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona ta won na le fi lati le ran ra won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o nsele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa npe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
1: e seun gan
0: number ti a fe pe yi te yes
3: 08026689169 08026689169
1: Okay, okan ti tako tu e si yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa nwa lekun se eto yi so wa fun won bi ta je omo orilede Nigeria
2: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon wo awon ti won je omo orilede ati ilu ta wa ninu e yi kini nkan ti o ma je anfani fun won gbogbo alamo bi oraje ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de se business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so akori pe kini a tun se se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo nri owo beyond ni pe mo n gbegbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ́ mi láti lè jẹ́ kí àǹfààní ìwọ náà tẹ́tí kó máa gbọ́n bí ó ṣe máa lọ kí o lè tètè mú àsìkò ẹ ní òkúkúdùn ní on the 1st of August nínú ọdún ta wà yìí wàá rí ìyàtọ̀ lára àwọn obìnrin.
3: 08026689169
1: nínú béèrè tí mo tún fẹ́ béèrè ẹjẹ́ ń lọ́dọ̀ virago voice òkú náà bá ń sọ sí fún ti àkókò yìí kí ni ìmọ̀ràn èyí tó o le fún àwọn obìnrin tí wọ́n wà báyìí tí wọ́n ń gbọ́ ètò yìí.
4: ẹ ṣeun olóòtú
0: Ah, gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e ma je ka ma rora wa pin sugbo tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni lo ko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sewe mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je students na ati won to je graduates ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni kan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki wona si wa janfani nu re
3: 08026689169 08026689169
1: a ni bayi e dakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la nreti bi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan leto yi ẹni o ti waye kisi tun ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
0: ese won olotu gbogbo iwo to ba ti mara re ni obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti aba wa fe wa sibe ko se ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole a si ti ta a lot of tickets. Ticket ta ma fi wole 10,000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1000 naira lati fi ni access si venue yen 1000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni nkan kan se pelu eto yi mo wule te yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi
3: 08026689169 08026689169
1: Virago Duchess e je kemi ati yan ojo kadi enle fun tasiko yi imara soki fa won obin tin gbo wa lasiko yi
2: gbogbo iwo obirin ti o ngbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki aye yan odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala e dola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
3: 08026689169 08026689169
1: Ese gan order bo emi ati yin atun ma rira wa

Tieti sorojina, oya ko da voice wo li adamo. The prophet with the oil of gladness. Wa sha da voice eni to nse gun aye mo. Tori ti eni mo se nda we. Jojo du e lo sa. So mo kan ma so pe iya ni wura, baba ni kini, won ni jigi abi rara. Ki si jigi on pe fo. Da baba ni diamond. Ja fi le be. So he wule ma do diamond FM. Ibe yen le ti ma ma pade awon ologo. Ogo lo nseto, ogo lo ngbo eto, ogo na lo nsoro, gbogbo wa lapapo awadi ogo to legongo, ogologoma. Sura. Right.

0: ti bere o ti ya babi magbabe gbabe magbabi
1: iri won lara won lara won lara o
0: ise tun ti de loso toni o ma lese je owo ti ka lo ma lese la awori o ma segi laje awara o ma segi la
1: gege bo se mi lo
0: e o si waju su so ohun ba ba dogire le ba

ju to pa wo oju to pa wo ko ma iwo postal ni won wa ninu ka kan to ma fa wa omo to supa ba gbogbo aye ti mo pe mo de o bi yo kala ki oni mu si ati todo igbo bi pitula america lati london wa wole boja london lati germany wa yade oju to pa wo ko ma iwo postal ni won wa ninu ka kan to ma fa wa omo to supa ba gbogbo aye ti mo pe mo de o ya kokoro alate tohun ta teni owu alate.

0: Ojo pe en ti wa nsisi le o.
1: Aye oni kaluku. Lati ni si. Ti e la
0: 0913 655 6952. Egbo to ba je yin lo mo yan kile ma se. So mo yan je bi sa. Mo bi ni sa. Mo bi ni ma. Eyan ki wo eni to wa nbe. E ma gbagbe bi n ba ti ni hello somebody that e mo ni o. Eh eh ko ni daba mo. Hello somebody. O ya baba Olalubariga lati lajo rin
2: ko tun ka be ni pe omo yen o je bi
0: eh
2: straight question ni omo yen je bi
0: aso
2: da lo ron se
0: eh to bi wo pe ko nsanu moda o
2: moda wo ni olorun be ni omo yen
0: baba lajo rin baba Godwin
2: se yi iya yen
0: okay ti baba ba wa pada lo fe yawo le iya nko se ko ti ba le je
2: to ba pada wa
0: okay
2: to ba pada wa ko fe yawo ko olo ma bo
0: ti ti baba wa gbagbe le ti o so wo sku omo yen mo
2: yo wo awi ni
0: so po tella okay, now, yes. Okay. 0913 655 6952. Ti baba wa gbagbe en lo nko baba la baba Godwin eh ti o ti baba gbagbe ile nko hello somebody
3: that e mo
0: oya mi gboku e
3: Bolaji
0: lati so bi se omo yen je bi
3: I'll send the message.
0: I'm going to send you a message. Happy birthday to him. Happy birthday to him. Long life and prosperity, oh my daddy. Kolo ma get inu eyin. Okay, all right. Gbe mi debe.
3: Eyin de ni ka da si.
0: Yes, ke.
3: A tun lo fe po mo nu o.
0: Eh?
3: A yi tun lo fe pa nu o, fofo gbe nu. Leyin ke rora be daddy ko mo binu, kalu ko jo mo woran mi to ba ja si to.
0: ti baba wa to ba wa gbabe lo nko ti o pada wole mo se e wo pe iya ma pada jomo yen pelu iya Aisha
3: to gba ta wa so la so to be so fun iya ni lo gba nko
0: sugar ti ja
3: omo le ti mo niyan
0: okay
3: Tabe
0: mo binu. Oda, sugar ti ja, mo ti mu. E se go.
1: Se ma ni fobirin.

0: you are eje ma se yin ma wole ma rora e ka san ka ro e ka lembi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me eje ma ki yin o inu mi dun ga ayo mi ku fun gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto yi fun taleto ni abi lasiko ta wa yi tori ba meji kon ti mo gbede fun yin laoko ta wa yi nti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o o se se keyin okun na ma bere pe ti yin ko eyin sa duro na awon obirin gangan la ni afojusu to da fun ju bayi ma wo pe ohun te ngbo yi o mu idunun o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagba agba ni baba wo sapo ojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gba ko ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi won wa wo pe bo la ti fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale leyi ta ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August yun ni ojo kini ninu osu kejo ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi a tori pe odun ke ta ajo firago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun ke ta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan woju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o awon gaga fura won won tin nawo simo lebi won nawo sara won nawo si community iwo to wa jobirin to ngbo lasiko iwo gaga duro ko gbo nti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re yo babo won lenu onikan la ti gbo pon enu olofa nla ti gbo mota mo ko awon alejo awon obi bi okun e to je pe ipa won lawujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni nto bade e be mi bale e gbadun wa e je ma gbe won wole lokokan ejeji amodo eni ti kokko lo virago queen won be nbi be ba ti gbo queen e ti mo pe nto da ni jebe de eyan fe mo tura won e ku dede asiko yi o
1: e ku dede asiko yi o eyin ti e n gbo wa nile loko oruko temi ni iyafin Rashidat Bukola Akeusola
2: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin ara ile oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project
1: mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi orukọ temi ni Omidan Olajumoke Shakira ti mo je Virago Voice fun eto Virago Project
0: o ti da bayi lale tuni o n le ti gbo un awon asoju ile ise Virago awon gangan le ti gbo ko won loko ke jeji ki won mu wa fun wa eja ma lekini ohun le leyoko kan ke inu ole lanfani ati mu orire yin nbe odun keta firago eti an pariwo re firago kun e bo bi o kini ohun to sokun fa da sile firago gangan
1: ese won lotu kin to so nkan ti o se okun fa firago kila npe ni firago virago je eto fun awon obirin awon obirin wo obirin takun takun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalbarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la npe ni virago ki wa ni idi ti a fi da virago kale ni pe opolopo obirin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awon obirin la nse wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori ara wa at the end of the day nothing to show o si nkankan so idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
0: e seun gan on le ti gbo won o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada se elekeji ninu obere ejin ta wata se ninu mi baba wo ta ka le ni eje eta erin kini nkan ohun to le je aseyori eyi te le fi takangbe te le fi wura pe aseyori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
1: adupe fun olohun oba wipe lati bi odun meta ti a ti da virago kale a ti ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti ro yi pe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ona ni rara o ati se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbobu kata ni rorun lalai ni se pe won woju enikan kan kan to gbobu kata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon mo lewe awon to wa ni lewe girama a se idanileko to koye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba ri ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan ki kan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so a ran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so bebe ati bebe lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
0: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki lo si odo eni oje virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni oje virago queen won ti fi oko kan won ti fi peye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe je mi no tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odo keta virago yi
2: gege bi akegbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact aya ba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirisi eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo le mi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko nibe e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pa han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona ta won na le fi lati le ran ara won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni okowo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan ti ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o nsele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa n pe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
0: e seun gan
1: number ti a fe pe yi te yes
3: 070 1742 5728 070 1742 5728 070 1742 5728
0: Okay, okay, ti ta ko tu esi yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa n wa lekun se eto yi so wa fun won bi ta je omo orile ede Nigeria
2: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon ti won je omo orile ede ati ilu ta wa ninu eyi kini nkan ti o ma je anfani fun won gbogbo alamo bi ora je ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de se business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so akori pe kini a tun fe se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo n ri owo beyond ni pe mo n gbegbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ́ mi láti lè jẹ́ kí àǹfààní ìwọ náà tẹ́tí kó máa gbọ́ bí ó ṣe máa lọ kí o lè tètè mú àsìkò ẹ ní òkúkúdùn ní on the 1st of August nínú ọdún ta wà yìí wà á rí ìyàtọ̀ lára àwọn obìnrin.
3: 070-1742-5728 070-1742-5728
0: Nenu bere, ti mo tu ve bere, e jan lodo Virago Voice. E o kon no ban sosi fun ti akoko yi. Kini imaran, e ito ole fun a wong bere, ti wong waba e ti wong boy to yi.
4: E she wong lo tu. Ah, gbogbo obirin to ngbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e ma je ka ma rora wa pin sugbon tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni lo ko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sere mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je student na ati won to je graduate ati won to je obirin to ngbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki won na si wa janfa ninu re
3: 070-1742-5728
0: ni bayi edakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la nreti nbi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan leto yi ni o ti waye kisto ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
2: eseun olotu gbogbo iwo to ba ti mara re ni obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam si aba wa fe wa sibe ko nse ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole a si ti ta a lot of tickets ticket ta ma fi wole 10000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1000 naira lati fi ni access si venue yen 1000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi mo wule te yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi
3: 070-1742-5728
0: Virago Duchess e je kemi ati yan ojo kadi en le fun tasiko yi imaran soki fa won obin tin gbo wa lasiko yi
2: gbogbo iwo obirin ti o n gbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki ayeye odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala e dola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
3: 070-1742-5728
0: E se gan odabo emi ati yin atun ma rira wa

ekasan esiku owo lenu ise olorun ba yo pin ko wa lere lenu ise tabi okowo ayin layo iroyin ni soki lamude seti igboyin lati ilese igbon safe ikani ikejidini adorun ole owo meje diamond fm to takamale sile ilorin ni ipinle kwara orilede america ni won ti kede ipinu won lori fifo pin si ilana fifun awon eyan ni iwe irinna visa nilu abuja ti mo awon ilu merin leni ogun kan ni ile africa bere lati ojo kini osu kejo odun yi atejade lati ile ijoba orilede na je ki o de mimo wipe atoto ohun o ni o nbe o lara igbese ohun akitiyan lori ati le mu irugogo ba eto abo lapapo eti won si ja wipe yo di ona ti ijoba na ina apa gege bi won se je ki o de mimo won ni eye ni yo ri daju wipe ilana kan oni yo ma wa o lori ayewo ati awon nkan mi to ni se pelu oro iwe irinna visa oga agba patapata ni ile ise olopa ni ile wa nigeria olatunji rilwan diso ni o ti salaye orin kelewe idi o eleti okunrin ti won fesuko to n pe ara re ni adari agba yanyan ajo kan eleti o je ti ile ise are eyan presidential foreign investment promotion council PFIPC omoba adeyemi adeniye ti ko fi farahan oniwaju ilegbimo asojusofin ile wa iyen gba ti odo igbemo sarin baja kan ni ti won se agbekale lati tana wadi oro ti o ni se pelu ajo ohun oro alaye ni o jejade ninu leta kan eleti oga agba ile ise olopa na ko si igbemo sarin baja na ni ti won ka o latenu eni tin se alaga igbemo ohun yusuf gadi ti

0: Aha. Yes, Ken.
1: Se mi Olorun ni mo wa yin lo ni sago sago lo lo sako ja won Olorun le bi sa to nda mi lo to da je mi ni mo lo wa yes ke oba to la sire aye lowo ni ka won to ba wa tu to wa sibo oba to fe mi ti oro se mi lo so emi ka be si re won na ni mo wa yin lo ni ka be si re won ma yan mo fi osogo na ninu aye tori pe won na lo Olorun logo Olorun to se wa lori eto adele bara re na kore akoya mi re buwe mo buwe oguro la mari adele buwe agbologo Olorun omo yi kan ti oni ronu kobo ye mo tun debi ise mi aha mi o ni ronu kobo
0: ogbo

owo olopo ba ti bayan dada na mo olopo ba bayan dada you go follow him o abi follow am o you go say salama yara buru wa yara sisa ti fe loni o olowo ja na sisa ti fe loni adupe Ode to lawo lati waju ogun ni ope bi ti mo de bi ise mi intajo dasire ro le to ni a dasi intajo yewa yewo gbogbo e na lajopo lori eto ta pe ni adelebare ran ran kore akoya ibi

iwo sara gangan o rara gbe ha o fuyele bo ba se sai so ni wu mo o ndo bi samanta bi yarin oju okun abi yarin yodo iwo lefo o le sare o le jog o le rinse ise elegan o le se o wa lo se sai wo lo wa nsi o wa pe ise ele bi ke yo guyan ko guyan fo ko re abi ke oko na ogun fun yawo ngba mi exercise na ni o lagun a so fifo nu le ngba mi exercise ni o gba yo ba konko to ba fo soke ajin gbangban won wo elubo lodo owo le wo elubo lodo le lota awon exercise wo lo wa nsi gan ama elemi ijojijo gele exercise ti e to ba joyo lago yo joyo ju paju se yo ju gbogbo ara gbogbo ro mo se gbogbo gbogbo mo se kakakaka gbogbo egungun ara ti awon riki ara mo do exercise na niyan keyan mo jo mo kru mo ma ga ago exercise ni hello mi ai sere dara ya gan ni mo ko mo sara abadi o kan sara abadi o ma ke yo sara abadi eh o ma aha

ma gbọ lu aha nti mo ba won ni pe re daraya da fara ja jo mo sire daraya o da gan o da kuko fara yin so je te yan je aye igba kan gba wa le eko alakoba e le eko secondary ngba na won a balanced diet is good for your body won ma ka ni eni tere eji tere a balanced diet se eyan melo lori ba da wallahi balanced diet laye ta wa yi e mo takun balanced diet ni o je carbohydrate o je protein o je fat o lo je kan pe o je gbogbo e lori sisi omo mu mara won o da fun ni ra won lo to tebe to opolopo nsin aye ma to ga la wa nsin agbado ti jade elemisi bayi o gbo yoba agbado mo re ore wa kan je agbado e wa fun eleri dodo e fi je agbado ore wa kilode eleri ro fi je agbado ni kilode o da won lo da fara ni ah won le yo wa sara opolo yo ma je pe pumuna eh bari ba eleri dodo pelu agbado sisun agbado esun eh ate eleri dodo alai ni ronu eh ba elemisi bayi baba ko da ran lu elomi gan o ti gba kamu yo pe olowo gan o ti yaya ku yo ti ya giran e pe olowo gan ah original won olowo o ti awon ran kan ti gba kanu won da laamu eh awon anje se balance is na ni esa eh wa forogo je agbado sisu abagbado esu eh orogbo agbado esu abagbado sisu wan forogo jo ani ah wan do da fara o ah ah e ti je ri abi ah o da o yo mo je se ni mo so lo fara mo ni ah o so lo awon ara abule ye lo ko olorun we de ni ronu agbo o je chiki o je toki o je kini awon lo je agbado esu ati orogbo atobi owa sunlo foran ganda o ran ti kankan o te wo wa Nigeria won ni a won ti gbo travel out loju oru awon baba awon arabi won ti gbo lo japa loju oru alaye ni ronu eba ati edupa asiko epa lawa yi ma to ga agbado na lo lotun eyi so tuntun na ti njade ai kan ne ko ta melo gugu e na njade o da pasan tin lo abi bo ni ngboro emi o enwe mi sara ngboro haro ko le mi ah won gbo ore mi kan oni ah o ore exercise ye o mo wa okay gan o da ke mo exercise mo ni eh o wa da lo to eh mo se so fun pe exercise dai na ni pe ke mo sire dara yo wada oni ah o emi igba fo ya mi ko ma ra tinu eran o ko ra mi igba ko ma ra kini kan ko ra fukwa bedo abi kini kan ki lo wa ni o ma ra o ni ah o asami egun ni o asami egun mo pe mi ma fe yin wo iyan se sara se yin ni eyin mo nipon ni eyin mo gbopon eyin mo ma nipo mo ma eyin mo ma sangun se mo ni eh asami egun o je wa ara re kada so mo mo re eh asami egun nkan yiwo mo o ti yiwo mo lowo nu fa asami egun o pa asami egun yen ni ah o da o mo je keye yo strong you ki je keye o ni asami egun lowo ko fu awon e ko lo re ra loja e ma me yo strong exercise na ni eyin ro mo exercise ni asami egun la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam aha o gbo yoba

bare lomi nkan ko yo ma fayo ni waju customer customer fe ra je on lo iseju me edunkun ko to da lo lori oja ti oju 500 abi 200 naira lo ko dede waju e ma njo mi ma paye ni se wo lo nse ra re ko da ba poluwo oja nbi to wo ti poluwo o wa se yo customer fe ra ja 200 naira o wa se yo imo ma fi la ile rusi e mi wa la ile mi ti e ti ri o o tun fo kan te phone o tun wo TikTok ba ti binu edo ni o lailoro na ni mo wa o bi won ko ja si ona re jin ni o o wa nda sobu laamu ko to dide lori ijoko gan ko jo po won be pe mami e da wa lohun mo nkanju ewo e mo kanju o emi na joko lataro e jeun in farabale dide ni o ile kara mi loju dide o ki won subu le wi o oto dide na gan oto kokko roro bi e mete merin on turo roro le mete merin e marun o si fe taja o si fe jere lai lai le lo boya won ni nbo gize kwa ni loja to nta mo gbo no yo won gbo ni exercise da la da elo mi o le exercise abi jo taje ibo ba le e je o fe wole ole kaje ibo le abi ko wa duwo ti eyan wo kaje ibo pe gbogbo yo fe exercise ni yo sare mo te je saju meji yo sare.

0: Baba kura never come in wale da ko ibe se je fun kan go
1: se lo tu akibara le lokun ati lobirin
0: adupe
1: uruko mi ni oluwa teyan labore pupola
0: okay
1: lati diamond amusement park ni lorin
0: diamond amusement park ni lorin baba kilin sele lowo lowo ba se wa yi awon royin ayowo le fe ka won ara ara le ara lo mo lori tin sele lowo nbe
1: iro ayo ta won ko wa be ni pe awon mo le wejo alolide
0: be ni
1: diamond amusement park as you resume ise
0: ti won tin gbo lati joy yo wa
1: yo Monday ni o bere o
0: 30
1: August
0: God win that's what that is say oh God win e te waju
1: gbogbo a lo tin pe
0: so ni ri ri se mi ni
1: ah ta lo korin se o pa ibi ti ta lo korin se
0: o ti sa lo lodo e ma ba re yin
1: so fun gbogbo a to tin pe wa ta to tin wa le se wa wa bere pe igba oni o bere ojo Monday ojo aje 3rd of August ni swimming training yo bere
0: 3rd of August ni o bere
1: ni pere usa ni abala megis lo wa ani ti morning session ati afternoon session
0: owo aro atowo oro le
1: owo oro le ah omo mi o lo lesson bi a mo fe ko lo ko nkan mo fe ko lo ko ba ko baba ni ko ko kankan laaro to ba pari di training to lo fun ejo para wa ko wa ko swimming to ati polongo e pe swimming nkan to e gbogbo eyan mo se ni
0: to ya ki gbogbo eyan mo
1: pata pata pe fun pa ni ara eyan pe okay mi se plan lati se omo ogun ori omi
0: afani wo lo wa lori oro keyan se sun mi
1: baba e se lotu awon imoji le fi je wa pe exercise to daju ni re dara ya to
0: exercise le be la so lori eto leni
1: ni sa lotu
0: pe keyan se re dara le be la so lori eto leni
1: to peju to complete ju sa oni swimming
0: swimming ni
1: be ni sa tori pe gbogbo body patapata gbogbo activity ara patapata lo participate
0: gbogbo agbara ni
1: patapata sa
0: to ma de wo so pe upper stroke forward stroke back stroke
1: butterfly stroke
0: side stroke alo ma ja ni stroke
1: so any kind of stroke te ba n so ki a so pe stroke ai so be ni sa bo pe stroke ninu omi
0: stroke ke yon ka fe te wa
1: oluwe
0: be sa oruko luwe
1: be ni sa gbogbo e patapata lo n sara lanfani be ni
0: gbogbo e ni sara lanfani
1: imagine to fi ye wa pe se pe e ko to wa pe te wa fe we iwe to dara jilo di we
0: mbi omo dun melo lo le bere training
1: ah e se lotu lati omo dun merin soke
0: omo dun merin soke
1: be ni sa lo le bere training lati omo dun merin soke
0: eyan ba ya juju be lo yo po omo dun merin
1: yo po omo dun merin so wa omo dun meta bo tese ba ti wa wale boya to ti wa ga ti ya to ti gara da
0: to yaju
1: to yaju to
0: mo se
1: to mo ni go mu to order e order e le wo gbo igbo kina pe na
0: eh ile pa yin agbalagba le so be mi ko
1: o la bo omo dun merin omo to ti le ta je pe a le ba soro ti o gbo ti nkan ta sin so yeye yeke yeke
0: to pe come you come
1: stay
0: you go stay stay da you sit down
1: front stroke yo se back stroke
0: to ti gbo yo le gbo yo ba
1: to ti gbo yin bo to ti gbo yo ba bo ki se ma lo pe ko go to ni ara do want to go
0: to se ma lo
1: to se ma lo
0: to ara go yo se ma go
1: so like so pe swim awon to foruko sile aye si wa lati foruko sile o to ra bala meji ni
0: okay
1: so fun ti taro abi ti tosan ele te ba fe nbe ni ke mu
0: nu mejeji
1: nu mejeji
0: ke yo ko ka mu kanu mejeji to ba fe
1: ele to ba fe
0: o da baba e jawo baye be yan ba se leyi se owo wole ati ari to ba fe ko nipa training yi se ba kan na lori abi iya to wa mi
1: iya to wa nbe sa lo
0: ke o ina wo ilana nu wo gbigba
1: ile he a so pe eyan to ba fe wa se training yo register lodo wa ni pe a fe wa fun summer swimming training ile se si ti wo lo ati wo bo pe ah ba lo ti fi ro awon eyan lorun la fi si 30,000 mi mo you buy
0: egberun olorogbon naira
1: ben sir so fun die yi pe mo fe mu omo wa se training obi to ba mu omo wa o gba admit omo eyan kan pe omo fe wa se training eyan sa ni o gbe wa
0: omo fe wa se training
1: ben sir eyan na
0: o mu wa
1: ben sir so ati omo
0: re wa
1: ko ni mura re wa afawon to pe awon to ti gbonju e get by pe omo 4 years omo 5 years I expect ko da wa eyan ni o mu wa fun training ti o si mu pada lo
0: obi to ba ti e jo bi gidi gan na ni yodo omo odun meta merin pe
1: be ko lo
0: da lo fun ara
1: re eh sugbon pe be ala to omo odun mewa omo odun meje mewa soke to je ko ti moju o ti le da
0: sara bi to ti moju o ti mo bo se
1: o ni kan ni o
0: da wa fun re
1: be ni o da wa fun ra re so pe mo mo wa omo odun merin omo odun marun omo odun mefa ati obi ti o mu wa atomo to fe se training 30,000 lagba lohun kun se bo bi to fe so wo wole diamond gate e ti get by
0: agboye
1: eh eh bo pe mo wa sere ni diamond amusement park 500 naira pe na si lo wo wole
0: eh degbeta naira 500 naira na ni
1: bo pe mo wa swimming training pe to ba ti wole bayi swimming pool lo tarata to fe lo bere training
0: training swimming pool lo
1: 30,000 ni
0: iyen ko ni pe eh mo kan nbo wa fun
1: be ni sir
0: ah
1: o se riri yen sir
0: ah o da jawo bayi baba be yen ba wa nbo se ti swimming pool nikan lo wa ni abi awon idanileko mi wa bi training to wa abi swimming pool nikan le nsi lo bayi
1: e se olotu idanileko te ba wo na cage wa na idanileko nlo lowo la cage
0: lowo bayi
1: no be ni sir
0: ah
1: tori aso pe eh holiday afeka awon mo kon maximize kon janfani re lekun rere so ati trampoline wa ni o ati virtual reality dance VR games wa ninu arcade gbogbo lo lo ni sepe sepe atun ko mo gan overboard
0: e won to lo overboard
1: ah e ba mo fe so awon to tin wa won da mo pe omo oguri le bayi so ai wo da mo park lo fa
0: pe
1: o ko ja fe du so sa
0: ah le ro yin etan
1: ani no ba wan park ni Nigeria ni
0: ah
1: be ni sa
0: o da baba ki to yoda yin tori akoko wa ti lo lori eto fun tro eto ni mo fe sojo opole e ja wo bayi beyan ba wa nbo kini ka mo reti kini ka mo lowo atakede o ati swimming pool o
1: atakede
0: o kini ke yan mo lowo to ba nbo
1: eyan to ba nbo fun swimming training ko ma so to fin wedu dani wa
0: okay
1: beni sir but what to is agbofiro to is eleto abo ni aladana bi ti joba ko si mo to fe afi bon si o lo be fada si
0: e ko re lo gba yi
1: to ko si okere lo gba wa ai be ni sir so ati juna awon agbofiro awon tele mu ye ti o ti e wo so to le mo polopo agan ni won to wa na gba ton ba carbon abon kadamo lo wa bo be
0: o tun ti wo gawo
1: o tun wo gawo be ni sir so there are two gbogbo awon obi te ba fe pe e fe fomo ni phone pe ko le mo pe yin ba pari trainer abi ba se kini kan e je kon kon ba ti de kon fi phone won pa mo daada
0: kan lo re toju e
1: daada be ni sir life won lo lo fati mu yan wa ti o do ti won sorry elomi wa elomi na ko wa sere o pelu a yin paru to ya tin
0: pin mo se be ah
1: ba
0: se palanja to elomi ki se pere lo wa se
1: ere ko lo wa se
0: ah
1: o se to ko ya a si dawon to gbo subara eh raban de fun damonda mo se pakatin eyan to ni le se wa sa kokoro moto e gbigbo mo wa si park o si gbagbe kokoro moto senu moto
0: agba mo wa gbagbe kokoro moto
1: senu moto fa
0: ah
1: ani awon agbofiro wa lo ri kokoro wa si gba kokoro ga lo pe ah ta lo le sere le gba to bi un de na o si dupe lowo wa
0: yo dupe
1: ah o dupe
0: bi ba se ni to mo re loko ni o so pe
1: o dupe o
0: se la dupe
1: pe ah ah awon agbofiro bi won mo se won se a dupe lowo last dupe lowo baba to ni le se so bo se ri niyan sa
0: o da number won le pe si laye eto boya fa bere bere mi lowo yin to yato si mo bi yin tori akoko wa number won
1: 080 2626 2677 7731 3152 5
0: to mu
1: 00 080 2626 7731 3152 5
0: te da ko ibese jele kan
1: si oruko mi ni oluwa teyan labo de popola pelu re fe olorin mi ni alabojuto diamond amusement park ni lorin
0: oda e ja yonda yin adupe adupe e ja yonda yin

ma gbo lu e ma gbo re e je nse bayi kin polo oja na ma polo oja di bayi ba gba mi daada awon kankan wa ta jo wo le ro le to ni lori eto ta pe ni adele bari arena kore akuya ivi eleve ko kale lagba be be se gbo obirin ni mi yen ehan lagba be na ni o e ja se bayi lori eto won ta pe ni adele bari rere kore akuya ivi o September na la ma pade e je ke mi ma fiyin le ke ma ba temi lo fun toni lori eto won ta pe ni adele bari arena kore akuya ivi ire ataro lo ni fi wale a fa lo lo pade o lo September logo to lo lati re waju ogun ni ope bi ti le mi ya la kan fanyere ijalogo international presenter omo lare o ti fa bala mo ko yen ge oku papa fi re na kan kan gbare lo kan kan ri ataro lo ni fi wale o di gba kan na o

0: ninu iroyin agbaye irole toni na igbimo sare mbaja ninu le igbimo asoju sofi ile wa kede pe leta iyanisipo eti o je ti adari ajo ijoba kan ti o ko re je PFIPC je ayederu egbe oselu ADC ti mo atiku gboju agan si are tinubu lori oro ti won ni are onso ti o pe ni ajadijo nipa oro eto oselu ijoba ipele osun na ka lebu si ile ise olopa lori yiyabo ile igbe to je ti akowe ijoba ipele ohun ti mo commissioner awon osise alabo seku pa awon karamba ni akogunjalu meta bakana ni won dola awon eyan mesan oni ipinle kwara iko asoju koroyin nile ijoba muki ajosepo padabo sipo pelu egbe awon akoroyin ni ipinle kwara lati lo okere lati ma boyin gbo nirole toni wepe ile America fofi otunde awon oko ajagbe agbepo to je ti ile Iran aboyin gbo ninu iroyin okowo wipe akude ninu aba eto isuna gbenu lo soke o si ida metadini adota gege bi ikuna se waye lori afojusun owo apawole latara epo ninu iroyin amuloto lati tete si wipe pela kede igbeyawo alarede re bakana ni o dashi o sawon alatako re ninu iroyin ere idaraya lati tete si wipe ile Nigeria de abala asekagba idije kafubi under 18 African volleyball championship akiyin pe e kurole esiku ise oni olorun ba yo pin ku wa wa lere lenu ise tabi okowo ayin layo iroyin agbaye lamude seti igboyin lati le ise igbonsa efe ikani ikejidini adorun ole owo meje diamond fm to takomole sile ilorin ni ipinle kwara a yodeji ayola loko temi ele gbo wa ni bikibi lagbaye igba ti ojo opo alatagba wa www.diamondfm.net tabi ki e download application wa loju at Google Play Store bakana le le ba wa do report tabi tele wa lawon ojo opo itakun ayelujara Facebook X Instagram te ma YouTube nipa tite Diamond 887 FM e ma yi kuro nbe a pada bo leyin oro imoran ranpe yi
1: ta ni mola so digbe ile yen lo da soju agbara
2: baba tanimola e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da o ni kankan ni yo jere e be si ni ile aye odun fe nikan soso e kuku mo pe
3: ijobo oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to nfa ise lomi yale agbara ya sobu ile riri ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni da line le lori e si mo ja gbagbe pe agbara ma gbe tomode atagba lo e sa fun ile dida soju agbara
4: ile dida soju agbara ko dara kaye fo wa ara wa sira wa
5: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm

0: eka bo pada esun te yi kuro nbe iroyin agbaye na ekun rerere re igbimo sare mbaja ninu legbimo asoju sofin ile wa tin se iwadi lori esun isowo sese ajokan ti o ko re nje Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC ni won ti kede o wi pe iwe iyansipo ile ti enikan ti o pira re ni adari agba yanyan ajo ohun iyun adeni adeyemi tepepe ni o je ayederun alaga igbimo tekotona Yusuf Gadi je ki o di mimo wipe iwadi eti ati leyin wa fun lati odo ile ise adari ile ise oba nile wa Nigeria Dige Wasin Jackson ni o je pe o fidi an wipe loto ati lododo oni o je wipe iwe iyanisipo te mo awon iwe mi eti adeyemi na ti o tepepe ni o je ayederu ti won ko si damo yen latodo ajo tejo ti ijoba mi adeyemi oni ti o je pe ko si ni bi igbe oro yen ni bi joko igbimo ohun bo ti le je wipe won ti koko saju paso wipe ki oga agba ile ise olopa ki o gbe okunrin ohun wa si waju igbimo na awon asofin ohun je salaye oro wipe o pododo fun okunrin na lati pe ki o yojo ki o fara ni waju igbimo ohun gege bi iwadi ti se nte si waju Egbe Oselu African Democratic Congress ADC ni won ti gboju agan si Are Bola Tinubu lori oro ti o so wipe o nse ton lati ja ajajijo nipa oro eto oselu eti won si ro are na wipe ki o lo gbogbo ipinu ohun lori ati gbogun ti igbesumomi ikogun jalu te mo ikinigbe nilaye egbe oselu ohun salaye oro wipe awon mo ile Nigeria ni won reti igbesa ti o lakaki lori oro eto abuti o mehe ju oro angboju agansira ni lori oro eto oselu tabi doru mo awon egbe alatako atejade kan latowo eni ti se akowe iroyin apapo egbe oselu ohun Bolaji Abdullahi juwe oro are ohun gege bi eti ko tona ni ako eleti o je pe ko ti pe o ti iroyin je ki o di mimo wi pe o kreta awon eyan ti o to ogbon niye ni won se kupa ni ifonafonso ni ipele Kaduna o wa jiyan oro wipe ijoba ni o ye ki o gbajumo bi o se yanju eto abo tori wugewuge ju pe ki o ma duru mo awon egbe alatako nigbati o na fi imolara han eni ti se omoye dupo are labe egbe oselu ohun Atiku Abubakar oni ojuwe are Tinubu gege bi eni ti o je wipe o ngbe igbese etiko tona eti o si ngbeyanju lori ati ko okan awon ara lukuro lori kudia kudia ele ti nbe ninu isejoba re ti ko je ki o di mimo wipe are oni o ye ki o gbajumo bi owon gogo nkan bi o se nbe onile Nigeria eto abo tori wugewuge ti mo ebi opagba fowo meke ati owon gogo igbe aye ele ti o nbe onile Nigeria ju pe ki o ma so oro oselu lo Nino iroyin mi egbe awon omolayin Christi nile wa Nigeria Christian Association of Nigeria ekati ipinle Kaduna ne won ti benu atelu sise kupani ni ifonafosu awon eyan ti o le ni bi 30 ni agbegbe kan ti a mo si Kizakoro ni ijoba ibile Kauru ni ipele ohun eti won si juwe akolu na gege bi eyiti o buru jai si awon aralu ti ko lese ti o si tako igbe aye omo eniyan egbe na je ki o di mimo ni wipe isekupa ni lowo wo laipe ohun oni o tele irufe akolu ti o waye be o ninu ilu ohun odun 2025 ati ninu osu kefa odun 2026 eti won gbarata wipe fifa wahala ni gbogbo igba oni o je wipe ko ye ki o ma waye egbe awon omo leyin Christian na ro awon anase lori ati mu oro eto abo ilana re lakokodun eti won je ki o de mimo wipe ki won mu igbe gaba efimufile lori ati le gboju agan si awon egbe ti o je wipe won je eldana iyen ni agbegbe na nigba ti on gboriyin fun akitiyan ijoba apapo en any ijoba ipele kaduna ti mo awon eso alabo egbe awon omo leyin Christian na pe wipe ki won fi owo ofe gbe awon enibi ti pon mi han re baluwe ti won be o labe isekupa awon eyan na lo si ipinle oyo gomina ipinle oyo seyi makide ni otitu pada fi idi faraje isejoba re mule lori ati dabobo awon ile iwe eti o si kede wipe eto abo to peye yo wa fun awon akeko ti mo awon oluko eti yo si je eti yo je kokogbogi lori emu isejoba ohun gege bi kominu lori oro eto abo bi o se nwaye kakiri tubuturo ileye nigbati nsoro gbati odo eni ti se adari iko ninu ajo eleti nawo lori oro eto abo ni ipele na ake oyedele nibi eto kan eleti won se idanileko nipa eto abo fawon ile eko nile ibadan tin solulu ipele oyo ohun gomina na je ki o de mimo wipe awon ohun yo tubo ma se be o dokowo lori ilana ati dabobo ile eko ati pinwo gbogbo awon ohun ti o le fe je afojuso awon odaran sawon ile eko bakana ni o jeje wipe awon ohun ti yo je atileyin lori atile mu pe ki ohun gbogbo ti won so ni bi eto idanileko na ki o di mimu se loyin ijoba ohun yo gunle ijoba ipinle osun ni won ti naka alebo si ile ise olopa ile wa o wipe won yabo ile igbe ti o je ti akowe ijoba ipinle ohun teslim igbalaye laije wipe won gba iwe ase ijoba ohun fesun kan wipe awon molebi ninu ni won ri ninu ile na ni won fi owo ofi gbe eti won si gbe lo si oriko kan ti enikan ko mo atejade kan latodo eni tin se commissioner feto iroyin ati ila ara ilu loye ni ipele na kolapo alemi ni je ki o de mimo wipe ise ti awon omo ile ise olopa na se eti igba keje commissioner ile ise olopa ti nbeleka ansese ti o lewaju oni ojuwere o gege bi eti o je afojusun ati ma ko gboju agan si awon ekan ti nbe ninu isejoba ijoba ipele ohun bakan na ni won fesuko wipe awon ile commissioner toto bi mefa ti mo awon ogoga ninu isejoba ona ni o je wipe won ti lo gan yewo yebeyebe ile ti won si benu atelu irufe isona ti won si juwe re gege bi eti ko ba ofin mo iko awon iko asoju koroyin nile ijoba correspondent chapel of Nigeria Union of Journalists ekati ipele kwara ni won ti mu ibasepo won padabo sipo pelu egbe orin egbe awon akoroyin ni ipele yin ti won si kede ni common kobo iyokuro lori gbogbo ifofide ewipe won ma kopa o lori eto eleti o je ti egbe na ni itele eto igboraniye otun to waye laarin egbe mejeji ikede ohun ni won filede nibi ipura wose fun alaga tutun iko akroju koro yina Biola Aziz leni ti o je ki o de miwa wipe igbese ohun oni yo mu oni yo mu ajosepo to lorin ohun igbega ba akosemose ati igbe aye ire awon oroyin ni ipinle yi bakan na ni o jeje wipe iko asoju koroyin nile ijoba na ni ifaraje lori ati sese ni ifowo kowo pelu iko oniroyin ni ipinle yi nibi ayeye ibura wose na ni ilu ilorin ani tin se alaga egbe awon akoroyin ni ipinle yi Abdul Latif Ahmed ro awon omo igbimo tutun oniko meje ohun lati sese pelu otito inu okan akin ati ifarajin eti o si juwe ayeye na gege bi ibere otun fun isokan ohun ajosepo laarin egbe awon akoroyin na sibe ni ipele Kwara agbari jopo awon eso alabo ni won ti se be jakun lemi awon afurasi karambani akogun jalu meta ti won si dola awon eyan ma meso ti won ko ni igbekun lakoko ti won se ise alakaki kan o iyen ni ijoba ibile ekiti ni ipole yi ise ohun oni o je pe awon eso alabo ti atire awon ode asogbo awon ode ibile ni awon agbegbe na ni awon agbegbe eleti opala laarin Ekiti ati Ipinle Niger gege bi awon alase lagbegbe na se so awon ti won frakashana oni won ko ni igbekun ni abule eju ni agbegbe kan eleti won si ko won lo si igbo agiju kan iyen ni Ipinle Niger ko to di pe awon eso alabo won se be dabo awon ajinigbe na ikan lara awon eniti won dola ohun je ki o de mimo wi pe ohun ati omo ohun oni won se be ko ni gbeko ni agbegbe kan eniti o je adari eso alabo ni ijoba ibile Ekiti ni o gboriyin fun awon eso ode asogbona fun ipa takutaku eleti won ko lori ati dola awon eyan ohun iroyin agbaye le 30 si lati ikani gbon safe diamond 88.7 FM nigbati a ba pada de lati idanu duro ranpe ye lati ma buyin gbo iroyin ile okere iroyin ere idaraya ti mo iroyin okowo e ma yi kuro be adetan
1: idakun kai lu jarawa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: Eka bo kwada. Esho, te yi kurumbe. Iroyin agbaye, lentetisi, si, lati li she. Igbon sa efe, ikani, ikeji dini adorun, ule owo meji, Diamond FM. Tuta kamole, sile ilori. Iroyin ile okiri, ile Amerika, ne wanti fi ofin otunde. Awon oko agbepo ajagbe ti o je ti ile Iran ile ti o to mejo niye ye ni awon apa agbegbe kan gege bi oro idorumo akolu otan bi o ti se nlo lakolako iyen lori oro epo robi iyen ni agbegbe ilu Tehran na gege bi ile ise kan ni ile America se so won je ki o de mimo wi pe igbese o oni o da lori atile dabaru gbogbo ona eti ile Iran le fe gba lati wa koto papa julo lori owo eleti o je ti ile America na eti won je ki o di mi won wi pe ile ohun oni koni fi ayele fun ile Iran lati ma lo awon ona epo na lati ma po wole lati le ma ra nkan ijagbogun ti ile America ohun iroyin okowo akude ninu aba eto isuna ni o gbenu soke lo si ida meta dini adota ti o je trillion meta la ole owo marun ati eyokan ninu odun 2024 lẹyin ti owo anpa wole latara epo robi ti o jawale si naira to jawale si trillion merin ole owo mesan ati meta naira iti o je afojosun ten ti o kere si afojosun gege bi ilana kan eleti o je ti ijoba apapo ti o filede ijakule ohun oni o waye latari bi ijawale si waye lori anpese epo ti e mo oro owo epo robi lagbaye iroyin amulodun igbojumo ka loju opo ayelujara TikTok ni eyun pella ni o ti kede o wipe won ti se iyawo alarede on loni eti o si kede wipe ohun ni fe jojo ti o si ni ifaraji sori ipinu ohun lati se igbeyawo ninu foran video ti o pin soju opo ayelujara pella ni o fi patalari igboju agose natari igbeyawo re ti oni ni ipinu o wa ro awon ti inu won ko do si ipinu ohun lati gbajumo igbe aye ti won eti o tepelemo wipe ohun ko ni faye gba oruwe si kokon latodo araalu lori ati le se akoba si ipinu ti ohun ni iroyin ere daraya iko agbabolu volleyball to je ti ile wa Nigeria to je ti agbon awon okunrin ni won ti de asikagba idije 2026 CAFU B under 18 Africa Nation Volleyball Championship leyin ti won se be de pokoya senu ojugba won latorilede Cameroon pelu ami ayo meta sodo ni ipele tokagusi asikagba ni ilu Alessandra ni orilede Egypt awon iko ile Nigeria na oni o je wipe won de ipele ohun to si je pe won fidi remi potilewu okere omo iko ohun oni o je wipe won ma lanfani lati se be ma te waju nigbati won ma koju iko to je ti ile Morocco. To made mage ipepe juna ni alafila ni bini atima gepete lori iroyin agbaye wa furo le toni sugba koto di pe alo egba won koko amuwa le kosi ati mo wa fun yin pe igbemo sare mbaja nile igbemo asoju sofi ile wa kede pe leta iyanni sipo adari ajo ijoba PFIPC je ayederu amuwa fun yo wipe egbe oselu ADC te mo atiku gboju agan si oro ti are Tinubu so nipa oro eto oselu amuwa fun yo wipe ijoba ipinle Osun na ka lebo si ile ise olopa lori yiyabo ile igbe akowe ijoba ipinle na te mo awon commissioner kan bakana le gbo ninu iroyin ohun wipe awon osise alabo se kopa awon akogun jalu meta bakana ni won dola awon eyan mesan ni ipinle Kwara a jake ti yin o di ninu iroyin na wipe awon iko asoju koroyin nile ijoba muki ajosepo pada bo sipo pelu egbe awon akoroyin ni ipinle Kwara lati le okere lati 30 si nirole wipe ile America fofi otunde awon oko ajagbe elepo toto bi mewa o to je ti ile Iran enu iroyin okowo lati boyogba wipe akude ninu aba eto isuna gbenu soke lo si ida meta dini adota gege bi ikuna se waye lori afojusun owo anpa wole latara epo robi enu iroyin amuloto lati boyogba wipe pella kede igbeyawo alarede re bakana ni odachio sawon alatako re lakota lagbon ere idaraya le ti gbo ipe ile Nigeria ni o ti de abala asikagba idije CAFU B under 18 Africa Volleyball Championship to baba domi sori ipa ese na ni to nebi ni ultima gepete sugbon fun iroyin ni yajo yajo tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e pe eka ikoroyin jo wa sori ero banisoro yi odo esan oko efa odo efa eji eji arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa adeyemi adewale loko iroyin na jo lede gesi to si je olotu re ayodeji ayola lotika seti igboyin lede abinibi ere gbogbo odi lola lori awon iroyin wa esun teyan ilese igbon safe ikani ikejidini adorun ole owo meje jamon fm layo asikeyin ekurole emayikuro be

0: so aki to le toni le ta lajo aki ti awon ewe ati isin be la ke awon agba pe e ku kale nbe un e wa nkan fidile nkan o nitori kootu mekunun lo nba tegun dore lowo lowo emi dele e ba mi dele mo kin kabo gege bi ise wa lawyer Shina Michael a le ko ti won ku abeyin o mo ni nitori pe awon na ni jari kini ise ngba ba pade awon kilango eyan to ba di pe ari nkan won ya dare esi bi oni kini o odo lawyer lawyer si mo ri yanju ade yanju olorun amo kan ki won leyin lawyer Shina Michael e ki ara le o
1: e ko le gbo gbo Nigeria
0: to eh baba wa o yato e sa ko san kara bi senator bai
2: e ka san e ku ole e ku dede asiko yi oruko temi ni Abdul Fatai o yato baba kekere adita e wa nkan fidile afika fidile nkan ma ba wa kalo dey to ta pe ni court mekuno
0: to alaji Tunde Bolude okuku le jina sibi ta wa yi idi ni pe oro mi a ma pa ka so to pe o mo yanan na lowo lowo idi nu to se pe o mo fin da bi pe to o mo late ki le na o mo late wole ngba mi abe gbo abi tun mo late na ko ni yoruba n pe ni kiyan late
2: be ni
0: eh tori teacher ni mi to mo ba ti late na after 8 ta ba ti fe assembly abi o late nu so alaji mo late mo le ma le sisi mo ma bo wa tori bo ba ni ko duro tawon eyan yi mo fe le so pe to e mo wule wole rara an ki won pe won ku se takun takun tori pe bi won tin se un na ni je o se se o
2: be ni
0: esi mo pe gikun le dagbo se owo ko si gberu dori awon na ni ti gbogbo e fi ndu dada omo ni ke dakun wa kara le pe to emi na wa nbi omi mo nte button o awon mama ilu tirate ni won o abi ilu tirate ko ani ani pa button to nte un amo te bi o ba se ejika ti o je wo bo to fin ba te akin ku se gan e se gan ni o eh loni lori eto yi opolopo lọlọrun ti ba yanana bi pe keyan kan gboro le wa

0: 讲的说第一第一无人间，是吧？今天晚上来有一点不一样，我刚才我不如罗小峰，我说我们下午去打算来了，让他玩通，我讲给他第一点，我晚的你下午去打算让他玩吧，跟这样不能一起玩的。就把多啊，这两年玩的这样，我们这玩法多啊，不就完了吗？一直打这里，对吧？我们这玩法可能简直古稀败呀！刚刚都玩就是那边，就我们啊打这种玩法，你过去我们这边打输，我估我估着是便宜，他们一记录稀败的，可能我打就没一多人买的。你说这他们这生意打成一万公里，那得一万刀上记录。就你我喜欢过，反正不喜欢过，而且这老嘞，不老一些，我们来开机，直接把阿叔送农村里去过来弄了，俺不管那把过来了，不管那把过来了，结果人家不愿意，就撇了。
1: 他们来挖大理石，落地地挖伊。
0: 哎，咱八年前那咱爸爸都去给接娃，我们八岁我也是没意，他上来一出，不弄把他们来一，不弄吧。
1: 你来几号接一路啥？Ilaji e ma je ilu
0: o so pe owo je 300
1: okay
0: la ga e wa ni la ji la je ma je 300
1: okay
0: wa ta ba ni fun ba ta pe ko ta ko mi ta pe no ti ta ni fun ni la ga ji pe mo to re lo te ba mo to re ni ke ta ga ni bolo ko ni do ro ko mi wa a ma yo o re ku wa ti ti ta wa so je ba wa pe lo o ka ti re a ti han o wa ko
1: ada gaga bi e ti so ni e se gaga bi e ti so pelu won ni e to awon na nbe pelu wa nbi egbo ti won na baba
2: sir
1: nbi ti won le so si leleyi
2: ibi ti a so si yi mi o gba be
1: lodo won lohun abi ni sin le gba be
2: lodo won lohun emi o gba be
1: okay
2: won la won so 200,000 won so fun won pe adehun wa ko lati bere leleyi emi ko lo si ni kasu pelu gbogbo nkan ti won so opolopo ro ni won so ti se be tele won so pe awon o ti e so ro 100,000 ko to di pe alaga won so pe 100,000 yen na la won na o du si ko to di pe awon o so pe 200,000 la won fe san nisin won ni emi ko lo ni kasu adehun pelu emi eni to ni kasu o na ni mo so fun yin yen so mi o mo bi o ti se mo si so fun won emi dede toro ti sele e je n ko kasu mi ni mo so emi ko lo ni kasu o ni kasu gan tun pepe kin ko kasu won
1: fun e ba fe ko kasu yen owo 50,000 won fun ni moto e ma da pada bi
2: o na lo di wahala nigba yen
1: ibere mi ni dahun bere mi
2: e se baba
1: abi di lo
3: good sir
1: se e mo wa loju ona
3: very well sir
1: te ba fe ko kasu yen e ma da 50,000 ti an fun ni moto pada
2: ben sugbon sir lori oro te so yin kasu o le wa bo ti wa tele mo
4: ti yato si john
2: tori kasu lowo lowo bayi yo ti baje
1: ke ni nta ife alaye nta won fe la won se
2: baba on ti emi fe ni pe ko san owo mi
1: owo ilo
2: ta ti jo se 600
1: bo n gba ta won egbe abi di lo
3: yes sir
1: o a ku me yin asi mo
3: awon na
1: a ma awon na gba ta si ni je iran isu laare oro debi ta mo wa sadakun ko le pari la wa nbe fun
2: ben
1: de lo oro lo de le yen yen soro si
3: e wa se ri nkan to mi ko rin be that nigba ta won ti offer pe si wajo ba se lo eyan a se pada se pe kan wa ku kachu won e le azun bi kachu ti ma baje because kachu to baje ko le yin ko fun won so ma ni ke wa ku kachu yin e sha de be na but be se so se so kachu yin a ti baje
1: to won ti gbagbo be
3: but I mean, you believe that kachu to baje la wene a fe return fun won because kachu te ko fun won ki se kachu to baje te ba wa de o te pe kachu tan ko fun kachu ti o de ani that is then ni cause of action me to arise ba si tu wa now since te ti gbora yin lati bere yen o mo wa difficult lati fi sibi kan pe dandan ke niyan san
1: iye kan
3: se to te ti reja ti pe okay oja te ko wa o e wa ku kan yin pada e te ba dibe to wa pe n te ko lo ko na wa ku fun yin
1: de lo se ma pe awon product won yen abai ti ku pada hello yes sir no problem okay
0: tadi to ko wa lati bere o se ka su to da oni mo bi so pe ma ara wa ntan e ni 70,000 pa ton
1: okay
0: o go mo fe ka fo ari re mo ati bere to ti ko wa mo so mi pe ko se ti ora ka su yo ni dubu to ti baje o wa ni ta ma ri ta mo ma wa to lo to so se na wa ara lowo wa o de ni ra ju 70,000 pa ton lo
1: okay the law
0: baba de mo ko mi ba bo ko wa ko ko de mo bi ti ta mi da ni da ti o wa ti ti ton ni bi jo de mi bi pa ti da jo se gbe kan la ti ba
1: se won so fe yin pe ke wa ko ka ju abo ke bo 50,000
2: olotu won so be 50,000 ni won bere loju ese ngba ti mo ti so mo yin pe to eye ti a conclude si niyi won ti e so pe 70,000 60,000 la conclude si lori bag kankan nigba yen nigba ti kasu o si lo e je nko kasu mi ka lo ta eyin ni kankan oloko ti mo pe ilorin mo so fun won pe won ko kasu lo pelu adehun emi pelu won e duro loko onigbe o ti won ba ti wo to ba ti te won lorun won a ja kasu won fun yin lowo nbe
1: okay
2: mi o si nbe ojo keta le mi sese de
1: leyin igba ti won ja eru le tan
2: ben
1: e farabalẹ gbọ mi o te le fe ko eru yen se won so pe te ba ti ko e ba mu 50,000 ta fun ni moto
2: won so be mo si so fun won pe emi o lowo ti mo le fun won nisin lai je pe ti mo ba ko kasu yi lai je pe ti mo ba ko kasu yi ki n ko dodo awon ti o ra tori pe ko n gbo to le fun oloko lowo oun foju eri kasu ni so ti mo ba lo nodo enikan pe ko mo fun mi ni owo lai ri oja lo dabi pe mo fe lo 419 fun abi mo fe gba ni
1: e se suru baba baba yi
0: baba
1: e ngba won so the law mo bi mo fe ke ja mu lowo
3: okay sir
1: o ba fe ko eru re mo 50,000 ta fun moto dani eyin le yin o mo 50,000 lo oni kasu oni gba oni kasu o gba mo ba ni won mo ko owo wa won ni mo fe se gbadu e won fe se kini kan leyin igba na ko tori pe e ri 50,000 ari yen mo fe ke ewu dada de lo a mo enikan kan nu won o
3: e sa ko se nkan ti o fe wo nbe boro seri na ni
1: to
3: because the truth of the matter is that nigba to so pe okay yin bye bye o ta won na ti ko kale na ni awon le kan look for gun a se ri 50,000 at that time but then bati wa ku oje ngba yen le ma claim pe e tudo gba te fi ku je value because any opportunity ngba yen pe kini inowo koni kaluku ma lo lo titi
1: gege bi alaye ta won
2: se e seun mo si so fun won loju ese pe se mo wi pe lati oke onigbin yi ma so wo mi ni ti ma fi ku oja yen de ilorin again mo si so fun won pe 50,000 ti won so yen a ju jo pin si meji ni to ilorin ni mo so fo lopo ko to ku oko ko to ku oja
1: the law
3: sir
1: eleyi ti won so se be lorin
3: ko possible ko possible e jo le se te ki ma mo
1: baba e se suru e ku mo pa amen kankan nu yin reality la wa so yi sir se ngbo ah Mr. Peter
2: yes sir
1: e ri pe oro yi ni sin ajo nta ku oro so lawyer ndasi
2: ben
1: ke se fori bo lawyer o ko yi enta so nbe ni pe won ti ni wa ko eru re amo mu wa so mi dani eyin o ko eru tori pe eni e ri 50,000
2: e se won lotu
1: es e je nso temi dele I wari eru ye I ri 50,000 ye lo fi rin to fi doni abi bo ni di lo
2: e se won lotu
3: nkan to mi niyan
1: to tumo si pe ti I said they never one near anywhere. O me gbodo yin lo ti wa.
2: E sin olotu.
1: The law. Me ma so no e ma he mi o.
3: No rara boy orisi na le se so yin.
1: To toro ba wa ri be. Se ri loro ti ogun. Ti o si fa wahala. Eh baba ni o ke ni gbe. Eh edakun awa fe be yin lebe kan lori eto yi. Se ngbo. Awa fe be yin lebe pe e ma je ko yan o di ni 250 se ngbo e a nbe yin ni ehe yen tin binu ale tin binu
4: e je mo so ti won tan ba mi loke onigun e je an soro
0: e je san soro se ko era ko
1: e so
0: muslim ni nemi o ti like yin mo paro baba yen o wo bi
2: ji baba mi o paro ohun mi o paro for several time ni mo fi wa
0: lati jo yen mi o fi oju kan lati odun meta mi o fi oju kan jeta to la
1: eru
0: ko oju kan o wa so me to wa o fe wa ko o mi o je ko ko mo le 20000
1: hello ema gbo
2: baba
1: oro to de le yi nisin en to kili aju nbe ni pe ida o pe o ran yan o wa keru re ba ko owo ta fun oni moto se gbe ebi ti opo ku manu
0: o
1: si pe na ebi awa wa nsoro lo niyan sa bi e ba wa ni awon ogba eleyi ta wi na idinu ta fi ni ku won wa bayi ka won egbe na o si wa nbe and thank god o da gbo won ni chairman na wa nbe ati awon kokan to eyin ri na ri ju awa lo ama lati mo mo fun anda mu la mo fi ndari esodo egbe to eleyi ta won so yin se ti oro bo se bo pe a ti nbologun bayi a ti be ti na ri ebe be ti na ri ndo mi o
4: mo ndo to de bo lure
1: e mo ndo mi e ba rin ambiologun ni se ati ibe ni ti o lo ama ba wa ba ri eyin be ta mo ba ni rarara oro ri be awa close chapter yen lodo ti wa nbi e ti get why
0: benza
1: idi aba ni pe ka ma ji owo ti wo mu lo le yan je 150
4: e dakun
1: se gbo
0: benza
1: e dakun ti tori itolohun ni
4: tori olohun ni
1: ko yan ma je 150
4: eyan to lo ko le yin
1: se mo pe boro ti ri yi e ri pe ngba te n ba mi soro mo so mu ni awon eyan kan na wa nbe yen ta ba won sin owo logbo mo so se ranti ya
4: be ni
1: eh
3: ko la won ta se kese wa
1: awon be ni to ro pada
4: to
1: ni ti won lo confessional court tori bi aba ti fa ti o fa ni odo ti wa nbi oroke di o se n gbo ba won e da ko e ma je oje 150 ni o ba won lo le
0: Oda.
1: To enu ebe ni pe ko ma je 150 ni won mu lo le bi ba ti en su si 200 yen sa to yo rorun ni daada nkan yin o ni baje o
4: nkan yin o ni baje ni rogun accident
1: se gbo sa
4: ati en yo ni emi to wa na ko la fi so ro
1: ni ta e bo ni
4: ma ba simo
1: ki la bi ko ba simo lati jo na kilasi
4: a dupe o
1: ehe e da kun tori tolohun se ti gbo se eyin na si radio se gbe ma se ti ama na si radio se gbe
0: ama won wa mise kan ko la ma na do be da wa ngbo
1: awon to yo da fun yin baba dada e ba jise wa fun ti ama ko oju oni ti won biru re ba si waye ko to bo sori ategun ti ama na be yin na la ma pipi to awon bayi nbo wa o
0: mo ko ti ama na
1: ni e ko mo binu
0: ẹjọ́
1: sùn ní
0: kódà
3: tó fẹ́ gbà gbẹ̀rẹ̀ ìlàwó ni ẹni gbàlóyà fún mi báyìí.
1: Ẹ má bínú. Àwùjẹ
4: má bínú, alálẹ̀gbọ́n ní gbẹ̀yìn. Ẹ̀ẹ́ ẹ̀ẹ́ ọmọ tí a ní bá yín sọ̀rọ̀.
3: Ẹ
1: tún bàbá ẹ má bínú, alálẹ̀gbọ́n ní gbẹ̀yìn. Ẹ tún bàbá ẹ má bínú, alálẹ̀gbọ́n ní gbẹ̀yìn. Ẹ tún bàbá ẹ má bínú, alálẹ̀gbọ́n ní gbẹ̀yìn. A ma tari iru be sodo yin to ba ti je pe lapa be ohun lo ti wa koda ko selu mi to so randi gbogbo be yen sa eyin ko se ni te ni ma le ma pe pe e dakun nkan bayi sele nbi bayi o e se un ga ojo ni ti e se
4: adupe baba
1: e se gan sa
4: oluwaye a tun beri fun yin to ale
1: alagba peter ejo adilo
3: mo
1: be ke 30 simi la podo mi yin ni o
3: okay sir
1: ejo iseju e ni ka mo mo da e si ni pe boro ba dile ngba mi a mo so fa won to loro pe e wa to wa ya won ta npe ya lo le be won ni o
4: a be won ni
1: a mo so be se mo lenu gba te na wa se be gbo ta wi lenu wa
2: be ni odutu
1: oro te gbe wa a lo eleyi to ba ti jo mebe a bebe ni ni ti tori pe ko mo ba si tupu won ote gbodo rogun laarin ara wa le to yi nbe fun
2: eseun lutu
1: eyin me kunu na si le ran wa nse
4: abi
1: so ko gbodo suwa lati je se ngbo won o pe ti won ba pe emi o so fun ya iya omo anti o so pelu yin
2: eseun lutu
1: e ti gbo ba hun
2: tori
1: mi o ni number yin
4: eh ba number won
1: ya yawo baba ba ndele lo ni
4: ra won kini dele
1: ko ye le se e da moro ba ti da be se ri agidi ko lo gba di lo agidi ko o ti yi den denu
4: oro ri bi ta na mo
1: oro ta won ti so saaju yi bo lo won eyo kan o ti mu won jare o
2: e seun lutu
1: ko yi tu pe boya ah mo yin ri ama won na ri a ti e si ri eyin sa ti e ra won rara ni
4: ri won
1: David ta so pe boya bi amọmọ
4: ko sa mọ ko le
1: mo
4: duwo ko mi lo duwo wa ni
1: ko si wala se ngbo
2: olotu gbogbo ara mo fi ngbo yan
1: se ri ni jobi be ba ka ko yawo nkan ko ni wa di pe iwo na si wa se bahun oro ti mele ti di iwo na si a se bahun o
4: abi
1: ododo oro nu o
2: eseun olotu
1: o ti da be
4: ke da ko
1: ati kini ati keji se mo pe obeyin lo joko yi
4: abi
1: awon jo se soro ohun na de se oge onigbe mi oge onigbe mi yo mo du en kan wa o ni
4: ah oge onigbe ti wa ni awon baba ogun bi nbe nbe
1: oye
4: awon eyan wa
1: ojo ti wora won
4: ti wora
1: e gbo ana gbo na ni mi gele
4: e be ju re nde awon ti o ko toju e
1: eyin loko die
4: se ti gbo
1: e da moro ba ti dile e ma kaku yawo re komo de wona si wa sibe oje butu e ri pe gbo ni la fi gboro yi
2: eseun lutu
1: lo tara ko leto olowo di won gbo won ti e ti gbo oluaye ti gbo won ba sun oluaye oju oni ti
4: o su ba ri gidi fun ko ko ni o
1: e ni si je ni si ta o
4: e si mo ri se e bo mo pe o
1: nkan yi o ni baje e da ko ba sun si bi to da ba ba je pe apo kan ti e ni ba mu lo le eyin o se gbo
4: apo kan dun mu lo le ju
1: o seun ama nike
4: love
1: your fellow
5: kikoro roko jota yekeye diamond 88.7 fm o kile fala fala
6: o fẹ́ràn oúnjẹ àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún aya tita àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú ti ki je ko jafafa leyin ounje ma gba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale inu kikun mo kiakia tara ri o si pada bo sipo logon ase lona marun ototo olomi to benu sore atoni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugo re gascol antacid itura kiakia pelu alafia ile ise fitsin healthcare plc lo se

0: atun pe fọlọrun ba mi alawura bi tin ba wa se toluwon mo ba wa se gbogbo gba a le wi le se a le se le wi olohun iledu agbangban bi oke oga ni olohun a ma dupe ni titori pe intin se wa okoja ope ni e wa ri mi toro de duro yi 09136556952 ina ni number atun lu awon egbe atun phone se ni challenge alu won logo enu pe eh ni sise o
1: amen
0: gbogbo se yin o si ni dise
1: amen
0: eh ni sise se lagbara olohun
1: amen
0: edakun eh be ti le to ohun amako erito edakun eyin lo ku ta nwo ba ti nwo eyin na eyin na ma wo olohun loju olohun o se daada nu aye yin alaga akowe ati gbogbo omo egbe ake gan ni o a mo reti ipe yin 09136556952 Hello.
2: Hello, Alhaji Tunde.
0: Yes, sir. Oruko yin ati bi te ti pe.
2: Dada le we pe to.
0: Oruko yin ati bi te ti pe.
2: Baba lagbede ni lati kankatu.
0: Ah, ewo le wa le mo mi to wa mu si.
2: Ah, mo gboro ha le mo na ni.
0: Se emi to, emi wa fe joro ko yi. Abi mo fe roko.
2: Eh. Baba lagbede, baba lagbede yin go laye ko wa sagbede lodo mi.
0: Eh, oda. Ever ready me, I'm a gold look at me.
2: What you are now?
0: I've had it to you.
2: Oh, Jamie,
0: I've had it in a
2: long look
0: at me. I'm at it or doing
2: it.
0: As you go,
2: it only that do I tell you or Baba on the castle. Oh, no, when you does it, don't know what point in your mat, like I tell him about one year. Alaji Tunde pelu ogun Olorun Olorun ni dalaka yin o
0: ami o ateyin na
2: barika nabi lodo Olorun
0: sallallahu alaihi wasallam
2: ati loya ataya bandele Olorun ni damu gbogbo
0: ajun
2: e taku e ma sa tanu okunrin yi dile
0: Olorun eh awon baba wa na loki oni gbe ti gba pa won saanu won saanu a be won na ni
2: Olorun ba mi saanu
0: yin won ma woti e e kan sagiri ni won ma woti e
2: won ma woti e won ma wo
0: e ese ngo Oh, 9136556952. Ina ni number ti afinda seto. Go to Mekuno Lile Lati Diamond 88.7 FM ti mbe nle lorin. Eri oro nanu, apa abule yo da si mbe hello. Oh, kuro le oruko yin ati bi te ti pe. Yes, sir.
3: Allah wa pelu yin.
0: Ami oruko yin.
3: Baba oni kasu yen lo da be ni poko ku sa loju
0: de mi. Eh, ti oruko yin sir.
3: Wani lati ofa garage.
0: E seun gan.
3: Nigba ti eyan fe ta ja tun so fun ni moto pe ah oh ilorin lo ngbe lo. O ye ku tele oni moto yen. Iru ta so di odo won. Ti o ba wo iye tan jijo si abi yen. Hello.
0: Oh, hello, hello, ati nso.
3: Igba to ba tele oni moto yen lojo yen. Eh, iye to so fun eyan fe eyan an ta de 600,000. So igba ti o si nbe tan o wa yi biri. Wo pe won ri ta baba yen si nso pe oun pe won o ya number o lo eni to n taja fun lo ri number ba o le yan ti le raja lowo eyan ti o ni mo number e mo lo ejo e olohun ti ba yin se ti yanju e sugbon baba yen ko tori to ba je ko tele moto lojo yen
0: be ni bi oro ba ja si won ojo mo
3: eh to ba le so have of the money mi o ni ja fun e o o wa ja nkan lati 2024 pe dis so
0: I'm not going to be able to do that.
4: Awo kon ni pe mo se adura fun en to ni le se radio yi.
0: Eh.
4: Olorun je mi wo gbo ati ara.
0: Ami.
4: Se wa ri adura nbe fun gbogbo en te se to yi. Pa ti loya. O ti gbogbo en adura to ti yin.
0: Eh.
4: Pa le wo ka te yan ju yi ni sin. E pa ti ko yi le. E wa soju kan e kan kan kan kan to ju. Adura mi ni gbogbo da fun ye en ko ti yu ke ara ni na ka ja ti e ba mi ti mi. Wo ba je kiseni. Na e ko ke o ba ki fun won. O de mi wo gbo ati ara.
0: E se o As you go. Oh, 9136556952. Now the number that I've in that's it too. Go to Mekunu Lele you ni Diamond 88.7 FM Timberle Lori. Ti basiku oro gba suru. Hello.
5: Hello.
0: E kuro lesa uruko ya ti bi te ti pe.
5: Uruko mi ni engineer Razak. Lati Dakam.
0: Ah, kilo de de to ando ji. Engineer Razak, se ki se engineer ti mo mo. Se ki se engineer Razak ti mo mo.
5: Ona ni.
0: Eh, ki ale ndi bo si. Be ba dogbo pe te so un lele se dogbo ero yen na trimu ka momo ni
5: ati eku se o
0: se o alaga bamba mare nu are awon ti won tun radio se gugu e se ketu awon nu are ni nsoro
5: ati pelu ogba ati oye ti e tin dari to
0: e ma se nwa e se nwa ga
5: inu mi dun pelu idajo yin role ori mi o je awon
0: kan e dakun e ma so be
5: e ko
0: fi yin un le e ja ma so ti wa ta so yin lo
5: ati pe nko lowo yin
0: ese uga are awon ketunu won duro ti wa ko de leti o si ti won se mo so fun pe won duro lapo odo ti mi na eleyi oro to ke mi gegegan won duro won ko ra won sinu oko ti won po ni fa won wa ni mo mo wa won wa wa won si yeju e olodun yeju e hello
6: alafia fun yin
0: alafia feyin na o ran ka dede
6: godi
0: le jori ah eni ko se eni ni ka ni
6: Iwo
0: do for do. Are you ready to give me no money, man? Have you?
6: Wa gbo. Olorun fun yin se nibori kasu yi.
0: Abi?
6: Olorun ti ba yin yanju e, yo yanju e gele.
0: Abi o.
6: Bo se nkan tun yanju ti mo fe ba wa eniyan. Ejo. Eje ka dro lori otito. O je pataki. Ati ready ni o. Ati joba ni o gbo oto o da pupo o ko ya ofre yi sile ejo o
0: ese won
6: a da fun yin
0: ese won ha e abi no baba godwin oda gbe ese omo nike
7: ori bete
0: ese omo nike o le ese won oro gbe de kresi to lo baba godwin fun omo nike ladie
7: be ni gbe lawa
0: Hello.
8: Salam alaikum.
0: Alaikum salam. Oruko ya ti bide ti pe.
8: Lati abayawo ni.
0: Lati abayawo.
8: Eh ni lori.
0: Eseun.
8: Aji bolude.
0: Yes sir.
8: Ati lawyer.
0: Eh
7: yes sir.
8: Ah la ka ni omo ni daru o.
0: Ami o.
8: Eku mi mo to.
0: Ah, Olorun ni.
8: Olorun
0: ni seto. Ami o.
8: Wa lai bo se lonu Quran na le so ye. Tuba kabo kanu.
0: Olorun
8: ti ni joro ti ni odaru.
0: Ami sa.
8: Mo si so be fun yin oro temi no ni daru.
0: Ami o.
8: Oga to ni le se radio wa lo ni je ko oro te na odaru.
0: Ami.
8: Ese go.
0: 0913655952. Na ni number ta fi nda se to lati Diamond 88.7 FM Timberle Lorin erigbe mo fe soro le kan ti erin wa
7: be ni sa yin
0: oga yi awon na gbo fin wa
6: amo mo pe pada paro o do ma pa wa odun yin o da ma mo ni ko ma binu
0: Oda. Ko si wala. Bo talking in this time ko ni je chicken mo. The law.
7: Yes sir.
0: Se ri ngba mi awon e o mu oro lowo. O ti di ebu already o. Awon wa si bi goal ni. Be o ti di kente. Awon ofin ngba mo ti kokko mu wa ngba mo ti kokko se kini in to woro patapata oro wa so ni to woro yen lu lenu. Hello.
9: Hello.
0: Hello sir.
9: Ogbagbolude.
0: Danga de di uruko yi ati bi te ti pe.
9: Ala gba mo si lati ti dendera.
0: Lati. Ah.
9: Lati ti dendera.
0: Ah. Eh legbo ilu baba mi nu labaka te da ko.
9: Eh
0: kabiyesi mi nko nbe baba mi dada.
9: Hello.
0: Baba wa le ya le ko. Ezo, Olorun o ji won pe nbe pelu alaafia.
9: Olude.
0: Yes sir.
9: Nkan te pa te toro lowo Olorun Olorun fun yin.
0: Adupe o.
9: Ah. Oje atogbo. Ti o ni gba lowo yin.
0: Eh, Olorun lo ni gbogbo e. Olorun ni.
9: Eh. Olorun
0: o je mo.
9: Ada.
0: Ezio. Mo ni kini. Ezio. Meta ni won pe amo meji won na ti da ko. Eh, ati gba wole wa. Awari de. Ajo metoto ni wa ni ajo gbe edele ologo njo kan. Eh, di lo.
10: Yes sir.
0: Thank you very much. Mi o na ti so be ngba mo wole le. Eh, pe mo sure wole ni. Iyaba Ndele, thank you very much. Lawyer is here, Dada. Say, go. Ada, ko lawyer, ko rati kwe da, Dada.
10: Lawyer, Dada.
0: Afisi ole nune. Ndo, baby, come. Ba, jowa la tile.
10: Oru komine abrifata, wo yato baba kekiri adeta.
0: Ta, titi do jome jota, ato wakwa di lori etu ta kwe de kochu mekono. 080-3489-1050. Tule, bolu de. Loruko timi njeu.
10: Bye for now.

0: o ti se han wa na ati ri laye awon elomi akoko to ka wa na wa gbo ka wa ri ka wa experience e ka wa je gbadun e ninu aye ti wa
1: so that you two will be able to turn testament not even to share testimony alone sir you know when we are talking about testament what people see and read about you when you are there and when you are not there
0: we no di apere rere
1: yes sir
0: Oda gbogbo eyin eniyan Olorun ti en gbo waye to je wipe eni nkan kan ti e tin ba fa eri lati nu adura yi ti akoko gba nigba ta wole yen wipe Oluwa wa fi ra re han bi alagbara lori ohun gbogbo ti mo nla koja kini ohun ti eyin na nla koja woli ko ni yo se o pastor ko ni yo se Olorun to da aye ati orun ni a npe yin ki e wa pade ninu ijo covenant Seed
1: King Seed
0: Covenant Church ti Okale ti agbegbe Asadam nilu Ilorin lagbegbe garage ofa e je ki ko to di wipe a lo si eka ipolowo oja woli ti Olorun ma lo fun wa ni osu yi prophet evangelist Joshua Ayeni woli ati ajirere Joshua Ayeni ti wa ni kale e ba mi sure fun awon eniyan Olorun ti won gbo wa yi ko to di wipe a te si waju
2: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
2: Omeni woli ati ajinre Joshua Ayeni. Je kin sare gbe adura fun gbogbo eti to ngbo mi. Ba eni Oluwa ti enu mi wi. Lowo odaju eniyan ti kin dari jini ti aye re wa. Loruko Jesu Olugbala Oluwa ma gba e jade.
0: Amen Jesu.
2: Ba be mo eni to ti fi ku ati sa oku bura. Wi pe awon oni dari ji o. Ti ise re wa. Ti n to nreti yen wa. Owo otun Oluwa loruko Jesu Olugbala yo fun o lominira
0: Amen Jesu
2: mo fi asiko yi pe wa si pade agbara to mo sele ninu jo King Seed Covenant Church ni every last Friday and Saturday of every month ti pade ti Friday ma nwaye ni ago meta ti Saturday de ma nwaye ni ago mewa laaro mo fi asiko yi pe yin lati wa pade Jesu onise iyanu ati lati wa pade woli re to fi oro re han ohun oluwa re fun gbogbo eni to ngbo mi ninu rin ajo aye loruko Jesu Olugbala o ni rin ajo fo
0: amen Jesu
2: ninu ajo aye o ni se ase danu
0: amen Jesu
2: akori gboro asa no bi bare ni oni ya agan gbogbo awon ti aye daduo gbogbo awon to sise ti orere kojo gbogbo awon to nlaagun ti won ri kan mo lo se won ti en se ogun re po jun to nje lo e ja pade ninu program yi nibi to Oluwa ti ni ma je mu pelu wa pe gbogbo nta ba so leti ohun ni o se ohun Oluwa re o labe idaju eni to wa to so pe o ye fun toto to lo o ye fun to nkan ohun sunkun loruko Jesu Olugbala Oluwa ma fo elomi nira
1: opere
2: de ma bale Jesu Oluwa wa
0: amen amen amen
2: praise God
0: ona ni ti gbo yen ti a ba pada de lati eka ipolowo oja woli e ma ti original e tu ba wa sure fun awon eniyan wonyi e si ba wa pe won sinu akanse eto ti Oluwa gbe kale ninu ijo King Seed Covenant Church ti Okale si number 21 Asadam Road of a garage area nilu Ilorin eyin ti en bo lati agbegbe Asadam owo otun yin n lo bo si o be ba ti de be ba ti koja bridge ti railway yen owo otun yin bayi e ti ri te ba se n bo lati garage ofa o se feserin to ba je pe oko lo n gbe yin bo eyin e ma wo owo alaafia yin awon olokada ti won wa ni garage ofa yen won tun le direct yin lori be o se rin yo si dara fun yin loruko Jesu

0: lanfani bo se man se opolopo lanfani gbogbo episode wa ko se le to lo lasan lai se yan lanfani so ile na to ma se lanfani loni mo fe ka tun mu nkan kan to se pataki gbogbo ta tin so na enikan ni pe ewo lete so ti o se pataki se ri ilera to ma ni it is new on daily basis health na npe be tori pe opolopo nkan lo nsele kaakiri agbaye to n change to se se ko ma ko ba ago ara sugbon teyin ba ti de na re te ti mo nkan ti o ye ke se nigba to ye ke se iru awon nkan be yi o le de na aisan to po fun yin loni mo fe ka soro lori abuse of drug abi nkan tan pe ni self medication keyan ma to wa ara re da ogun lo ko ma pe ogun fun ra re ko kan ro lori pe mo ni efo rira npe ko si lo ra paracetamol o tun ra ko tun lo ra kini kan ranro o tun lo ra mi fe ma daruko won orisirisi cap ibu cap kini kan cap orisirisi pelu opolopo pain relief tawon yan ra ka kiri nsin hey mo fe so afok tawon kini yi se fun wa idini yen mo de ri pa good ni side bi dada awa ilorin ati gbogbo ilu to so mo Kwara State ika ikan wa ti mo ri pa da si dada kamo bo agbo bile mu o po lowo awon eyan wa se mo pe naturally agbo bile wa lo ye ko ma sise dada fun waju sugbon nkan kan ku na nbe lo fi ni aye idini e ta se le recommend number 1 ni pe bi o ba se da to ka ni nkan to nsanfani lara egbo kan in to nsanfani to le wo aisan ye gangan lo ye kan extract jade kan wa lo process e kan capsule kan wa so ye do se to ye ken yen lo taison ya ma fe lo it will have been perfect caniba won yibo chinese yen se se ti won la se se ni but wo ita wa ni nbi a ni mo jile lori e lati se bo se ye ka se ati n to danu e ati n ti o danu e ko tun wa ni osun won so e ti o danu e ta lo papo yen ati apoju re ati ti o da yen e do no ma affect the same thing fun eni to ba nlo ogun akape ti doctor o recommend e fun even ti doctor ba recommend e fun gbo eleyi if it has been recommended to you yet to ba ti pari dosage yen o je mo po lanfani lati tun lo repeat e without doctor's consultation again ko ye o lanf ko ye ko tun lo lai se pe doctor tun so pe o ye ke awon ogun kan wa to ye pe e kan ton ti ni ke lo ton yen won fe ko correct nkan kan o ti se ko correct nkan yen nigba yen to ba tun lo tun lo o ti abuse e in ti o mo je niya ninu agbo ara re is your liver yo mo yirin re abi ko mo dapa si la abi ko mo je ko wa fati abi ko mo ni awon aisan kokan to wa mo ro pe ah in re mi ni e liver re nlo die die ni so mo ro wa loni se ri opolo wa o se pataki gan te ba tin si ogun lo nkan kan wa nu opolo ti o mo dinku neuron ni o ma n produce nkan ta n pe ni dopamine se ri dopamine yi ti o ba tin deku lara wa a ni le da ara wa maintain mo a ni le maintain body movement wa fura wa mo opolo oni le control irin wa ko ni le coordinate irin wa a ni le se bo se ka se koda o se se keyan ma si kowo mo gbon kese mo gbon o se se ki yan ni tan pe ni parkinson to ba yala ti dagba po owo mo gbon se o mo gbon e mo ra won mi bayi koda ori o fe ma gbon elomi o wa lara awon drug ton ti abuse nipa loju re mo te si waju se ri opolopo obirin ni sa airoju loni to ye pe nigba ton kere awon pill kan wa ton ti fi nda bobo ton fi nda bobo sex to fin da bobo so awon birth control pill to polopo lo elomi ko fe loyun a tojo o ti wa lo awon ogun kan to fin da bobo ara opolopo ti result si ai mo le romo bi e mo nsin toro lawon o mo nkan lara re to fi sa bi amo ti yen ti reduce o wa fun e ni hormonal imbalance nisin ini wa nje mo wa ro yin ireti opin fun yin o boye gbogbo yin ta ti sa si lo ogun ti aisan kan ti wole lona kan abi lona mi any reti sherry greenwood gbogbo product greenwood ton se mo so fun wa ipe a se product to wa fun prevention won se le to wa fun curative to wo aisan iru aisan to wu ko je won wa se to je pe supplement ni to ye pe yo kan ma complement diet abaje ki a le wa lalafia ni so mete ta yi ni Greenwood fi yato si gbogbo le ise yoku to dabi ti wa won farajo wa ni se mo pe olonki ni farajo ekun ni ke se bi ekun te ba ro mo te ba ro mekun te ba ro olonki ni e mo pe ah won farajo ra ni o won se iran kan na so big Greenwood se jina tefe tefe si awon te n pe te ro para kan na ni idi ti ogun ti wa fin sise bi wonder niyan e tun gbo eri kan lo ni o tun tin ba so pe tun tin ba e gbo e je asare gbo kin to tese waji
1: ha erorama mo fe ke so fun wa igba ti e ti wa ni ipo te wa yi
2: mo ti wa ni ipo ti mo wa lati 2011 mo ti na tin ba mi manage e ni awon hospital ka kiri
1: e mo da ko hospital bo se boya hospital boya awon elese kuku le nlo lo fa ni
2: elese kuku ko o awon hospital to loruko ti won ni pe taxi be le mi gile kan tun de be ni o
1: kwara state la wa yi
2: ilu lorin na ni
1: ikan lara awon gbaju gbaja ile iwosan
2: ki se se yo kan o nlo bi oriji meji bi meta to le pe won le juwe won ni ni lati juwe e ba pe ti pe taxi anywhere awon mo gbe yin lo be ni
1: e lo todun melo
2: that should be 15 years ago, 2011.
1: Hmm.
2: 11, yes.
1: Ke se pe wo ra yin ran de akoko yi.
2: Ara ra o. Mo kan mu ni gbogbo ti mo nlo. Ah se bi pe o mu. Ba to ma pada de bayi pada ba bi jani o. Ti wa ni o ta mi lara bi pe emi o ta mi fe bo.
1: Bo le se wa gbon le pa le se Greenwood.
2: Eh mo ti ma ngbo lori radio ajilete. Mo wa ni e. Hmm. Awon ko kan ba ba ba kan ti e gbowo mi lo gbe ni a ma daruko ni tan gbowo mi lo a mo ye tun ti gbowo lo ta se test se test se a mo ye we test to wa nu le nbe yen ibi yan ko gun wa go lu wa te wa ni ri toto rara ra tinu mo kan yan ti gbogbo o mo se yan so mo sha ti ma ngbo mo wa ko number Mr. Waleye ni ki o ton se program ni agility o ba pe won ba ju fun mi ton ti pe mi ti mo ti po yen na September last year ni o mo tun manage ba to ma di ola lo ma pe for 5 weeks 5 Thursdays wa ri pe njo Tuesday mi o Monday mo ju Tuesday mi te le to la ti ba se pe mo fe to eto yen o wa ese mi wa nwu o wa ro pe as usual mo tun sare mu ogun yen mo tun lu double nte wa to la wa pe aburo mi pe nkan bai to ba ni a e je ti mo lo Greenwood e mo lo general city we mo je kan waste yin fun wa o gugu e wu ase aisan wa lara be en ti mi o mo ti mo nki mo ti mo nki mo a de mo lo fun test wa lo improve we improve ase ko improve ase mi o ta mi ti fe bo o ko lo pe ise Greenwood bo ba se so be na le se ma ba o kan je pe ko lo n pisin fun yan ti yan ba fe lo be tori ogun eyan le ri lori igba so ko si pe na bo ti yan ba le mo kan ko ma deja ko lu bo ba se ni ko lu gba mi o ma de stage kan to ma fe suyan o to ba le roju lu bo se ni ko lu a ri pe resource to expect na lu ma ri
1: eson kini moran yin fun awon ti won gbo wa
2: ahan
1: boya ta won na niru adoju ko tan run mora bayi
2: ah kan ma run mora o kan ma run tori iru emi bayi mo mo pe even loru ana mo tun wo ra mi pe so ori ofe ati anu olorun ni mo ri gba ase condition e ti mi ti worst to bayi temi gan o mo come on mara o to ma ti traces pe kan beyen se won come on lo private hospital come on lo general hospital kan wa le ise Greenwood kan wa lawari kan de lo se test instantly buy na ma mo kan to se won so de yen kadu ko even te yo ba ka wi a sha ri kan to nri
1: be ni o na ri
2: ma de sha la ye fun ni ile abi ni bi o na ri pe kan bayi ni so de yen ba lo kan ka kiri to lo ba se mi yan lo fun ni o ti ru emi si mo pe Olorun lo kan mama ti o se mi lo foke to de Greenwood.
0: Mo ro pe ti gbo gbogbo le. Ah, atato iyo odun. Intern so fun yin ni pe keyin na gbera ke tete ma bo. Se ri awon esan se n foju kere kere kere wo yen. Ah, won ni ti aba tete pe karoko to ba ti dagba ton yo ma gbe bo lowo eni ni e tete wa yoju si wa bayi keyin na wa sayewo. Te ba ri condition mama yi nisin ah olorun ti gbogbo ninu aye won mo se bo se n dupe pe olorun ja won mo Greenwood won de ti nawo kakiri tele lowo ti o se ma so mo ro waye wo na ma bo ma bo si suru lere opposite senate bank opopolopo lo nsi leya te ba ti ri senate bank e wo adojuko re ogba funfun funfun complex white and yellow oloke meji ni abere le nbo green wall lo wan sale e mo pe sori number te n pe se 08063723539 boya yin si mu pen lowo 08063723539 e ma bo ka sayewo fun yin a de so fun yin ohun ti o mu aisan yen ku machine wa aje keke ni ohun o tu gbogbo nti e mo lara yin yo gbe gbogbo e jade patapata ni lori owo perete te fi se to ba re ti gbe jade atun wa lojutu lodo ti wa ke se pa ma toju aisan lo lai lai aisan to le lodo wa ta toju jina lo su meta e ma aisan lile lile mi ni ma daruko tori o sakoko gbogbo aisan to ko leju eyin te de wo pa awon aisan kan o le lo eni eni to mu e fi wa dan wa wo ka fi ka se ke wa wo boya yo lo abi oni lo pelu ase olorun ni o tori ogun ele won ri se iwo to fe ni yonu pelu lera tete ma bo e ma bo si adojuko senate bank suru lere ni ilu ilorin adojuko senate bank ectere greenwood office ni sale ile funfun gagara yen awala wa ni sale ke ma bo gbogbo eyin agbe na ti a fe ke lo fertilizer ti oni mo mu ki awon eyan mo tata sorti ti won fi sase jere gege bi agbe ti o de tun se alaafia awa eyan lore fertilizer greenwood organic fertilizer ni ti won is the best organic fertilizer for now oni ke ma recommend ke se ma lo e se anfani fun awon eyan ki a le se anfani fun rawa agwara wa o fe nto natural a ni fi aisan lugba tete dogbon si oro ara re lati wa ba wa wa sayewo ko mo nto nse sele lago re ko se rojutu si ati ona abayo number 159 opposite senate bank suru lere ilu ilorin le nbo e ma pe sori 08063723539 direct na ni o bo sodo wa ire o
3: buy you happiness turning up the

0: ko le da ologun ba ninu anu e ko ni je ki gbianju emi ati yin koja sasan
1: amin o
0: baba se lu yo mo do baba se fa yo mo
1: amin na
0: ya lo
1: amin na ya lo
0: ni si ase yo wo
1: amin
0: na sa se da la se ologun
1: amin
0: o amo mo se
1: amin
0: e ku se lata ro e ku ko le da e ka bo sori eto yi eto wa ni opo mu lero
1: do mi
0: lori ikani Diamond FM ikani ti n tẹyin ra wasan ti n gbagba lẹru
1: the shining
0: Supreme Station a tun ti de balẹ bagẹ lori eto fun tọjọ tito ni eto tọlọrun mo ma ṣagbekalẹ rẹ fun kidi lo le tuba ko le tuse ko le tuwo bi omi afuro pon tori e na lọlọrun si ṣagbekalẹ eto yi ki gbogbo wa le bomi ogbon mu ninu eto yi lọlọrun lo si ṣagbekalẹ rẹ atawọn ti kankan kan mo lori oro odile ati bo nile wo se to ti o tuba ti o tuse ori eto yi na lọlọrun tun ma yanju e a tun dara wa leko bo la ti se laarin loko laya ti fi ye ni ti fi ye le ori eto yi na ni omo bi ni o ma wa to tori eleto ni oni eto part 1 part 2 part 3 part 4
1: eto ni o ma ti so olorun lo ni ori be
0: ta ba ti aziz oloye wa loruko titi me je n fi yoku lo mo bi lowo ko mo ba wa yin na loko kan ejeji
1: e ku le la kara le re wa la kero na kin tesho tesho akin tologun tologun awa kin ti diamond ti diamond akin gbogbo bi tesun gbo wa lasale to ni ode odunbi awa mo tabi tete ni lojo mejo mejo ose to lo tabi tete pe olorun ba pa people eseyin how to just shit so tete sire oloye mo be se mo nte
0: eleje yen le
1: mo be se mo nte
0: olorun o sanu
1: ije yi o je ni olorun lo tun wa ni
0: o je o so loni
1: en yo six wa so oloye gbe mi de
0: olorun le
1: o la tu fin gbo wa kete kete la shale toni e ka le ni gbogbo bi te tin gbo wa o e se wa gbo wa fun gba akoko e wa wo pe ki gan la nse lori eto eto lopo mulero
0: opo
1: mulero leto ohun ta wa wa lori eto itolorun gbo wa kale fun o ni woli mi woli rest
0: eba
1: prophet mi prophetess mi apostle apostles mi e mo tu ko eto yi
0: eyi
1: ni awon ayan fe anything no me do see e mo gbo ti won
0: lero
1: o wa gbe wa kale sori aga tabili oloye wa joko sori re emi na joko sori black olon lo ni ori be o wa ni amo tuko eto yi gbogbo wan kan si inu le wan tuba o wan tu se ama so gbogbo gba pe binu le ba ti to awujo ato
0: gan
1: bawujo ba ti to ipinle ato bi ipinle ba to orilede o
0: to
1: orilede o ba ti wa to
0: abaye
1: ato ani ile bayi lati kesho rode kinu le wa ba le to o na la sise agbekale eto
0: o
1: mu lero opo to mu le wa ro o na la gbe sori epe
0: yi
1: e wa n ki wa lo ti lo si pe omo bi e se o oloye e se o

0: ti lati ma so pe ki awon omo kekeke ki won lo so eyin te ba ti si ni rpp
1: e mo yoju
0: awa ta wa nbi amora wa oloye wa nbi omo bi wa nbe next thing wa nbe director wa nbe ama we o si nbe si ki lo po kwara
1: re kosiko ni
0: kosiko siko mo ro bo ni kosiko siko ti si nbe eyin bi ti siko abala keji o to
1: ni
0: awa ta wa nbi amora wa amora wa

0: on va chaler fan on a na bani se ko tan
1: ah ah bah oui fun
0: se ba so fun comment se se gbe o si ti mojo wedding
1: eh
0: won ni awon wa ro pe kini kan ta won le se o
1: eh
0: won ni ore awon ile eyo kan to ngba awon mo na ma
1: be ko won lo
0: pe okunrin yi
1: ba so won na won
0: bere lowo e pe folder wo lo wa nbi
1: mo folder yi
0: mo si laptop e mo ri nkan bai bai yi
1: mo ri nbere
0: won na won sha pe omokunrin yi o na won ba pe mommy
1: mommy omokunrin
0: mommy omokunrin
1: okay
0: won ti wa se introduction lodo awon awon ti mora awon
1: won ti jo
0: ti ma won si se wedding
1: o ti ye
0: won ni la won ba pe mommy omokunrin ati daddy pe mommy daddy mo fe ri yin
1: mhm
0: o nti mo de fe ri yin fun ko se oro ri fun
1: okay oro one on one
0: mo fe ki daddy ati mo fe ke gbera ke wa sodo wa
1: eh oda ba
0: ilu won de yato si
1: ti ototo
0: ibi tan gbe
1: ma bo lodo ti wa
0: won ni awon de so pe oro to ye pa won ma je ki oko awon wa njoku ta won na wa njoku ta won fe ri eyin mejeji na ni
1: oko
0: ijoko ni
1: mo ti tule kan boku loju o
0: won ni di ta won fi se be ni ki to ba ti e lobirin kan bi kan ka won so loju awon bi e ka won na le so pe awon na mo si so fara mo abi nkan bai bai o
1: yeah
0: won ni ba won se wa ran se pe awon iya ati baba na ba ran won bo ni ojo Saturday
1: okay
0: oloye nkan ti o yan ko se le se le
1: otan eh ba ti tule bo ko bo ku loju yo pada
0: won ni ba won daddy ati mommy moto to gbe won lati nu ile to si gbe won lo si park kan lowo moto o na won mejeji ku le lori tan accident
1: okay
0: ati baba ati ya
1: won jo si pe won pa nu lowo kan mo ko won pa ran ko ya mo n go yoku fa
0: won ni an saran se si omo pe nkan bai bai sele mommy ati daddy won gun won na won travel
1: mo
0: to pe won ka cab to gbe won lati inu ile lo si garage
1: o accident
0: o accident ya ti baba ti ku o won na mo yi de ni fi awon obi e to je wi pe ko fi oro won sere pe o mo ko ma n gboran sa awon obi lenu lo je ko n ko won pe kan ma bo awon ni pe awon o wa le so fun
1: oko awon
0: okunrin
1: pe emi ni mo pe won pa won ni ko fi pa kun o ye ko fi pa kun pe emi ni mo pa awon obi re pa o
0: okay go go won ni ba to kun ri pe awon pe won ma ni daddy ati mommy ni accident awon o pe awon se bu seku ni pe aye awon ba je lokun yen ba bere pe ki lo se
1: se yo
0: won kan wo pe tawon dajo
1: iyawo sona ni
0: iyawo sona ti mo kan ba ti wa
1: teyan je wo ru e yo yo bo se le je wo
0: mi wa oko yi wa so fun obirin yen pe mommy ati daddy pe awon pe awon bo wa ki ohun si mo obirin yo so fun oko pe o lo ohun ni pe kan wa
1: o lo ohun root wa
0: sugbon awon obi papa so fun omo won pe a n bo lodo e
1: a
0: fe wa ki e so omo yi o wa ni ohun na wa ni conscience
1: gi ninu okan re
0: ohun de lawon obi o fe wa ki o ohun lo fun wa n ba okan re je pe ah emi de na fun de pe mi pe awon bo o
1: iku se pada mu won je yi o
0: sugbon ohun fun rara won o wa le so fun oko n pe emi ni mo ni pe kan wa tori ohun si mo ri lori laptop re ti mo fe so bye bye bye awon ohun to tun wa dun awon ni pe leyin igba yen laptop yi gan oko awon wa open ne pe bawo ni eru pe awon obi awon te se ran awon lowo tele omo egbon ohun ton so ko salaisi gbogbo record owo ton fi ranse si
1: se tori olohun so gbogbo nti o ye ko ti bomo okunrin yi ko ti pe won na won ko ti ba so lo wa extend your to fe loju oran
0: won ni oko awon gangan lo wa gbe gbogbo kini yen wa si lo wa fi awon pe egbon awon gbogbo owo ta won send sa won mo won owo school re o won ni ba won se won na ti gba ti oko awon ti wa fele ran awon awon o le sun awon o le je awon o le wo
1: eri okan over your condo ati kumo se you I go teach you sense you go learn
0: lo ye
1: eri okan ni wan so fun pe you go learn you go learn you go learn you go learn you go learn
0: awon ni sin ba won gbadun eri okan awon pe awon o mo ba won se fe so fun okunrin pe
1: emi ni mo ba won obi re
0: awon obi pe kan ma pe tori nkan ti mo se pe so se so
1: ah
0: oloye
1: ejo awon won ni omode ba peku tomode ba daje tomode ba peja tomode ba daje
0: to ba wa pa
1: gidigba yo gbe ka won bi e
0: mo oloye ki lo jaro gidigba gan
1: aro gidigba ni ifi e so pa big fish.
2: Any otu pa
1: promas.
2: Otu pa
1: big fish. Otu pa big fish promas.
2: Oloye imo nsukuma ni.
1: Yo wu tori pe tori ti won pe leri okan.
2: Oku gan won ti se gan. Ti so ko gan fi wa se
1: do. Ke tu wa soku e yokan meji. Tori ti won pe leri okan. Wala nti won pe leri okan o yara pa yan do anything lo. Tori ko si asan ti o ni da si lara. Boba gbo keke eri okan re mo so fun pe awon oku ti awon oku yen ni won den.
2: Ah
1: boba gbo koko eri okan re so fun pe iwo ya ese bere si oje. Mo ri ba fo lasan eri okan re mo so fun pe se mo ni ko jewo jewo. Ori ni o fo pa
2: eh
1: to se baun tell your kan le oni ma punish e lori e eri okan nti won pe ni conscience
2: oloye
1: o di eyan ni
2: oloye sharing nkan ti mo se fe koko so kan eyan to ba wa das
1: ki won di mu gidi
2: sharing oko ati iya ko ba je girlfriend boyfriend oko ati iyawo agudo le ma communicate laarin ara wa
1: lack of communication
2: ko ba ti yi e pe iyawo e pe ohun to sokuku si mi leleyin o bawo lo se je
1: ni yi o ye mi
2: la to ba wa salaye ti o ba wa ti dumo e ninu o wa le tu wa le gbe igbese sugbon koko gbo la tenu e na
1: tori emi a ma soro kan pe laarin oko ati iyawo tabi afesona ati afesona ti won ti mara won tan pa won fe fera won ti communication ba ti ku laarin won aarin ibe gangan le su nbe
2: ibe ni
1: ibe le su ti wole sa mo benin lokan
2: ba wallahi
1: esu lojo ba
2: awon ore to fi pe okunrin to je pa ti jon wole ti jon wole ti dajo wedding
1: son
2: mo ri nkan to ru mi loju okan ti egan abale to ba salaye
1: ilo pe se mo re leyi
2: awon ni awon le le
1: is as simple as that
2: ah
1: look awon details ori bo mo wo film lori laptop
2: ni mo ri awon kini awon wo wole
1: leyi o se mi lo send le leyi sin abi wa awon account wore is as simple as that sugbon omo bi so mo pe loni lack of communication ti tu opolopo ile
2: wallahi
1: tori ti pe iyawo mo insinuate pe ntoko ohun ro re inti sorry
2: ati nu moro ni wa emi yemi gan man se iru ba loye se duro bayi mo le ni mo mo pe to ba kuro nbi bi bayi bayi lo lai se pa jo plan
1: do sorry
2: ah
1: oko le fe yin le lori be di ko ma ro pe ah wa la ife san school awon mo ni september o
2: ki won tun mo ko ma ba ro kan mi
1: oro obirin lo ro fun wa ni o fe lo ba won si awon deadline se ri o
2: iro o no npe ni iro nu opapo aje
1: oko won mo ro nkan mi iwo mo okunrin le wu akan ko nkan wu ti e ko ma lo
2: ki wa ma wo pe tori nkan bayi de lo sise bayi o tori nkan bayi lo de sise bayi
1: o le
2: to de bere
1: pe e se to si bayi won wo pe ah mi o mi ni omo kan se temi ni o ah ma binu is as simple as that tori pe lack of communication o ti da opolopo inu idileru
2: wallahi
1: ba oko ronu
2: wallahi
1: ba ya wo ronu
2: wallahi
1: o jade lo yo ni ko ti lo ba won titi e ti o to si je pe ati
2: be na lawon oko mi na se se
1: be lo kunrin mi se
2: ani bi mo se ri letter emi
1: be lo kunrin mi na se
2: mo wo pe lawon ibikan emi gan nilo lati ki soro ara mi
1: o tun ba wona
2: wallahi because awon kankan wa je pe to ba ruyan loju bere
1: bere
2: pe akini yo bawo lo se instead to kan ma assume
1: yo ti assume na kan pe anti ro nu
2: ah bo se ri gangan lele at the end of the day kini yo de wa ni ri be
1: ko wa ni
2: olo ma e ka ti ka ba mo se eni ba o ti ti ka ba mo bo ni
1: ti bo se wa yin
2: ni oku eyan meji
1: ani po joku enikan iba ko joku aja okan re oni ku nbe tori pe o mo po won ni remote course nto sele
2: yi
1: okan ti put blame lori ara re pe ohun
2: mo lo wa eh number wa ki
1: iyawo si mo po ohun lo n gbe won
2: lo n gbe won dide e mo bo
1: e wa wo kini yi
2: kodi ako mo pe awo bi gan so fun omo pa won bo ohun ni kan ohun ni kan mo so rara
1: e mo so ni kan e sa ma bo lodo wa
2: awon ti oni ba mo kunrin se wa ona kan kan ko ba le
1: die pe bo leyin ore yomo daro pe rara na emi na mu si pada
2: ona on to tu wa dun ju ni pe bokunrin se wa si gbugbe pe ah se bi anti lagbaja ba te se send owo si mommy tele won si mo nfi ranse
1: die sa record ti
2: mo record ti
1: fun awon mo wo lowo re ohun ba pada wa
2: yo won ati gba yen bayi won ni tin ba ri awon ba won se ru won ni okunrin gan wo pe so tun wa ni fi awon obi mi ju mi lo ni
1: se kin ti e ah ki lo de se won so ran ma kan ki kan o ti wa di ti e ko ebe mi mo lawon obi mi
2: won ni se kan wa so foko awon bayi pe emi ni mo pe won pe kan ma bo tori kini na ni
1: ori awon oro kan ma se yan ba so ko ni so mi mo
2: o ni toro mo bi omokunrin se ni fe awon obi e
1: awon oro kan wa to je pe eyan gbodo gbe sinu lo orun baba wa dorun e lo mo
2: sun mo tarun ko sorun re
1: awa okunrin bo ti wo ke yan o fe lebi demi to awon oro kan wa to je pe o gbodo loyun e lo run ni o gboyun e lo run
2: lo to
1: ko se so ta o gbodo bi oyun e lo
2: gbogbo on ta ba a mo jin gbogbo se wa
1: lo awon tolorun lo ku je mo jin e lo
2: ko gbodo ba ni on to gbe pamo si
1: o gbodo je loju eyan awon gbogbo okunrin gbodo ni to je pe yo gbodo
2: e gbo gbogbo eyan okunrin se lo to ni temi ba mi
1: loju ti o gbe lo run ti o ni le bi ma je fun olofo awon oro kan wa ye bi nle aye ye
2: iyan lo bi lorun
1: adokuri adokuri awon be kan e lo run lo bi
2: won to le wan so ni pe come obirin ko shut up for life
1: loju wo ye temi ko gbianju ko wa bo ti fe manage conscience e
2: tori yo pada de lo okunrin
1: o ba bi saye
2: iru oko e gan to ba ti wa nu nti e dariji awon aburu oko nko
1: awon bi se ki moto o je mo kan foju fiu re mo jo foju fiu re ko je mo mi ati ba mi kọjẹ mọ mi ati ba mi yọ lọ yẹ wo ara o san o wa
2: kọjá kọjẹ mọ temi ga ti ba temi gan
1: ara o lo mo je ara o san aje
2: lori oro ti o ni tumo
1: ara o san
2: oro ti o ni tumo
1: in ti mo so pe toro ba ti won ni tun ba ru ni loju a bile lere ti e ba wa ti so to bile lere bi eni toro o kan lere won ni sakata karaba
2: la si to
1: bi o soje ko soje bi o se o se kan ko e la mo nle e la ko gbogbo e o tuke e jo ri oke be ni be ko to ba ti di pe a n di oro sinu funra wa a lo wa awa lo wo ona mo koro ita fe gba
2: e to fi gbe awon eyan lati bi to jina how many minutes to fi ma bere lowo
1: eyan to fi won se ko nge ku
2: jesu
1: to ba ni ko ti ko mi mo pa won obi e kilo ba so fo koro yo pe dia oda o honi
2: ani won ni won ti de garage
1: oni
2: olomo e ka sirin
1: e won na ni mo fi so pe yo bi o ti so re oni mo ni insalaye ni pe emi ni mo pa won daddy ati mommy pa yo ko olo daddy ki won re ni
2: ti wallahi wedding ni
1: yo ko bere pe se o pe won nu omi o wa yanbon
2: lu wallahi wedding on the chase ko da won to sele igan oloye iya ati baba to ku igan se wedding igan tu se gan
1: e won postpone wedding di jomi jo re ni akoko ti wedding yin o ti akoko ja bayi bi o so di di emi eyan meji to fi sofo tori aimo ntokan ti mu eyan fa lan sile koko ndo mu ti en to se yi tori pe gbe eyan ba wa ninu igbeyawo o gbodo mo ntokan toro ba ti dele tori e lo lomi se fi oro lo ika le lomi se fi oro lo eni ti o ba ti eje
2: ti eje
1: fi oro le ti o ro debi ti ta kolo ma je ke yan daso bo kamara
2: ami o
1: yan tu le wa le daso bo kamara kolo ma je ke yan tu tenitika
2: ami o
1: tori mejeji na to lewu ni eleyi wa tenitika ni isin o wa lo brain re o sise at the same time to ye ko un o sort out in a simple or ka jo so
2: la wallahi oloye
1: e gbo lo to asoju opo pele omo bi ta ba lo opo lo oja ta ba dari ta ba wa lo opo lo oja ta
2: le eyin yen ba gbe yewo se ki arabirin kokan e ba le ni dalare se ko so
1: tori loju woye temi enu kemi wi ku ijo
2: tori on ton saba e pa won o le jeun awon o le san awon o le wo
1: ti yo wa para re tori pe awon ara awon baba ati ja won ti dolorun lohun ni ko sa ni para re ko sa ni para re tori pe won ti dolorun lohun won no sa ti won yo sa gbaye o yo gbaye gbogbo ba lajo gbaye
2: be ni
1: te ba si ni ko gbaye se ko gbe sara be
2: ko mo so
1: njo to ba ri photo baba ati ja ko tu bu ekun abi
2: oh no what is not even funny
1: mo to mo na be se abi ko kan kasara abi ko wa pe oko re oni emi ni mo pe
2: da oni gari gari shuti
1: emi ni mo pe dadi ati mo mi pa so se wi mo ba si je pe yin ba ni ko wi ko jewo foko re e da kun e ba wa frame e bi o ti se present e
2: yo
1: ti bere re tori
2: mo ti yo se gbe kale
1: iyan
2: logbon dori eja mu
1: ti won ma salaye da
2: enjo
1: won ba wa da
2: enjo
1: a to le ti o le ni
2: aba oni ye
1: ti o le ni
2: asi gbogbo awon iya wa iya sukura
1: ti be so foko re ko pe
2: pastor fasude
1: emi ni mo pe dadi ati mo mi pa agba oni ko se
2: oloye wa ni mo na wa ni mo awusa antenu mo tenu mo wa ni mo pe dadi ati mo mi pa
1: se ko si pe won pa oloye mo pe won pa mo ti enu nu le won de garage won de garage
2: wallahi
1: mo bi de ro se ko si pe won pa de ri ti o to nkan de ri ti o gede ti o to
2: so to alada mo
1: eni nto o si pe won pa de ro ti o to nkan la fi pe oda awon ogun dori eja mu won ba wa e ba wa gbe yewo e ba wa pe wole se ko mo birin yo jewo be ba ni be ni ko jewo foko
2: abi ko dake for life
1: abi ko dake lati si lo ati titi la
2: la ami lorun
1: ti o fe se ba ni ko jewo bo ni
2: se ati baba ya papo o so en eleni do mo orukan
1: ya papo
2: o so do mo orukan
1: pa dariji sawon egbon oko re awon aburo oko re o dariji awon egbon ati iya baba se won o dariji awon egbon ati iya iyawo iya iyawo
2: dariji
1: iya oko re yi se won o dariji
2: tori ni won igba to ba fi le so jade ko sa si nbe mo
1: extended family se won o dariji
2: kodan olohun lo yo obirin olohun lo yo obirin ti o so fun ore yen pe mo fe pe daddy ati
1: mo le ko ma bo facility 2 oh facility 2 dey play facility 2 number te pe si eja lo polo oja ka lo ka desu number te pe si le 0916
2: 159 1011
1: e ma gbagbe ko to di pe a lo polo oja ki ra wa leti pe bo ba di ose to nbo ni omo je wezi akoko ni 2026
2: gbogbo n to n se yin nipa oro ilera yin gbogbo n to n se yin lagu ara nipa ibalopo ni nipa ibimo ni gbogbo e
1: gbogbo e pata
2: olorun lo gbe wa kale ni eto
1: e fi ranse ka le fi ranse so ni mo nipa eto ilera wa ti mo fi down si lose to nbo lojo meju be lati bi e ja lo polowo ka lo ka dipa a nbo ati ide
3: o ti mi ye lo mo kon bale iwo ma
4: Omu lero on to sakala mabo to fi dekun erin ni to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko laya leyan ko basa ti eko to bere keko ni perewu
2: ah
4: omu lero
2: ah
4: omu lero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo omu lero ohun ti kaluku ba fira lati ode de sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi to ko si leni baro re ni bare won de mara labere lo ba diran to mo wo lowo po
2: ah
4: omu lero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja ganboro fun gbogbo enu ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labe nipasẹ eto kankanka omulero asoro na reda fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro gbeyawo ati ilera
2: ah
4: omulero e fa yile fa awon atokun apede bayi won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz odloye wan omulero aago mesan ale ojoru wednesday loso ose nito yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 0816747573 0816747573 ki tokotaya ta pato mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto

0: Watershed period.
1: Hey
0: yo. Ini bo ni atokunrin atobirin se gbadun balopo daada. Si o ni sipe emi na ti ma si sare se ni mo ni te ni da. Yawo na ni poko mi e last bi de tele mo ti ba se su su ni bonle. Bo le se le last daada. O se tolo lati menu ba fere ngba ta so nipa pe teyan ba lo perfume na mo mu yan last. Awa te lo nu e gan san san. O lawon natural ways kan. Teyan ti last daada.
1: Yeah.
0: To je pe obi won enjoy e.
1: Yeah,
0: won enjoy e.
1: Yeah.
0: Awon natural ways yi la mo gbe yewu loni.
1: Natural ni ki artificial.
0: Ti o ni dipo ologun.
1: Wa la.
0: O ni dipo mu jeji.
1: Wa la.
0: O ni dipo mo peyin.
1: Wa la.
0: O ni dipo je nkan kan.
1: Wa la.
0: Naturally. Wa kan ri po kan last. Naturally o kan ni tete wa. Naturally wa kan ma gbadun e. Naturally a kan ma dun.
1: Iyan na so pe gbe mi je be.
0: Yen
1: ti o pe gbe e de be. Iyawo e gbe e de be.
0: E ma jo bale lasiko
1: kan na.
0: Te ba jo tuka e wa jo sun. Iyan kan na lore. Ajajaja.
1: Eyan fun kiri. Eyan mo fun kiri ni. Ko ba re sinu e pada fun ka kiri ori bed. Ori loto ese lo.
0: Alako ni pe e se for play to da.
1: Olorun.
0: Se mo ti won ko ni for play.
1: Number one ni yen
0: ere ibere ifara ifara ere ifara
1: oh
0: e mo yen gboyan senu
1: ah
0: oh
1: oh my
0: aye mi ko ni baje
1: aye mi ko ni baje
0: e mo yen
1: ah
0: e mo yen oyan tu wa ni beyan ti mo yen ti fi
1: du but that come on say send the letter si mi olo yo ti awu like ko mo mo yen
0: ah
1: mi mo sere
0: ke ni yawo ba ko fe
1: kan oni omo bi oni mo se wa oni iya nkan mo pe o mo yan oni ko do fe todun meta kun to fun ni
0: iyawo wa ni ko mo mo yan
1: oni iyawo wa le lo nto ma ti fe gun no no no
0: e ki lo lo sele
1: oni ko si ru ere ti iyawo won le se oni
0: sugbon yan
1: ani ko mo gbon yan se
0: o na ko communicate ara communication da win ko bi iyawo e pe kini di awa wa ko iyawo pe ti won ba bo mo yan re you are walking towards cancer die die nu
1: no yato si mi mu gan abudo abudo fun ah awon to ma wo mi lori video ba mo abudo fun ni
0: omo onye to ba mu o fun
1: ah
0: won mo te
1: ni ba ti ba fun osan
0: ni be ni
1: eh o ki wa sa fun ju na
0: o mo sa je gidi
1: e wa sa fun ju
0: dara ke se bi
1: gbogbo oko lo wa mo sanyan
0: bi gbogbo teyan ma eyan gboro fun olu abi
1: si na
0: won mo massage e ni ke se ke yan mo
1: sugbon gbe oyan sile je koko ebe fun je ko gbe ori o ori oyan je ko gbe senu
0: aye mi life
1: aye je ko fi ahan ko ko la ko ri se gan si ma kan na le ki gbogbo abẹ ti ma tu
0: ti ma wet ka le
1: bi ma ki sele na
0: ke se pe ki wo okun yo kan ki obi mo le ifaka fuku faka fuku faka fuku ko ti bo le ko ti
1: e wa mo ni yawo yin gbogbo gba ni mo gan di ma te ba ti wound e se nu
0: e mo wound e
1: sugba si gbogbo e ba tutu
0: tutu tutu
1: a kan ma wole a ma jade a ma wole a ma jade e tu le yo ke tu sere ke tu sere ke tu ti bo pada
0: o ni e o e tu wa pada lo yo ti kan lo be ko da giri
1: giri
0: yo mo da giri
1: e se giri
0: ni ajo fe mo da giri wo be ko ba ti jora lo
1: da
0: wa si ta e tun rojo wa tun mo yan
1: e tu sere
0: wa tun fe
1: o na tu fi kini yin sere boya ko won ni awon kan no like kan ma gbe kini awon se
0: mo ba like e fun o se nkan mi e bo le pe o le fe ti re
1: tori boda kan na so fun mi pe o mo da bi gba kan fe ge o nje ni pe ko kan mo ba ye o nje o mo bi o tun ni ki yawo to na mo gbe kini un se ni yo da bi gba ko fe ge je ah
0: oniru wahala o gbe wa trust only yourself
1: o to ni lo to loye ah o de yan fi so mo kun ninu
0: o mo le le ti o di yin mo o yo yin ti dara o na le o le tanu si bi oyan ti tokun na
1: come ba
0: o le wizule ti e gba won kan won yi ni o je kora ti e na o tun ja ka giri e jo kuro nbe e tun sere die si o tun ti pada si normal e tun wole pada wa tun wole pada
1: yes
0: nfa to ba tun di poti very dit o le dimu
1: o dimu pe no kini o ti gbadan wa
0: dimu ma ti wa
1: yes
0: dimu yo pada ko so bo won obi ku yo
1: e ma sere pa as in e ma sere e ma ba ra yin sere gan
0: ta n sọ ni tẹ ẹ bá ti ṣàwọn nǹkan yìí kò sọgbọn kò sọgbọn ẹ ṣeré débi tọ́ lápẹẹrẹ
1: wàláì
0: another one tún ni pé ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ máa change position. e ti se position kan lenkan ma se ori position lo fe release si
1: ara si e fi ma pari
0: ara ara ma se se ma se be o ti mo se yen to ba ti mo se yen
1: mo
0: ra se position yen fun ba bi 1-2 minutes mo ju nbe
1: so change
0: change
1: change change

0: Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
3: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen!
2: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Jenjen!
1: Jenjen! Jenjen! Jenjen! Tu vois, on a dans ta yako, ni de côté de wa, yo mo gbadun, tu vois, tu bon on fait wa wa na tun, yo tun dimu.
2: Tu dimu,
1: mo fe wa gan, wo gan mo di o wa ba yoko dimu.
2: Eh o, eh o.
1: Ba dimu,
2: eh o.
1: To ba ti ba dimu ko ni wa.
2: Eh
1: eh. E tun mu style ni mi.
2: Eh eh.
1: Yo ba n change style, I mo je ke yin o pe lori
2: ibalo. Aje, aje.
1: E mo gbagbe, ibi ta ti bere, for play,
2: for play
1: bere. Ke chere bere to da. E wa koko we o. Ke fi pe fun to da.
2: Yeah, ke smell nice.
1: Mo mu to du.
2: Iyawo, eyin oni wigi la mole, abe wigi yo ti kidan papa. E wa yo wigi kuro e su sori bed gbogbo ori o mo gba. Gbogbo ori o mo gba.
1: E yo gbogbo
2: e. E jo nitori Olorun.
1: O le help me.
2: E jo. Iyawo gbodo serun. To ba pe e serun ga fe pack e pack e ko run dada.
1: Smell good. Foko ba smell good. Iyawo smell good.
2: Ki se ki la orun gi la ori ki gbogbo e ti pa. Oko gan fe fowo kan la ori gbogbo e. Gede gede lo fowo.
1: E sapmole ara yin da.
2: Yes.
1: O sapmole ara ti yawo sapmole ara.
2: Eyo.
1: Eyin gan gbadun ibalopo.
2: Wallahi.
1: Ki ba so iko ni se pelu ojo ori.
2: Wallahi.
1: Ni se pelu age.
2: Wallahi.
1: Ni se pelu ni pe e lo awon key points ta mule
2: yin.
1: Naturally lai lo nkan kan.
2: Eyin
1: gan gbadun ara yin. E mi dada.
2: Yes.
1: E tu
2: any good breath. E fun ni kenu yin mo dada ku ma ma run.
1: Ori.
2: Ku ma run elomi to ba ti jeun bayi gbogbo kan ti a si leyin. A wa mo kiss a mo ba yin faran you.
1: Start and stop method.
2: Yes.
1: Help.
2: I cheer. Yeah.
1: That's the foreplay to that.
2: Yeah.
1: Focus. Not if focus. Don't be bad on you. Man, pause. Bad on you. Man, pause. Yeah. Man, pause. Yeah. Still, we have to enjoy. But look, boy.
2: Yeah.
1: This stage, you go. No, mama, five. Go, come back.
2: Oh, come here.
1: Ah.
2: No, mama. Nibi, mama, pussy. Boya, mama, dele, baby. Nibi, mama, pussy. Boya, mama, dele.
1: Ah. Ah. Ah. Yes. O ti sise
2: karaka walai
1: iyawo na ti sise karaka
2: walai
1: e mejeje a ti lagun
2: olorun
1: o se yoboyobo so e ko ku nbe yoboyobo
2: e mo pe awon ri kan wa toko e ba be se iwo gan lo mama sadura
1: olorun
2: pe a oko mi wa ma ri se
1: wa ma ri se
2: wa ma ri se owo ni kan sale apo olorun ma fun eni energy ti wa lo ma gbe mi de be iwo lo ma ge simi dale ma gun
1: lawon adura
2: ma gun ma gun ma gun ma gun ah yo mo gun lo
1: mo sami
2: ami wallahi ilu awon adura yin si mo mo oko
1: ami adura to se lati orun orun ti se
2: to ba wa nbi se gan to ba ranti kini ya tun dide ni agbera
1: adura ti won se lagbede meji aye yin ati orun
2: ariya
1: ma ma to ni mo ti adura
2: wallahi wallahi bo e je ni olo ye
1: technics yen e gbe yo sise yo works gbogbo o si dun lale yi e bere re e kan lo wo
2: e bere lale e ma carry over
1: e kan lo wewo ke kan try wo ke kan gbe si wo
2: olorun
1: te ba wa ti fe di bi pari to ti mu omo be to ni omo dide tu ona lo omo se la
2: baby
1: so e mo gbagbe lose to nbo la ni gbogbo awon to ba ni kudie kudie kan to ni se pelu ago ara nle si dada boko mi ba na si mi emi mu ele han abi eni kan fati dise kan se ah boya ki nso je nso die won ni pe awon ti wo menopause pe ibalopo fe ni o nfe ni awon lara pe in fact kini si ti n dijale laarin awon atoko awon to ti n da ogodu le gidigidi o wa la ati se mo ti gba kale bayi
2: se menopause mo je ki ibalopo mo ni
1: ah system a change omo bi system wo change o ko te yan ti n gba mara dada teyan tin tewo gba gidi gidi tele tin ta yo mo din ti o mo fe ma ri ba ko
2: eh kokon won
1: dryness possible ko set in
2: kokon won mo gbon de be dada
1: most impossible ko change
2: okon yan ma ba won sere with
1: so
2: awon tamper justice with mess with mess
1: ko awon idahun si awon ibere yin o mo waye number te mo fi ranse si ni
2: Consultation. About to one share, you go for any mommy see you.
1: Mommy talk ballo.
2: Cause it's your carry.
1: They carry
2: 4 units cause. Especially a bala. When you do it about in our down sound kinny.
1: Oh, she pataki.
2: Oh, she up, oh, she up, joke, or 30 belly. Come on, record.
1: And the cup, but I leave you no, like we can eat man, but I show.
2: Hey,
1: man, if you not share.
2: Hey, yo.
1: And you tell Bunny like what they are, man, if you not share. No, you man, if you down see. You should be at one letter in a bucket, you know, set. Boy, not your major loney, not your Wednesday, you name 0810 674 674 7573 7573. Basi ti mo pe phone yen le lo wa voice note tun gan lorun awa lorun ju tori ta mi ba koran se ba yo mo bi tun won ba koran se omo bi ah oh god afe le pe amara pe da pe amo ba wa
2: ori omo foluwa re ati yoruba ati english ko ni ye yan
1: japanese ko si ni jo chinese wala ko ni jo yoruba lati pe to ba rorun te ba ri voice note e se voice note ile yo de kala yi
2: yo
1: kun keke
2: yo ye wa
1: dada
2: amo pojo pojo
1: e fi ojo ori isi bo ba je pe ti mari abe ti mari e ko sia mo ti niyawo o mo ti loko o ojo ori mi re o ata mo gbe yewu ta mo bere re mo ti to mo dun bayi mo si ti niyawo mo ti loko to ba ni to ni se pelu pe omo na ni mo ti lomo olorun ti fun wa lomo
2: mo yi awon ojo ori omo mi re o
1: e fi si
2: e mo fun wa ngo didi san
1: kese ki baba ti won ti wa ni 75 o se pe awon o le tate kan le ti tate kan le
2: o le mo so age yin fun wa
1: ah ni le mo
2: e ja mo bi ta fe doju adura ko
1: for treatment omo 16 years
2: ka mo mo fi ese palapalapa
1: tori e la se pe e so bo ba ti ri gan ke le gba moran toto won si le direct pe be ba do hospital dokita bayi ni e bere fun dokita tin se le ni e bere fun kaluku lo ni se to ni kaluku se to je bi dokita ise dokita kan le polisi lisi eleyin se deti e loto eleyin se ti e loto
2: e to nse oju wa loto
1: eleti nse oju
2: wa deti wa loto
1: oto ni
2: teyin wa loto
1: oto
2: ti mu wa loto
1: oto ni
2: aya wa loto
1: omo kekere oto
2: ti furo wa loto
1: onikaluku
2: ototo beni
1: tori ara
2: onikaluku ototo ni
1: o le layin loye
2: ibi to ye
1: lo ke ti lo se bere sin tin ba se
2: e
1: ma gbagbe number te mo fi sugbon lele ta mu yi lale yi na ni pe bo le se le ni balopo te le pe pelu eyin oko ati yawo te pe te si gbadun e oto ni ke yan o pe kokan ma gbadun ki yawo ma gbadun e oto ni kiye kiyawo olohun se
2: papa e de le so fun ra yin e gbudo le so fun ra yin ti balopo ba wu yin se
1: e so
2: so foko e pe oko mi so fun yawo e gbudo communication ta koko so labala koko na ni
1: a
2: gbudo free mo ra wa ka mo bara wa so daga
1: enjo gbudo ti beda se wo ase wo da ti o ba se wo kilo
2: ba sawo ko kan wa tan si so yen ni
1: pe o bere balopo lowo ko si bere balopo lowo
2: si e bore
1: o ko wa ti lo bere
2: okunrin yo mo to se
1: e dokun e ma je ka wo okunrin o ma ronu odibe ro
2: no ja ki yawo yin free lati ban yin soro nipa ibalopo e je so even te ba jo setan boye notice nkan kan lara yawo yin te notice e tele je ko mo boye ri pe okan yin no ba yin sere dada bi si tele je ko mo gba okan bi ki lo sele
1: e jo so
2: kilo
1: gbe sokan
2: kilo ni so identity from each other
1: kilo gbe sokan kilo nro te ba ti be lati bi kilo gbe sokan si kilo nro okunrin se ta ati soro
2: agbe kale wa na gbodo ni tun
1: kese kilo se to se so so kilo gbo
2: e yo
1: wa ni le ni si kilo be ko
2: ti o tun mu 40 da e wa ni omo bi atoloye na si ni ki soro
1: o mo bi nko kuko la konto
2: e gudo lagbe kale o
1: agbe kale si pataki pele la ko la
2: mo be baba yan wa yawo ko ni di pe a mo so fun yin pe ojo te ba yawo yin sun re ara
1: eyin o fomo lu abi si
2: a ti se won ti wa ti ba yin wa yawo
1: te ba ti fomo lu abi gbe yoku ti rorun
2: eju be
1: yoku ti rorun e dakun tori olo e se ba ti ni e se won ni sabologun ti wi eyin edan wo bi o ba wa je kepe wa nko start
2: eju
1: edan wo na
2: eju be
1: oluwa eyin kan gbose yan wo e to ba se ni e to egbe e fi be nothing that does ala nothing that do milu lawo nilu lawo san ta nothing
2: ah
1: nothing that sara
2: and now o kan se ti wa bayi tan ta 1000
1: atun tan
2: koko bayi ti yan ba ti di oja won ni ki yan ma fi ra owo kofi go ma smell nice
1: o ma ta san san san ni
2: ko wa ma ko da bo ni 500 go la lo fi da
1: o ma o
2: o ngba to ko ba sumo yawo ti yawo sumo ti gbo en gba se okunrin mi o fe kisi yawo e ba yawo ko enu segbe
1: dogo lugo
2: yawo yawo mi o fowo bomu ton fi setan ni be loko mi no fowo bomu se ye ko ri be ye ko ri be
1: yo wa lu biti bi salaga
2: e wa mo ni yawo yin o like yin oko yin o like yin
1: awon ti mu balopo odun ni mo toto
2: be
1: ke si je foreplay to da ke gbadun ara yin e gbadun ara yin gidi gan e sa suse wa wo anyhow e sa po e gbe sa suse wa e fo le gbe laga si logo e jese lo
2: na
1: moju anybody 60 show ke test
2: Allah Allah
1: pe kan le
2: Allah eyin e fe do e jo wa be ko ma lo be ko so nti fi se
1: o te do
2: o te yin o te do do do do yin yin yin yin do do do yin yin yin yin do do yin yin do do
1: ya lo le
2: eju be
1: lo ni la la la
2: ah
1: la
2: ah
1: la
2: ah
1: la la lo
2: ah
0: ah oh je m'y la mon combale iwo ma
3: Omo lero on to sakala mabo to fi dekun erin ririn to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati eko to bere keko ni perewu
2: ah
3: omo lero
2: ah
3: omo lero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo omo lero ohun ti kalukun ba fira lape odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi to ko si re ni baro re ni bare mo de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po
2: ah
3: omo lero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankanka opomulero asoro lọrọ da fi kọgbọn laago mẹsan gbogbo alẹ ọjọru Wednesday lẹun ma pade awọn nimọ nipa ọrọ gbeyawo ati ilera opomulero e fa yile fa awọn atọkun apede bayi ti wọn pe lori danto saka ti ki ipede ikoko lẹnu bukola ọmọ bori owo ọmọ bi ati baba tunde aziz odloyewan opomulero aago mẹsan alẹ ọjọru Wednesday lọsọọsẹ nito yọ ma gori afẹfẹ fun gbogbo awọn ila kọja ailera tabi awọn ọrọ to ruju lori ọrọ idile e ma n fi atẹjiṣẹ sms whatsapp message whatsapp voice note ranṣẹ sori nọmba yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya takpo to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo